0: D3 Bio.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500.
0: Mabalik sa mga butika.
1: No one ang makaugga sa kama,
0: masin og
1: may diabetes ka.
0: DTX500 na
1: ang DTX500.
0: Athlete powerful extracts,
1: no phytochemicals
0: og antioxidants,
1: nga gigan sa palaya.
0: Og the sugar cane,
1: mga organic compound,
0: nga effective.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako din magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
5: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. 4 Biotics gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko og tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
8: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihingay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o bilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, ginajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C! Sa mga butika.
5: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
13: Puro de los Pueblos.
14: Alas 8:08 na mga suking tingpaminaw. Balik yapon sa ito nga pagkapanagubaduban. Kinigapon si Kaki5, Bernie Campos, kananig ang ITC, DTX 500, DTX Coffee Mix, o ganit, Tribayo, Kabusaw.
15: Kinigapon si Kaki5, Attorney Ronel, kananig naka DTX 500, DTX Coffee Mix, DTX Tribayo, Explore Biotics, Deep Halubos.
14: Check sa nato si Quantorns, Cyril Turns.
15: Cyril Repet, Buhaka Driver, nangol sa aksidente sa dalan sa Dumaguete. Complete ang detalye ka K5 Cyril Rebe e K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
16: Duha ka mga rider ang nakaangkon ay kining mga sabat sa ilang kalawasan o managabot ang ilang isang motosiklo. Des may intersection sa AG Blanco Street o National Highway. Barangay Naro ni Katong na kumayanda ay kagapon sa buntag. Base sa investigation sa kapulisan, ang usa ka Honda Click 125 padulong sa habagatan ng bahin gikan sa kasabwa direksyon o paingon sa Sibulan samtang ang Suzuki rider nagdagan usab kini sa may EG Blanco Street paingon sa direksyon sa south kon sa west nga bayan na sa may LT office diya sa may barangay Daro sa dinte gumikan sa kakuso ka sa dinte kining nagkaabot ang duwa sa tunga sa dalat gumikan rin ang lagpot sa inagisakyang motosiklo ang duwa ka ba rider ang maong mga biktima gidali na yung kirigrisko sa Wanda Rescue Ambulance ganto sa Negros Oriental Provincial Hospital din na parain pa kaya kita balan sa pagkaroon parain pa ang kapulisas ng pagkete sa ilang investigasyon labigit sa duwa ka aksidente. Abalita yung batyo na kanina sa D3Bio DTX 500. K5 sa Iril DTX 5 Drape. Pasa ka pinagabalita sa Servisyo Pliko Kaliwa sa Negros. K5 News FM.
17: K5 News FM Live Report.
15: Atong isunod si James Mandoquillo, Mayor Manuel Chiquiting sa Garbaria, mosalmot sa zona ni PBBM. Oh, at tugido is Mayor Chiquiting dito ha. Complete ng detalye ka K5, James Mandoquillo, K5.
17: K5 News FM Live Report.
18: Mosalmot si Dumaguete City Mayor Manuel Chiquiting sa Garbaria sa ikalimang State of the Nation Address, Consuna. Ngay pahigayon karong hapon adlong Lunes sa Olio 27 to Idusmir 26 sa Batasang Pambansa Complex and Quezon City Metro Manila ka. Sumala pa ni Mayor Cigar Barya nga gusto niyang ipakita ang iyang hugot na suporta sa presidente sa pagpadayon ni ini sa iyang administrasyon sa paghatag og serbisyo sa mga katawhan. Ni pa Cigar usab sa mayor nga si PBBM lamang na ang nag-inusar ang presidente nga nagpakita og pagkabara sa katawhan sa Negros Oriental na og nakita kini pinagi sa iyang pagbalik-balik og pagbisita sa lalawigan na dala ang nagkariyang serbisyo alang sa tanan. Dugang pa ni Mayor Cigar Barya nga gusto usab niya nga personal nga malungog na ang dugang plano sa presidente sa nakabili ni ining termino isip pangulo sa nasod. Balita gikan sa News Center, ako si K5 James D3Bio Mandoquillo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
17: K5 News FM Live Report.
14: Salamat James na si Kanda Return Sir GP. Anya kini Sir GP, mamani ang madunggan terminato kuan. Kanang kasayuran sa maing panglawas. Health alert. So,
15: health kay, alert.
14: Kaan mali, kanang sabot man ta. Nga, ini ka, mabot siya dere, magkaan kanang natin mga pangutana po.
15: Kulokabildo.
14: Kulokabildo. Bayad sa itong mga products ba? Sir Jip, Sir Jip. Brad Jip. Brad naman siya, kuan to.
15: Kuya.
14: Ha?
15: Kuya JP.
14: Kuya sa basta ko ang fraternity ko ya.
15: Oh.
14: Pero about sa simbahan, Brad.
15: Oh, Brad.
14: Mm.
15: Eh, isa Brad JP, Brad Jan Jean Paul.
14: Ah, Brad Jean Paul.
15: Brad Paul na siya, Brad Paul.
14: Brad Paul. Ali, dere Brad Paul. kay para ko an. Alaw na naman ko na kakuan. About good gikan sa mo. Muna nga. Mga lami kay relax, relax. Na si Brad Jean Paul dere. Sir, JP, JP mag ako na andan good? Sir, morning.
19: Good morning, Sir Bern. Attorney.
15: Good morning, sir.
19: Sa itong mga soaking tanpaminaw. Karoon noong takong mga kuat, karang tapok ma, gamay na lang bilhin ni mong oras ba?
14: Mas mailing taas kay para, kan ba, kanang matabangan po ni ba? Kami naman good attorney, before me mo, ato isyo, mo kon sa mga kondahan okay. Ka ng mga sa product na to.
19: So, kinanglan natong i-remind atong mga igsoon, Sir Bern, sa pag-importante nga na kay food supplement. Akong klarohon, Sir Bern, ha? Our DTX 500, dili ni tambal. Di siya tambal.
14: Di siya.
19: Food supplement.
14: Food supplement. Pero tambal.
19: Wala pong tambal. Pero tambal kayo, og mag-supplement, food supplement ka, na kay food supplementation, meaning food supplementation, Sir Bern, kulang ang imong gikaon. Mga nutrients na supplementuhan ka.
14: Ako, kongi ko, Sir JP, kongi ko nga, kung saan ka nang itawag na herbal medicine? Ang uban gali, herbal. Herbal. Kung saan ba nang herbal medicine?
19: Lain po ng herb. Herbal.
14: Dili ni ma, kung kaning, ahinon, kaning disugad-sugad kay hindi.
19: Klaro na to, Sir Bern. When you say herbal medicine, before pa man ang mga synthetic, Sir Bern, ang tabo, tigitagaan na sang Ginoo o tambal, mga tanom. Sa una di ay mapilas na hagunoy raman.
15: Hagunoy.
14: kuan katong
19: most before pa na discover ang synthetic silver, ang even doctors prescribe mga herbal medication. Medicine in the sense nga na siya properties nga proven nga maka-cure. For example, amargoso.
15: Healing properties.
19: Although food supplement ang amargoso kay imong giprocess, gibutang nimo sa capsule, but amargoso in itself is a good medicine for diabetes.
14: Correct.
19: Good medicine for diabetes. Pero kung imo na siyang ibutang sa capsule, i-process sa laboratory, di na po kakaklaim anag medicine. Kaya nanuman, naman stick to ang BFAD, FDA, nga dapat na kay studies. So, ang kay studies sa...
15: Naayo.
19: Oo, nga effect sa imong neurological effect.
14: Sila. Gastrointestinal. Sila. Sila study, pero kita na.
19: Pero kabalota, Sir Bern, na makatambal siya. Makabulig siya. Now, let's talk about hypertension. Saglit na niya, gabay na chernin. Importante nga naman mag-high blood ang tao. Natigingon nga raas, renin, aldosterone, angiotensin system. Muli gapataas atong dugo. Sir Bern Moni, ha? Every time ma-detect sa lawas attorney, we have what we call homeostasis. Ang homeostasis, Moni siya ang state sa lawas na iyang i-maintain attorney ang insaktong level sa tanan-tanan. Hormones, balance, pressure, temperature. Kung init ka, magsingot ka, kung kulang ka water, mauhaw ka, o gutom ka, pakaunon ka. So balance, homeostasis. Now, night time, Sir Bernie, nga mabae mong pressure. Man, usahay, na kay magdalagan ka. Example, naamoy fun run. Og normal pressure run mo, di na kaya sa lawas, i-supplement to sa oxygen o nutrients. Ano mo mga muscle? So, pataas niya imong blood pressure.
14: Correct.
19: Above normal. Pero di mo abnormal kayo. Para lang to sustain ang imong activity. Paano mo taas si blood pressure? We have raas. Kidney ang at play. First engine, attorney, mugawas, mupagawas og renin si kidney. Renin. Iniglabas sa renin, it is an enzyme, okay? Nga ang purpose ni Sir Bern, iyahang i-split, tungaon niya kining angiotensin nga protein, angiotensin into angiotensin 2. I think angiotensin comes from the liver or lungs, nalipat ko. Iyan ang split into angiotensin 2.
14: Turns, kine, mga medical terms na
19: magiging. Ebedin, sa ito mga, ato mga, iba siguro mga nurses na, mga nurses na, mga doctors kami.
14: Pero at least, iyan mo pong hubaron nga ito, pinakaubos
19: doon. At least, sir, ma-explain na ito, nga di ito nagpasaga diri.
14: Correct.
19: Ma-explain na ito. So, kanang mga hormones yung akong giingon engineer, katong angiotensin 2 karon, magpa-constrict to sa imong blood vessels. Kanang imong blood vessels, mugamay. Balo naman kita
15: para makontrol ang pressure
19: ng isa ka alagyan sa fluid,
15: kusog yung pressure.
19: Kusog ang pressure. That's why mo taas imong pressure. Ari pa, kining imong kidney mo pagawas pag aldosterone. Kining aldosterone mo pagawas mo retain og water. Mo retain paano? Turo retaining sodium. Kada bang asin imong
15: kusog
19: din eh. Ikaw kag bulan anang attorney, ikaw kag bulan, ikaw kag soy sauce, kung mo taas imong asin, iyan ang i-retain imong asin. Unya, where salt goes, water goes. Kay naa na man kay dagang sodium sa imong lawas, mo pabilin to ang
15: liquid,
19: ang fluid, ang water. Di mo eliminate kayo. Unya, og daghan na kag water sa lawas, mo taas imong blood volume. Taas blood volume equals high blood pressure. Yan, kini-engineer, mag-akong partner dito sa information sa lawas. At so, og, nahuman ang imong activity. Wala na ka nilagot. Nag-away mo sa misis, nilagot ka, taas mong BP. Og na okay na ka, nakalma na ka, mamubo ni dapat.
15: Mamubo.
19: Ang problema ni, actually, pagdili na mamubo, nanakay blood pressure nga problema. Kay dito, so, constant naman siya. So, connection gap po na, nga nung nagka-blood pressure, kausahay, dito sa raas, ang problema ni mo's kidney, na nag-malfunction. That's why, ang atong ginahimo, inom ta dito extravagant.
15: Para nga makuan sa dito ang kidney.
19: Because nami ang atong nga dito extravagant sa hormona, imbalance. Ka na. So that's why, dili siya makatambal jug ayo sa hypertension. Kaya naka-hypertension, either nakay tambal nga calcium. Ang tambal sa hypertension, calcium channel blocker, kanabang mga kuan, kanabang mga ipin-ipin, filodipin, difinitin, napod kay, ano ni, mga beta blockers, kani mga ulol, metoprolol, atenolol, napod kay, mga Sindinafil yung hamaday na. Diagram yeah, na.
20: Ang sana, sir?
15: Wala. Mga istorya.
19: Pero ka na, sir. Wala yung mga tambal.
20: Lami na, sir.
19: Ang atong DX, Sir Bernie, atong girecommend na ilahad yung inumon ang ilang tambal doon. Katong mo pamaba o blood pressure. Kaya dili mo ni makapamaba o maura ni.
15: Mao. Kaya ang root cause man sa high blood pressure, mo may iyang ginaigo.
19: Iya matong, like for example, katong calcium channel blocker. Iya pong i-block to ang pathway sa calcium. Nga dili siya mo gamay imong blood vessels. Iya na padakoon. That's why, inong kag tambal mo dako, mo dilate imong blood vessel, mo gamay imong pressure. Inom mong dito ni mo, dili kay, ingon si Bernie, inom kong DTX, ang di kumahay blood. Di na kung inom ka ng anti-hypertensive drugs, inom dyan ka. Iparis na ni mo ang DTX prebatid in si Bernie.
20: Pero sige ka ng synthetic, madaot, magkana ka na ganyan. Sa ako lang, ha? Bana, mo mong tungkol ako. Kwapo ginang natural. DTX naman gin ko. Wala ko ikuan. Suka sa una. Gikan pa. Sa ilan ka sa una? 30 years old pa ko. Gipaminti na ko high blood?
19: Mo ba?
20: Anya, karon. Si Quinta na ko. Waman ko'y mintinan.
19: Murag high blood doon Japon ka?
20: Di man kay.
19: Huwag maglagot ka sa isyo.
20: Di, maglagot ko sa isyo. Pero sa mga tao, kalmar ko. Dibito, Sir JB. Anong kuan man, sir? Anong nagka-kuan man karon? Sige, kapon kay Jim.
19: Mag-gym na, Japon. Mag-gym na. Ato magunang obligasyon ng atong alagaan at atong lawas.
20: Healthy. Kung naman kayo na mo doon, mura naman kag si Incredible Hulk.
19: Adili, oy. Kuan na? Pakyut-kyut ra.
20: Pakyut-kyut ra.
19: Sumad akong attorney.
20: Pero mas, grabe imong kuan, ano?
19: Ayun, nagpalata kayo na wak ka ka-preplay sa mong program. Magbira na kag-issue ron.
20: Impeachment? Impeachment?
19: Suna? Ayun mo na ako ng istorya.
20: Hindi, mag-istorya. Patay na kayo. Panagsara man ka man ni John.
19: Anyway, sa ito mga tigpaminaw, good morning sa inyo tanan. I hope nga inyo dyan sige inom yung inyong DTX 500. Dili lang kung naanak kayo blatian mo na pag-inom ni mo. Let's use it as part of our prevention.
15: Yes.
20: Naniyong nga rin.
19: Thank you.
20: Di ko matuon yung SM50 na kay BB Face pa kay ka.
19: Hindi mo na po siya comment diyo.
15: Hindi mo siya comment.
20: Nag-inorbit ako. Tanaw na, Andrea.
15: Asas, Andrea?
20: Andrea, balila.
15: Wala. Huwag man yung sulod diri.
20: Wala na ako eh. Weh, baby face, dili ko mo to.
19: Wala
20: na ako. Wala
19: na ako. Romar. Nitigulan na magkagsamot burn.
20: Ato na dito, Sir JP. Dito, sir. Ang ito ang Vice President for Admin and Human Resource, Sir J.P. Hineroso. Brad, kaan man siya? Brad Paul Hineroso. Wala na siya sa iyang J.P. Brad Paul na siya. Mga sukitig pamina. Okay!
21: Foro de los Pueblos.
20: Salamat, sir, sa makausap pa. No? Sa pagpambit sa imong kaalam, sa pagpambit sa imong kahibalo, bahin sa ito ang mga prada.
21: Foro de los Pueblos.
20: Okay, alas 8:22 na mga sokitig paminoton. Pertindahan na sa mga police ron ang ipakatap.
15: Okay, adlock man sila nga. Upat na gunto ang gitagag permit dito sa Quezon City nga mag-rally.
20: Upat?
15: Pero ang nakakuan lang ron, sa una ang mag-rally, puro mga against ba? Muray morali. Karon, naanay morali nga pabor.
20: Ano saan po din kuan sa senador ron?
15: Maroon mo yung kontra ba?
20: Magkakontrasuna ko na sila.
15: Actually, kuan naman ginan nila? Mo naman ay naandan. Nga, pagkahuman sa SONA, pagkaugma ang mga minority senators, mukontra SONA po, muprivilege speech sila, kabahin sa mga kanang nakita nilang kakulangan sa gisulti sa presidente o sa iyang mga programa. Na ay kontra SONA ganyan sa Senado.
20: Anya, pagkahuman, ini kontra SONA nila, doon na sila himoon. Kotobras baba.
15: Balabagan nila ang mga balaod nun nga lang ipasupot nga para nila dili mayo.
20: Los eh.
15: Bola siya.
20: Ako sa nipasahan kang aligar. Good morning, Boss Burns, Tones, Ronel. Ang ako niya order, volume, DTX, copy mix, Mighty C, Ditribayo, DTX 500, kwaon ako, Boss Burns.
15: Yeah!
20: Oh, kan magiging niya, volume magiging eh.
21: Foro de los Pueblos.
20: So, mo ni karon na mga suking tigpaminaw. dunay mag-rally against, dunay mag-rally pabor, mo-kontrasuna ang Senado, dunay po'y kontrasuna sa kwan siguro, sa kanang ubos balibalauranan, muragwaman. Kato nga mga minority.
15: Ah, wala.
20: Pila na po ni sila kabuok.
15: Dili tayo na din sa Senado. Yun. Pero mo ni siya, ang pasakwa ba? Para sa itong mga sukintig paminaw, kami nagpadayag naman may kaganihag unsay amo mga gi-expect nga iyaw-yaw, isultis, presidente. Kamu, unsa may inyong gi-expect? Ha? Naaba mo'y layhan? Kung mapaminaw mo sa presidente karon, unsa may inyong layhan nga ipa-ibutang niya sa iyahang speech? Ha?
20: Kung naman? Nanay tag 2,000.
15: Mo dahil lang gi-expect nga ang
20: 2,000 nga yuda.
15: Ang hatag og tag
20: 2,000. Like po tong purpose. Kining 2,000 mo man siguro ni sa SSS. Kaya ang SSS mo hatag man pugtag 2,000.
15: Na uplift na uplift.
20: Uplift?
15: Oh, itong universal package for livelihood. Sa itong mga... Basta kay kabahin sa kuan.
20: Pastilan.
15: Pagtabang.
20: Bawin ikaroon na mga suking tigpamino mga kaki-five. Kuan ba? Wala magutay sa itawag ni Muraga. Bati o ga barat. Pangit na kay mga suking tigpamino ang kuan. Kining matawag nato manghigala nga sistema. Nini nga itong naso na mga suking tigpamino.
21: Puro de los Pueblos.
20: Wagin ko kita, Trans. Ikaw nakakuan baka? Bantay ka? Kita baka presidente nga murag dool-dool sa perfect?
15: Dool-dool sa perfect?
20: Ah. Kan ba kanang katong kang digong sa una no?
15: Kadigong. Kay ikaw lang ta sa COVID, nya pila beto ka tuig. Ang COVID.
20: Nataymingan po sa COVID no?
15: Sa iyahan manggong last 2 years, igo sa COVID.
20: Ah.
15: Oh. Motong 2019, 2020 man to 2021. Dugo magito nya pagka 2022 election. Motong nga, wala na siya kaayo ka kon. Gyud pero sa iyahang first 3 years, satisfied gyud ang mga tao sa iyang gihimo.
20: Parti na nagpatay.
15: Nalimpyo ang kadalanan. Natarong yun. Ang gobyerno atong panahona. Dili ingon ana ka worst ba? Kay, kung mo lang taon po sa una ko, no, sa panahong digong, inig mag-cabinet meeting sila, ana, seryoso, magugod ko no kayo. Kanabang, wala yung mga magtabi-tabi, ana. Karon panahong BBM, mga pira ng uban ko, no, dili kayo maminaw. Dili mahadlok ba? Wala yung hadlok ba sa executive ba? Wala yung kalahian.
20: Digong sa una, maminaw, gyan.
15: Maminaw, gyan. Wala yung magtabi-tabi ko, no, basta mo istorya na nas digong. Sa, kuhan, seryoso.
20: Bisa ka, ano? Magkampot siguro to siya, magkumidya-kumidya.
15: Bisa magkumidya-kumidya, katawara ka, pero task ko kayong respeto sa kuhan, gyan.
20: Itong mga cabinet
15: yun,
20: members
15: mga
20: niya.
15: Mga cabinet members ba? To the line, gyan ba? Karon ya iya man.
20: Karon ana.
15: Una na miss sa mga tao.
20: Mabanggali mag cellphone sa una pero kawat-kawat.
15: Oh.
20: Way siguro ipa off manggali siguro ang cellphone. Oh, way siguro i-kan kanang silent mode. Money karon ang mga suking tig paminaw. Unsay kon ato ma-expect? Oh, sana man lang siya katuig. Oh. Wala. Sus, grabe. Ang kwarta na to, mga suking tigpaminatons, hurot na!
15: Mahuman lang niyang admin, ang iyang programa nga di malimtan, ayuda rin akong paminaw.
20: Why? Kung ano? Unsa may kuan? Ayuda. Wa, pero nagkuan ba sa tons? Naghatag ba sa kanang kuan? Patient transport vehicles?
15: Nasa.
20: Naman na sa mga LGO.
15: Kana mga programa nga, para na ako, haka na nga mga programa, no-brainer. Dili na kinahanglan, bright ba? Sa grade 1, pwede mga himuan ng mga tag-ayoda, mga tag-sakyanan, mga pang-hatag.
20: PCSO.
15: PCSO, mga po nga programa.
20: Wala pero, na. Doon na lang po siya, kuhan ka ng barkong ambulance.
15: Si ambulance?
20: Si ambulance.
15: Si kuhan, mana, pambari ko, tro, mana.
20: Di na po na, di kong maragya po nang ikuhan. Ako kang tigong kang BBM.
15: Asa mo na niya gibutang?
20: Kamutis.
15: Ay, kapam lagi na.
20: Ay, kang pam dahil na.
15: Nagka-problema mga spam ana.
20: Kung ano magunan ta mga suking tigpaminaw ba? Kanang ang kwarta na ikwarta, project, na ganun itong project, ang problema magunan mga suking tigpaminaw mga kakifad. Kay, kung ano magunan ka na nga kawaton, gikawat, mura magyunan, ha? Sa una nga mga presidente, mga suking tigpaminaw, Di man na malikayang torch nga, doon nagyod sila mga tao, mga cabinet members nga mga kawatan. Karon, mas mura bagi, kuan ba ka na nga, o sa kuan pa, maximum tolerance? Get tolerated mga suking tikpa minaton? Sige, kuan mo na, kawat mo na, pero ako ni Drea. Muna'y nakasakit. Pa-blind-blind pa mga higalas bongbong. Mahiya naman kayo. Pero siya day, mga kaisunan mo'y nakabalo. Ang problema mga higala kay... Ang iya siguro to, kawat lang ta, ginagmay. Kawat lang, onya, pagkaman, walay mga ghost. Onya, kayo mo lang ginagmay.
0: Ay,
20: alas 8:30 naman ay. Pagbalik na to, mga higala, alas 8:30 na. Pagbalik na to, ato ni isgutan to sa kakuan, kaya niyong paksilika.
0: Oh, ako nag-isgutan kagapon.
20: Kaya mo nag-isgutan kagapon, itong Bernes? Sige, ato na ibalik karo ng mga...
0: Paksilika.
20: Paksilika!
0: Nai-issue, ano, ha? Kay si Trump, layhan siyang si ilahang balaod mga sunod diha sa sulod.
20: Sa paksilika?
0: No, sa atong teritoryo. US law mo ipa-apply, binuwa.
20: Okay, raman na, kay daghan naman tag-tubig din eh. Ang problema ko nun, tubig. Kuanta, gipalibutan ta mga higalag dagat. Sige, unya, ato niya tagatagal o kapagtagat sa ato nga pagkapanaguban-uban. Kadyot lang, standby!
21: Puro de los Pueblos!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio.
23: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
23: Visio.
22: Nga may D3.
23: Kapalit sa mga butika.
22: D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
23: Kapalit sa mga butika.
22: D3 Bio DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butik.
22: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
23: Mapalit sa mga butika.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Mapalit sa mga butika.
22: Mighty C.
28: Mahilig ka ba mukanta? Bikanta ka katungod in love ka o kaha inspire. Adi anak ang lugar na pwede ka mukanta? Murag walay naglantaw kini mo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kuyas in bakada, imong pamilya o kaha in pinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gadu na pa'y happy hour. Pagkalingaw gayod sa Kanta Haray Family KTV.
29: Gikumot-kumot.
28: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, gari na ka sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kanta Haray.
30: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa lakdod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang bungutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.

0: MGI Automatic Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaan sila sa Facebook or Google Maps.
1: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.
1: Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan.
2: Nagapatalom sang paminsaron.
1: Nagapanamik sang memoria.
2: Nagapa-increase sang serotonin.
1: Memory Advanced Serum para sa mas manamik nga school performance.
2: Memory Advanced Serum.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Clinicas for Biotic. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Max for Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alipyo mag Clinicals. Sporbiotics na adlaw-adlaw. Kapalit sa inyo mga suki butika.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
5: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister
7: wala nang kabuhay-buhay.
6: Muling buhayin mo.
7: Extend
6: Food Supplement for Men. May maka, kag-guabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana.
7: Extend
6: Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: D3 Bio.
11: Ako si Inara.
12: Tajud kayo ang akong blood sugar.
11: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
12: Nahihinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio.
11: Ang
10: D3 ng may Visio.
11: Ang Visio
10: ng may D3.
11: Apalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun. Magpangapi up ang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung ang nagpawang akong panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
10: D3 Bio.
11: Ako si Inara.
12: Tajud kayo ang akong blood sugar.
11: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
12: Nahihinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
11: Ang Visio
10: ng may D3.
11: Apalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
11: D3 Bio.
14: Ako si Zan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
10: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
6: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500.
11: At law-adlaw.
6: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
15: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
17: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
0: Alas sa 8.42 na mga sukinting pamilya.
18: Foro de los Pueblos.
0: Balik yapon sa itong kapag-panag-uban-uban. Kinig yapon si Kaki 5, Bernie Campos, Kanonig, Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, o D3 Bio, Kabuso.
19: Kinig si Kaki 5, Attorney Ronel, Kanonig, naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Xpor Bio, DTX Deep, Halubos.
0: Esperidion, Gantalao, Dolino III. Klaro kayo, tabunan na po nila ang ilaha mga lapses. Ah. Si Gina Cadalso, Sir Benzo, Attorney. Good morning, mga utana lang ko. Kanang tagatuki ba nga ayuda sa mga namembro sa SSS sa tanan ba na? Kay SSS kay is dado man akong palalabdere sa asyenda. Actually mga sugid tig paminawton kanang maka binip kanang murag ma tagaan bitaw niya ng tag 2k sa SSS katong below 20k ang ilang sweldo.
19: Below 20k.
0: Below 20k a month. Pero katong
19: 20k pataas.
0: Taas sa 30 pa dili.
19: Wala.
0: Wala na.
19: Munigingon ba nga mas da nai na contribute unta tong dakog sweldo, mao bay wala.
0: Mabitaw. Mora ko na tong tabang-tabang. Nga katong nagtrabaho moy nakabayad og buwis. Ano in return?
19: Gihatag dito sa mga way trabaho.
0: Sige lang tong it. Sige lang inom og suktong tuba. Kulapo, mga palahubog. May gihatagan ang mga suking tigpamila. Pero katong nakakontribute, wag yun in town. Okay, alas 8:43 na. Kaan man ganito? Kanan nga murag na baniog kay ba? Kining Pax Silica ba? Pax, P-E.
19: Pax Silica.
0: P-E. X, no? Pax, no?
19: P-A-X-S-I-L-I-C-A.
0: Silica, murabag ka ng silicon.
19: Silica mining.
0: Silica mining.
19: Actually, parehan ay siya sa kuan. Katong Silicon Valley sa kuan, Amerika. Nga, kuan ba?
0: So, ano siya na ikuan ini?
19: Mga na, actually, ang...
0: Nga nung naghay, mga pangutana ba, kung matukod ni Dears Pilipinas, delikado ko nung mahitabo sa ito ang nasod.
19: Di usama gud ni siya daghan mga negative na nga una data center mong gud ni siya sa AI no diha diha ang mga supercomputers.
0: Speaking of kwan bitaw turns kanang AI murag di na ko mutuon ini mga kanta-kanta ron
19: AI na lang
0: AI wala di na wala unya ang AI pod ang tingog sa usa ka singer mamaura
19: kuha kayo. Wala gini tungod sa AI daghan kayo mawadan og kana ni. Ang racket, nilabuyan.
0: May gali siguro. Pwede ta mo pa program dari AI usa ka oras.
19: Naa sa mga kuan yun ba? Kanang nas mga IT gyud ron ang kuan kayo no, kumuswito kag mga inana ba. Computer ka, gamara kag mga program sa.
0: Na, abo may kay sa abo. Heto na yung intro nato sa kuan. KSS KSS.
19: AI na to?
0: AI to. Kesa may pagkatao na to ni Abo. May magna siya kwarta ika-afford na to. Bayan na to ng mga senior. O dito AI. Anyang barangay kay Barangay.
19: Barangay. Ang sa to ganing K5 kay K5. Ang sa to?
0: K5. Di lagi. Lahit yung AI. Lahit yun sa tao.
19: Lahit.
0: Ang AI man ko na mga sukintik pa mo na sa laktod ng pagkistorya. Murag robot. Robot. Ngayon mong sugoon mga higala, why kasing-kasing, Conrad, ka na nga.
19: Kung mong isugo, mora, Gerd.
0: Mora,
19: unya. Why kapin, why kulang.
0: Oo. Oh. Dili, para sa tao mga kaigsunan nga, doon ay heart, doon ay feelings. Maluoy, kanang AI, o kanang AI mo patay pa na, Torch?
19: Oo.
0: Patya to, patay. Kabalo pa na mo, dagar man.
19: Sa mga salida, good, nga gihimo sila mga sundalo, good.
0: Tong AI. Kaya
19: mo na ilang misyon, oh.
0: Kato nga mga kwan. Katong itong mga tao?
19: Itong mga tao, kan ba? Robot na ba?
0: Ah.
19: Program nga, military. Dungan kayo, o kuhan. Marcha, dungan kayo.
0: So, money karon na mga suking tingpamilaw, kining Pax Silica.
19: So, data center na siya. Dayon na...
0: Nag-una naman ko nun is Taiwan.
19: Gamanan, o kay chips! Actually, gamanan po na siya ang mga chips. Nga kanan, ay mo na,
0: matugingon nila nga Taiwan itong binilyon.
19: Oh.
0: Katong kwarta, chips.
19: Dili, chips sa computer, cellphone.
0: Dito lagi ang kwarta naghang kayo sa Taiwan.
19: Oo, tungudana. Tungudana. Mabitaw ng protektado kayo sa US ng kwan tungudana.
0: Taiwan?
19: Kadiya, gigama ng mga chips sa ginadala sa Amerika. Simple na. Nagamit aning mga cellphone na Apple. Mga ano sa din na mga American nga mga brand. Kamo na yung mga chips nga gipanggamit. Niya, so, dako kayo na sa tibok kalibutan. Butang nga, ibutang po nila din ha sa New Clark City.
0: Ano sa mahitabo? Sa ato lang pangagpas?
19: Actually, daghan kayo trabaho nga ma-produce anak. Yun.
0: Nagya po yung mga tao?
19: Na, daghan kayo gani. 196,000? Ang kinahanglan nga trabaho ti anak. Puro ba halos Pinoy ba nang trabaho sa Taiwan anang mga chips kay mga babae?
0: Ano sa problema niya na? Makurtahan ta, nga nung di man natin pa dayon, nga nung magsupak-supak man.
19: Di ba, na ilaha ka, environment ko no issue. Oo. Oh. Dayon, masing makulang ta sa kurente, kay kulang lagi ta sa kurente niya, dako pa kayo nagkurenteng gamit, ana. Niya, tubig po. Ang tubig ko na mga cooling system nga dagko kayo yun.
0: Ang tubig ko no, makuan ko no, mura ko no, kanang...
19: Masiklit. Mahurot ba ang mga groundwater, kay og ilang pump? Kay gamiton.
0: Dagat eh.
19: Kana, pwede. Pero layo man sa dagat na gamiton. Sabi, nadris ko an. Kanang sintro dapit.
0: Pero para na
19: pero tubig man daw sa ulan ilang gamiton.
0: Kana og mag-ulan.
19: Maghimo man sila og kuan. Impounding.
0: Og way ulan.
19: Sobra ra gani kuno nang ma-impounding nila daghan ba kay ulan gyud diha dapit ta pod.
0: Oh.
19: Ha? Ini kay bagyo.
0: Mao man ni karon ang gihisgutan god.
19: Duol ba yan sa mulak bulakan nga sige gibaha.
0: Oh. Bisan gani turn sa mga kuan, mga eskwelahan. Mo na ilang gikuan mga gidebatehan.
19: Oh, paksilika.
0: Paksilika mga estudyante. Oh. So, bisag si kang jin-jin.
19: Pero ang ilang usang nagikuan na nga panaot is data center kuno na siya og naay bombahan kuno ang China kabahin sa mga data sa Israel og Amerika diri kuno sa Pilipinas bombahan kay mo man siya data center. Kuno nga hold sa data nila.
0: Karon na lang.
19: Subuti pasabot importante kay nang asset sa protektahan sa Amerika. Di ba? Pareha sa Taiwan ba? Oh.
0: Pero dugay na sa Taiwan.
19: Kaya na kaya na sa Taiwan. Kaya kan pa na atong pag-sisid sa Taiwan, pag-ikyas nila ni Chiang Kai-shek dito sa kuhan?
0: Kanya ka nung, buhi pa man lagi sila. Nga dato man hinuan sila.
19: Tungod, ana. Ngadap ko kayo na og income sila, ana.
0: So, mauna karoon ng mga shocking tig pabinaw nga, ay lang mo kadlok. Ay mo kuhan. Anyway, og magkadiyon sa diyon sa sila. Rabito dito sa Luzon. No. Libito mga higala. Mga istorya-istorya, mga God. Kay kita, mga God, yung mga Pilipino turns, ako na matikdan, basta kalambuan gali, may kaita mo kuan pugong. Oo. Tagay. Ang Singapore, remember na mga suking tigpamino. Naghimo sila mga artificial nila nga dagat. Artificial mga kaigsunan nga. Basta. Supa, suba, sapa. Naghimo sila mga higala o kanang syudad sa underground. Way supak. Tungod sa kalambuan man. Pero kita din sa Pilipinas sa mga sukintik, maminaw. Maka, sa magtambak regali des dagat tugo sa kadamtrak, kaya protesta na yan. Pero kawat mga sukintik, paminaw. Orange, kawat, dinagko. Huwag mo pugong. Way mo protesta.
19: Basta makabahin.
0: Basta makabahin. Pero mao lagi, kita magudari. Para sa kalambuan, so sa kadagko. Na'y mga yuta na ito away gamit.
19: Actually, that's an kayo tag-potential din. Eh, wala lang good kayo gimanage itong gobyerno.
0: Oo. Ano niya, magtukod lang galing ka ng, for example, ka ng cell site para nindot ang signal. Mingo na, ayaw kay, di mi ka buntis. Di ka buntis, pati naghana magali anak ninyo.
19: Tradition.
0: Tradition. Inana ba? Mga kon kayta, mga feelingon kayta, mga Pilipino. Mayra bag, feelingon rata. Pero kawat na gali, mga kaigsunan sa atong panudlanan, wagi feelingon. Wagi mubadlong. Mauna diha, mga higala. Stilan. Ay, Ginoo ko. Ay, wala pa man din ako na Lord, mga sukintik pa mina.

0: up!
1: Stop sa tanan, mayong buntag ninyong hurot, mga suking tigpaminaw.
0: Good morning to all of you, our listeners.
1: Naot nga kamo ana agyod sa maayong panglawas, mapiskay nga kuan, kalawasan.
0: I hope that you are in good condition and anybody can play.
1: Ang among mga panghinaot nga karong adlawa samtang nagapaabot sa suna, kamo magkalma-kalma.
0: I hope that while we are waiting for suma.
1: Suna?
0: Suna?
1: Ano suma man mo? State of the magnanakaw address?
0: Dili. State of malingering address. you become calm.
1: You should become calm.
0: Kalma, calm. Especially when we are waiting for suna.
1: O niya, hinaot nga atong madungog karon sa atong presidente ang mga butang nga makahatag yod o kalambuan, kaayuhan, kalinaw sa atong katilingban.
0: I hope that Ma'am Nins Bandoquillo is listening.
1: Hi,
0: today.
1: Hi, Ma'am Nins.
0: good morning, Ma'am Nins Bandoquillo.
1: Hi, Ma'am Joy Fry. Morning. May pagpaminaw.
0: Maura ni sila, no? Sa UK man, no?
1: Si
0: United Kingdom.
1: Belgium ni. Kuan.
0: O sa kina niya?
1: Ma'am Joy.
0: Europe na Europe.
1: Europe.
0: Europe. Si Ma'am Nins o si Ma'am Joy. I hope that you are waiting soon for the good of the people.
1: Mabura man kayo tayo mga taas. Kaya ito ako. Gising sayangan na niya mga binisayang.

0: 여기 학번 So program my 아긴 아빠미 나와 사다나 For a day of fabulous
1: 상관란 사망가 CEO President The Generous Busing Busing Doc Ramiloy
2: How are you, Manager Santa Catalina Mayor Pep Uban yan, Aligan
1: Good morning, usap nga to ni Dodong Nino Ligan Ikas Lawak, Jonathan Calvo. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, Kanonig, MITC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Ugday, Tribayo, Kabusaw.
2: Si Kakipay, Attorney Ronel, Kanonig, naka DTX 500, DTX Coffee Mix, Tribayo, Explore Biotics, Developers para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
3: Puro Pelos Pueblos. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500
4: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nung tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Baka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500 Pumali sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soaking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.

0: Sir.
1: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
0: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og MITC, dako kay chances mo taas ang imong mga telomeres.
1: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may baloan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
0: Sa mao nga pagtuon, Sir GP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir GP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka, Sir GP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gumubo. Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption, og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, o gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga, kung got DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir GP.
1: Sobra na.
0: Sa tinuod ra, maukin ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong MITC, Sir GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
0: Sa tinuod ra, Sir GP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkataasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop na pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya nini kung naanay sakit.
1: Mo
0: pa'y pag-adjus clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MITC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MITC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir GP. Kung ga DTX 500 ug MITC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yo kuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MITC ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Disanay ko ang tumad, MITC. Tulok kapsula sa Uska Adlo. Karong maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipo. Ug tinaw na usab ang akong panandaw.
2: MITC! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ayong adlaw, Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Maying adlaw po, Sir GP. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant, o ang MITC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
1: I agree.
0: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako jud kayong papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health sir GP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may kontag sterility,

0: or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae, apan dili siya makapaanak kung makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
1: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
0: Gusto.
1: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
0: Kadaghana.
1: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
0: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
1: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
0: O kana.
1: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
0: O ba?
1: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sa JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghihisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500. Ako gitrayogin makakapsula sa Osaka-Adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Iktibo kayo DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pabali sa mga butika.
0: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
1: Correct.
0: Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
1: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
0: Kana nga damage doc, resulta tungod sa bisyo.
1: Correct.
0: Sa pag-inom, pag-alak,
1: pag-sigarilyo,
0: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
1: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba?
0: No.
1: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo sa JP. Muinom, maligarilyo, magdruga.
0: Kadagan.
1: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kini nga stage sa JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote.
0: Oh.
1: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa mga anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
0: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
1: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
0: oh,
1: ako pa ninyo, paimnon nyo kwan, DTX 500 o may TC inyo asawa o imong bana, aron

0: matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Ang pagbaho sa ilo, sulbaron yun nato, Sir GP.
4: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh.
4: Kayang-kaya,
3: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubit. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deofresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura rakag na kay exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
3: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naasya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugar sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
3: pa.
4: Of course. Pero Doc, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
4: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience.
4: Mm.
3: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Mm-hmm.
3: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
1: D3 by Health News!
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud lang ko ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayang adla mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
3: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
4: Layo ka itong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
3: Nga naman, Sir GP.
4: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
3: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
4: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio, samot na jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
3: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
4: Malikayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
3: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
4: Gusto.
3: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
4: Uh-huh.
3: Napa-join nindo kayo ron. Katong S21, Sir GP.
4: Uh-huh.
3: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
4: Uh-huh.
3: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
4: Uh-huh.
3: Mo pod na sa D3. Gusto ka mag-upgrade,

0: Dietrich Bayo. Kamao kining Bayo og nindot nga wala sa plain Dietrich, Sir JP. It's the monolaurin nga naara dyan sa Dietrich Bayo. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
1: Correct.
2: D3 bio.
3: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bio 2 weeks pa lang na matikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio gamay D3 sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
0: wala na takdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Muna siya ay lauric acid nga nasa D3
0: sa D3 bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bio. Pariha dyan na. Muna ay wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
1: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan dyan ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat joy wala sa D3. Ang MCT.
1: Wala? Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga muinom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach do.
0: Kabalo ka nga no, Sir GP?
1: Katagan
0: kanya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Munay dapat target
0: ang D3 bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang da ikaw.
0: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya, all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayon na mo padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP. Sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najud pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mao nay giingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
0: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gud ang premium. Pero ang mga kaya lang, Detox Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. Mm. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Mm-hmm. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: DTX 500!
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500, ako gitrayo gindong makakapsula sa Osakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong pang lawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Mm. Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
1: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
0: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
1: Oh.
0: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
1: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
0: Mm.
1: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
0: Mm.
1: Ang ugat mao ni dalan.
0: Mm.
1: So kung walay track, mudaghan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
0: Mao sad na Sir JP ang diabetes type 2. Mm. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
0: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
1: Mm.
0: Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata.
0: Mm.
1: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no.
0: Mm.
1: Nya dili na moayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
0: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood.
1: Mm.
0: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
0: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
1: Mm-hmm.
0: Nay seeing Sir JP nga moingon,
1: the
0: larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
0: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
1: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
0: Mm, correct Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
1: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
0: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir GP, dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
1: Oh.
0: Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade sa GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent. 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
1: Bitaw ano?
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
2: nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud kaayo.
2: Mighty C.
8: Mapalit sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio.
8: Health.
2: News.
0: Ako na usab si Dr. Mil Oihis ko tanato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon.
1: Mm-hmm.
0: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir GP.
1: Mm.
0: Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Muingon ka nga, unyan, sana man lang tong mga mikrobyo ato.
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
0: Habi sa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai.
1: Mm.
0: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
10: Ako si JM, dako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
2: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Mm.
0: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hunger.
1: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasi gigkagka og mga tamis, Sir GP, samot na jud sila kagamay. mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining ditribayo. Unya, kung daghan na nga to ang gitawag nga lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard. Ang imo hangtian.
0: Og dili ra da Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabe ha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag ditribayo Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa ditribayo dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa ditribayo.
2: Yuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Hangtod din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
2: Ditribayo!
11: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Sa normal lang akong blood pressure.
2: Ditribayo! Ang Ditribayo nga may visio. Ang visio nga may
8: Ditribayo.
2: Health News, kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. Good morning, good morning, good morning. Today is July 27. It's Lunes. Yes, unsa man. Bugnaw init. Medyo sakto-sakto na itong panahon karon gahapon. Kaya bali mang ulan na. Ulan, tugnaw kayo gahapon karon kay mapakita na si Haring Adlaw. So naka-feel na taog kainit. Init unlike yesterday nakatugnaw gyud. Welcome to Morning Love Drive. Kumusta inyong kabuntagon? Kumusta inyong Lunes? Yes, klase na sad, duty na sad, bangon na oy, unsa ka man? Unsay gihulat nga balik na pud ta sa trabaho? Balik na pud ta sa pag-eskwela. Salamat kita naka-eskwela ka. Or di ba kaha ka nang nakatrabaho ka? Kasi wala dyan kay trabaho. Sige, paglubog. Welcome sa Morning Love Drive. DJ Yam sa inyong mga radyo. Ubanin ko ninyo until 11 o'clock. Uban sa itong mga love songs today and yesterday. If you wanna send your request, if nakaganahan ni Greet, you may check sa ito official text line sa numero 0910-786-1478 and 0936-207-6751. Another 1.5 hours ang itong pag-asaluhan. Diba? Ang dili ma-ask. Ano, kauban sa itong mga horoscope. Itong horoscope, yun. Mga horoscope. Hindi mawala ang horoscope. Sumpay man na siya sa ito ang programa, no? Hindi na siya matangtang. Sugo na siya sa taas. Sa taas, sa adlaw. Sharness. Anyway, kumusta ang inyohang pagsikay-sikay sa sayong kabuntagon sa mga busy na kaayo dira, no? Busy sa ilang trabaho, busy sa panghinlo sa ilang panimalay. Ang uban dira, busy ra pud og lingkod. Tuplok-tuplok sa cellphone. Diba? Naka-chill, na mainit, na mahaw. Kauban ang DTX Coffee Mix. Sa mga wala pa kasulay, mga pedra, ang DTX Coffee Mix, aduna ni Shai, chia seeds, the sugared sugar cane, and ampalaya. So perfect na perfect kay mong pamahaw. Kung ubanan nimo sa pagpangape, kauban ang DTX Coffee Mix. Available sa yung dool nga pharmacies nationwide, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. By the way, nandun na dahil ipanawagan di ay diri, no? Hindi ko mag-gets. Ano ba to? Ako saan yung basahon? Hindi ko na-gets. Basahon ako ni later. Ano na ipanawagan? Mamaya ka na. Galibo ko sa iyong ipanawagan. Anyway, good morning dari sa Ayungon, sa Himalalon, sa Gihulngan City, sa whole Negros Island region, sa tanang mga kasolids nga nakatune in karo sa K5 News FM. May buntag ka na itong tanan. Dara kay Auntie May, kay Lolo Abby. Oo, dara sa may province of Cebu, sa mga Naminaw, sa wala Naminaw. May buntag ragid gihapon. Sige ragid na may buntag anila. Yan sa kay Miyuntang Bad Morning. Ato ginangsugda na itong morning sa maayo. Sa maayo ragyon tano, bahalag bati na kayo basa kay maayo ragyon. Og ni Auntie May pa, happy Monday. Ayun. Happy indeed, Auntie May. Oo, sige. So, moto siya. Mora to. Asa di ay. Later di atong i-share sa akong ginaingon ang atong horoscope today sa mga lucky colors, lucky numbers according sa atong zodiac sign. And if also, if ano na tayo ma-share nga historical events, kaya marun na magita sige ma-share for today's date, July 27. Let's have our first song by Chris Brown featuring Carrie Hilson, Superhuman. This is DJ M. Welcome sa Morning Love Drive.

That's Sapat Ba Ko by Diwa. Am I not enough? May mali pa ba sa akin? Ang sabi ni Kuan. Ang sa tawag itong title nga niya sa lida? May X and Y's? May X and Y's? Oo ba ito? Nalimot ako. Anyway, welcome back. It is now 9:43 at ang oras. Ito ganito sa D3 Bio, DTX 500 and MyTC. Alang sa mga nangitag food supplement, papalikin silang kaluwasan. Labi na karon kay muulan, muinit, ugalit, igid, malikaya, no? Nga dali kita masakit. So, importante nga paliguna ang imuhang immune system. Gamitan na atong Power 3 o D3 Bio, DTX 500 and MyTC. Happy birthday sa mga Leo babies who are celebrating their birthdays today. And yung mga celebrities or mga inila diri sa Pilipinas. And also sa gawasan nasad ng birthday ni mo. We have the Filipino basketball player Narciso Bernardo, Catholic Bishop Jesus Tukib, and Cebuano Visayan writer Sergio Alfafara. Happy, happy birthday. And also sa mga nag-birthday outside the country, we have the Triple H, the professional wrestler and actor. Actor na pala to. Okay. And American actress Taylor Schilling. And also the professional wrestler and comedian. Or comedian din siya. Dolph Ziggler. Ayun. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Regardless kung ay kay handa o wala, importante, happy ta, healthy ta, and then ay kalinaw atong kinabuhi. Pati kay nang watay kalinaw, nang puyo kas kagubot, wag yod gihapon. Happy, happy birthday. Wishing you more birthdays to come. And karon naman sa itong Filipino history, nahitabo ni siya on July 27, 1914, ang pagtukod ni Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo or INC in Punta Santa Ana, Manila. On July 27, 1914, si Brother Felix Manalo gitukod ang Iglesia ni Cristo, ang kinadak ang homegrown Christian Church sa Pilipinas in Punta Santa Ana, Manila. So si Brother Manalo o kaya mga followers at membro ga-recognize as God's messenger, professed nga mag-re-establish og original church sa gitukod ni Jesus, and claim nga ang original church was apostatized. So ang INC gasugod with a handful of followers with Manalo isip head minister, propagated nga iyang mensahe with his local area. Subsequently, nagdako ang iyang mga miyembro and converting members sa lain pang relihiyon. In 1924, ang INC adunay 3,000 to 5,000 members in 43 or 45 congregations sa Manila and then 6 nearby provinces. By 1936, ang INC naabot na og 85,000 members and then figure grew to 200,000 by 1954. So ang Cebu congregation kay natukod in 1937, ang pinakauna nga ma-establish outside of Luzon and then ang pinakauna sa Visayas. Ang pinakaunang mission sa Mindanao was commissioned in 1946. Ang unang concrete chapel kay gitukod sa Sampaloc, Manila in 1948. Sa dihang ang health ni Manolo nagsugod na sa pagbagsak or pagfail sa in the 1950s, ang iyang anak nga si Eranio Manolo gisugdan sa pagtake leadership ang mong simbahan. So namatay si Felix Manolo on April 12, 1963. Ang pinakaunang overseas INC mission kagipadala in 1968 sa dihang sa ilang 54th anniversary, and in 1973 ang simbahan established
or naka-establish ng simbahan or congregation in Honolulu, Hawaii on July 27 and then sa San Francisco, California. Ang Ministerial Institute of Development, currently ang New Era University College of Evangelical Ministry, kay gitukod in 1974 in Quiapo, Manila, and ang gibalhin siya sa ang current location in Quezon City in 1978. In 1995, ang New Era University aduna na 4,500 students and 5 extension schools sa Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga, and Rizal. In 1971, ang INC Central Office Building na natukod in Quezon City. So 15 years later, ang Central Temple kay added in the complex. Ang Tabernacle, a tent-like multi-purpose building nga kayang mag-accommodate up to 4,000 persons kay nahuman in 1989. Kaning complex nag-include po siya New Era University, ang higher education institution nga gipadagan sa INC. So si Eranio Manalo namatay on August 31, 2009. So ang iha pong anak nga si Eduardo Manalo mo inipuli isip executive minister sa dihang sa iyang kamatayon. So according sa 2000 census sa Philippine National Statistics Office, 2.3% sa population sa Pilipinas kay affiliated sa Iglesia ni Cristo. So membership sa INC is conferred through baptism. So people nga ganahan magpabautismo sa INC, dapat una sila mag-submit og formal process taking at least 6 months. So once ang isa ka officially registers silang local, kani siya nga tao is given the status of Bible student. So gitawag sila within the Iglesia ni Cristo and tudluan og 25 ka lessons concerning fundamental beliefs sa INC. So every Thursday and Sunday ang ilang days of worship. And on July 27, 2009, si President Gloria Arroyo declare ni nga adlaw of every year as the Iglesia ni Cristo Day. Ano siya nga declaration was in keeping with Republic Act 9645 nga gipirmahan into law by the President on June 12, 2009, which designated the said day isip a special working holiday in recognition sa founding anniversary sa INC diri sa Pilipinas. So that's about ang pagkatukod sa Iglesia ni Cristo on July 27, 1914 by Felix Manalo. Alright, so mabalik ko later alang sa itong horoscope. I have my next song by Ginny, Less Than a Lover.

0: Victory Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang saan pangalan, sir?
3: June Nang.
2: Nag-aasa ka, sir?
3: Aswagan.
2: Pila imong edad?
3: 71.
2: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
3: Mm. Imo naman ko. Tungod sa akong lung cancer. So, pag chemo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya. Hindi pa rin ako ba ito kung mga ogang pasinti nga nagluya. Giyod, wala ko para sa Diyos, hantod ka ron. Bakit ko yung naluya kung
2: unsa nga mga produkto ni sir?
3: Kaning kadagunta, gitagaan ko doktor o maitisi. Dayon, D3 Bio. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
2: Sige ka pong kukimo.
3: Oo, gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Hichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksyon, hindi ko, kukuran ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo, para sa Diyos, naman ako ay buhok.
2: Wow, congratulations. Salamat kayo.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pin,
5: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabili sa mga butika.
6: DTX 500.

0: Madre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang ato nga suplemento!
1: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag-Mighty C na,
1: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
3: Kita balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan yung sakit yan murag ni muminor ba makatumar kita sa state ani ma'am kuan kanang wala yung sakit diri sa bak ang ba update ba siya basta maka state og tumar ani.
4: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdala na lang yun siya sa kuan yung trabahoan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo niya para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
5: TX 500.
6: Mabalis sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mabibilis sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
6: Kasakit ang tiyan? Mang Klinika Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mang Klinika Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
10: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We! Matsyag mo!

0: Wala sa daily routine ko ang eye care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
1: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
3: Many more.
2: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing. Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
4: o Villa Amada, across Qualphone,
2: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
5: Let's elevate your event.
6: Elevate your event. Siguradong ikay mapapasaya.

That is Smile in Your Heart, the version of Harana. Welcome back. It is now 10 to 12 atong oras. Gatog na to sa Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga nangita darag pang pa-extend sa ilang paglabing-labing ni Mrs. Sa mga couples out there. Naduna na yung problema. Kay sa una si Mr. Kusgan kaayo. Tigdugay. Karon kay dali na siyang maluya o gamita lang na siya Extend Food Supplement for Men. Sa mga nangita naman po dog pang pahumot sa ilang ilong, pampaputi para fresh ta kanunay gamit og Clinica Deo Fresh. Sa mga nangitag sabon pampagwapa pang pahamis ani ana sa DTX Beauty Show. Wala sa mga dunay problema sa constipation or diarrhea, kanan baka nga healthy per ang imong brain and memory, gamit lang pod og Clinica Probiotics. Tara na yung panawagan na hapit ako malimtan. So, adunay Redmi nga Adidas ang tatak sa loyo sa cover niya ang profile sa maong cellphone din siya. Ang profile kay ang bata nga lalaki nga naka-yellow. So, around 8 a.m. daw ni diha dapita sa may luok ba ni? Hindi ko masyado na-gets yung ano yung iyang sulat. So, diha dapita sa luok, gikan at bang sa Kabaron, Bato Malaki, abot sa Mia Young's Ukay-Ukay. So, nagsakay siya pedicab, tapos nabilin. So, palihog lang sa paghatod sa Mia Young's or contact sa numero 0994-153-1579. Again, Redmi, Adidas ang tatak sa loyo sa cover. And then, ang profile kay bata nga lalaki nga naka-yellow. So, nabilin sa pedicab. So, nagsakay siya. Dito siya sa Mia Young's Ukay-Ukay na naog. So, sa pedicab driver pod, ngayon nasakyan, basi nakapunit pod ka sa maong gamit, paliog lang pod siya pag-uli dira sa may Mia Young's Ukay-Ukay. Or contact sa numero 0994-153-1579. Oh, kapit ako po, nakasulay po kung anong hulog-hulog sa cellphone po, nabilin speedy cap. Ang worst pag yun, katong ako nahulugan kong cellphone, kay gi-off ang cellphone. Gituyo og off. So what I did is nibalik ko dito sa paradahan sa pedicab, kay dito mo ko nagsakay sa paradahan, ani nangutana ko sa mga pedicab drivers. Fortunately katong driver nga ako nasakyan kay daghan mong nakaila. So gipara siya. Gipara siya kay nalimot naman ko siya na. So gipara siya na nauli ang cellphone nako. Pero wala gi iya jung gi off akong cellphone. So naagid siya intention. Pero sige na lang, ang importante na balik. Ang gitagaan na gihapon ako siya reward. And then ang cellphone karon nga nagiuli niya nawala ra gid gihapon. Okay, nahulog na sa sikat mo nga cellphone. Digo ito para na ako. Sige na magkahulog. Okay. Sige. It is now 10:16. Magsugod ta sa itong horoscope. Today is July 27, 2026. Ano naman na ito yung greetings day si Kuan? Si Auntie May. Teka lang, Auntie May. Hindi ko na siya makita. Okay. Good morning, DJM. Happy Monday. Shout out to Renefe, Dicol, Yape, Berna, and Simsim Luang. Request ko song, I Still Believe in Us Together by Hiyas. Wala mo kung nag-believe, Auntie May. Charis. Alright. Sige. Today is July 27, 2026. Magsuguta kay Leo. I-enjoy ka or mag-enjoy ka sa imong class reunion. Aduna yung business offer ang isa ka kababata na malakas raw ang kita. Pero mas maayo kung pag-aralan at pag-isipan muna bago mag-commit. Ano naman talaga, lahat ng commitment dapat pinag-iisipan yan. Kay dasmag ra ka ng dasmag. Antog ra ka ng antog. Wala na yung kakabalo kung unsa imong giantugan. So you should be aware enough. Or dapat kumpleto jud imong knowledge ana. It's like signing a contract. Wa ka balo sa unsay nakabutang last kontrata. Na presyo ra kag walay oras.
Numbers for Leo, we have 37, 46, 51, and 17. Color kay bronze. Sa Virgo, ang imong lawas kay maningil na daw ron. So, dapat mangayo ka og or mangot. Okay. Pangayua daw ang importante nga advice sa pinagkakatiwalaan. Be careful lang gid sa mga pinagkakatiwalaan nimo. Dili kay dili tanang tawo nga nagsmile sa imong atubangan, maayo ang intention. Nayuban nagsmile sa imong atubang pero naday gigunit ang kutsilyo sa likod. So be careful. Numbers for Virgo, we have 31, 29, 45, and 56. Color kay blue. Sa Libra, ang focus nimo karon ay imong personal goals. Enjoy ka sa attention para sa imuha. Tarong nga imong plano. Ayun, numbers kay 37, 14, 56, and 43. Color kay red. Sa Scorpio, adunay general improvement ang imong negosyo and then daghang money-making opportunities ang imong ma-experience. Money making. Oh, pwede po ito maka-experience. Para kulang pa man yung experience na mo sa money making. Oh, literal, gid nga money making. Magamang kwarta. Number sky, 37, 58, 4, and 1. Color kay white. Sa Guitarius, happy plus ang imong creative work. Dapat magpabilin kang humble para lalo kang umangat. Ayaw basta salig or ayaw basta tuo sa mga storya-storya. Oo, labi na gikan sa Marites. Mga 100% Marites. Kaya ang storya manggod, gikan radyo baklay. Ang 10% ang natinood, 80% daily. Namo na ikuan dungagan. So dapat kabalo jud ka mo check kung tinuod ba to iya ang ipanabi nimo o mag-investigate sa ka mo pangutana ka or much better kana iyang gipanabi mao imong pangutan-on diretso. Diba? Ganon, para sa nang naguyog regani nalgay kuyog lalaki ang sa panabi nila kay wa na. Uyab na to niya. Wa na buntis na to. Ganyan ka-advance yung Marites. Ano ka ba? Numbers for Sagittarius, you have 15, 53, or 13, 53, 35, and 44. Color kay blue. Oo, kanang-kanang buntis-buntis kay biktima, jud kay ko anang Marites. When I was in college, tambok jud kay ko mga kaki-five. To the extent nga, syempre, tambok, bilbilon jud ka. So little did I know na chismis at ay kung buntis ko. Hoy, ano ba yan? Oo, so kung magniwang, kung magdaot, ragtama. O pag manambok, buntis. O, ganyan, only in the Philippines. So di ka pwede din rin mga manambok mga Ay, nako naman. Okay, let's go naman kay Capricorn. Dapat natubangon nimo ng maayos ang pakikipag-deal. Dapat kabalo ka or makabalo ka sa feedback gikan sa email. Number sky, 21, 55, 26, and 39. Color kay pink. Hi lang ko sa mga tuba boy sa Upper Danau Gumintok na si Rick Martinez, Zorin Ikoy, Danny, Elajo, Juni, Doming, Tiu-Tiu, Kaloy, Sindit Leon from Totski Martinez. It is now 10:21. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have my next song by Julian Trono, Balang Araw.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: Jumnang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
5: Mm. Imo naman po. Tungon siya akong lang cancer. So, pag kimo na ko, idamok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, nabig ko yun nga nagluya. Hindi pa rin ako ba sa kumakog ang pasinti nga nagluya. Wala ko para sa Diyos, hantod ka ron. Bakit ko yun naluya? Unsa?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning kadabunta, gitagaan ko doktor o may TC. Dayon, D3 Bio. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibilis sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata?
3: Andi ana ang Vitamin C.
2: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na
3: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kita balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa ay TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yung sakit yun murag ni mo minor ba makatumar kita sa estate ani ma'am kuan kanang wala yung sakit din sa batang ba update ba siya basta maka estate ug tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo ma'am unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may kissing. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
11: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
12: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya how?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon. Batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo. Healthy na. Beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
13: Klinika Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Klinika Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suki butika.
14: iCare Gold.
15: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: Many more.
16: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
17: E&C Mart.
16: Your all-in-one store. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
16: Junel Clothing nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available
10: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
18: og Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Elevate your event.
21: Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: I still believe in us together. Welcome back. It is now 10:44. Atong oras, kitugan nato sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, Extend Food Supplement for Men, Kinika Deo Fresh, DTX Beauty Soap, and Sperbiotics. Hi lang ko ni Janet Tagat, Marvin Rosales, Boy Rosales, Princess Jane Youssef, Mr. Divine, from Sitio Danau, Guminto. Okay. Alright, atong last gibasa kay Capricorn, let's go kay Aquarius. Adunay, isa ka personal problem ang atubangon. Kung mananatiling positibo, malampasan ra na siya. Tanang problema malampasan ramang yun na siya. Agi ragi na siya sa kinabuhi mga K5. Kaya wala gyoy kandado nga walay yabi. So, tanang problema na agi na solusyon. Ay ragi palupig. Ay palupig ang problema. Problema ra na. Mas labad ka. Numbers for Aquarius, we have 12, 23, 48, and 51. Color ka yellow. Sa Pisces, ano na kay bag-ong pagkakataon para mabag-o ang imong kinabuhi? Mag-enjoy ka sa magandang kita. Ayun. As long as we are breathing, daghan kay tan chances mangyun. Chances nga buhaton ang mga wala na to na buhat yesterday. Chances nga mag-bag-o ta. Chances nga mangayo itag sorry sa mga tao atong nasadaan. Chances nga mupasaylo ta, chances to move on, and chances to be better. So, daghan pa kahit ang mga oportunidad. That is why, dapat dilinin mo sayangan ang bawat oras sa imong kinabuhi. Diba? Ang imong life. Be happy, and then, dapat kabalo kahit mo choose unsay mas importante sa imong kinabuhi. Kaya mas sigagadubang ato mga walay kapuslanan. Usik-usik lang na si imong oras dahil. Okay, numbers for Pisces. So we have 57, 29, 31, and 43. Color kay red. Sa Aries, mapanin lang ang sitwasyon sa trabaho, mag-amping sa mga mapanirang chismis. Dapat maging alerto ka. Numbers for Aries, so we have 11, 23, 52, and 45. Color kay blue. Sa Taurus, kung sobra na daw ang kakaisip sa problema, mas daghan ang problemang muabot. Mag-relax ka lang. Correct! I-relax lang yun na siya mga K5 para mas makahuna-huna kag solusyon. The more magunin mo i-stress, imuhang utok, the more na dyan kang magka-anxiety, magka-depression na noong ka. Oo, mas dako na niyo yung problema, no? So, you cannot think, you cannot find the solution if ka nang gubot imuhang utok mismo. Dapat kalma ka lang, chill, breathe in, breathe out, and then stand up. Find ways, diba? Ikaw naman po yung makaproblema. Ikaw naman po yung makapangintag-solusyon sa imang problema. Numbers for Taurus, you have 51, 25, 37, and 49. Color kay brown. Sa Gemini, dapat happy ka sa mga na-achieve ni mong goals. Sa imong negosyo, kay magdala ni mong maayong kita. Numbers kay 23, 31, 39, and 54. Color kay purple. Sa Cancer, dapat maunlad ang imong social life. Ang good news, gikan sa internet ay opportunity kung mag-work ka abroad. Numbers kay 29, 33, 46, and 58. Color kay purple. It is now 10:48. Wala na ko yung oras. So, ugma kay Tuesday, July 28. So, muna sa tamagdungog for 1.5 hours. Thank you so much, mga K5. I have my bye-bye song by Jennifer Rush, The Power of Love. This has been DJ Yam, nga nag-ingong bye-bye, and maayong buntag.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Mayang adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nausab si Dr. Miloy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3Bio. Nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3Bio.
4: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
5: Nga naman Sir GP.
4: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
5: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
4: Correct. Makatabang jud nimo ang D3Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
5: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo, paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
4: Mali kayan jud ang type 2 diabetes, kay siyempre, di makamutambok.
5: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
4: Gusto.
5: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3, kay siyempre, kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoin nindot kayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3Bio ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas, kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3Bio sa imong selula tungod kay ang D3Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
4: Correct.
1: D3Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gumay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
5: wala natakdan.
4: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
5: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
4: Unya,
5: patay ang virus Sir GP.
4: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Mo na siya lauric acid nga nasa D3Bio.
5: So, sa to pa kung nag-inom ka og D3Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naa jud sa D3Bio. Pareha jud na. Mo na wala jud sa plain D3 nga naa sa D3Bio. Inom dumi ha. Kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
4: Asa?
5: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
4: Okay.
5: Ang medium chain
4: triglyceride.
5: Diretso na siya nga mahimong
4: energy.
5: Buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
4: Empty stomach, dok.
5: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
4: Patagan
5: ka niya og energy or kusog.
4: Wow.
5: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3Bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3Bio, walay oxidation nga mahitabo.
4: Muna'y dapat target
5: ang D3Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
4: Muniwang day ka.
5: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
4: Wala.
5: Wala.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: Oras na! Oras

siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

sound. What's up?

0: It's a K-5.
1: Ay, ka-K-5, kumusta? Maing kaudohon. Welcome, welcome na sa mga igala sa itong panagubanuban. Welcome sa programa Hataw sa K-5. Pagkaw balika po ng inyuhang DJ Dong. Adlaw na usap garon nga Lunes, page 27 ng bulan sa Hulyo. Ato ig 2026. Kumusta man garon ang tanan din hin ato mga kaigsuonan, be? Ako pang inaot ng gigapon sa kanunay nga niintong ura, higala, imo lang gigapon nakabot ang imuhang kanunay pangandoy sa kinabuhi o nakaanggol ng gigapon kakaroon o talagsaong kaimso kapiskay sa kalawasan. Kaoban sa imong pamilya, higala ha. Anyways, kaoban lang gigapon sa inyong mga greetings sa niintong ura na hala, sige, padangat ipaambit na dress to ang programa, higala, kitagaan na nagpagtagat. Panubanig gigapon ko ninyo ha, taman ta alauna sa kapunon. Balik doa ga oras na tong panagbaili-baili dinis kanginan higala. Ah, di ba? Kaban sa inyo mga greetings sa syempre. Ana sa dili pa diay sa ngalan din na sa ato ang CEO Doc Ramel Oy sa atong area manager Mayor Piv Legan sa may Santa Catalina. Kaya dari sa bigas lawag mga higala ang ato ang kaabag ining higayon na ka K5 Francis John Yape. Kaya sa pagkausap mga soki DJ Dong regid gapon ini. Kaya inyo magkauban taman ta alauna sa kapunon. Dinhi gyapon sa tong paboritong radio istasyon ang K5 News FM. Ala sige. Alas 11:24 mga higala sa kautohon o niya ginimontag na ka K5. Gihatod gini ka na to sa DTX 500 alang sa kanunayng himsog nga kalawasan, kanunayng piskay panguna-una. Siyempre, kung himsog atong kalawasan, walay naglaing paminaw sa itong kaubanan sa panimalay higala, lagsik ang ito ang panghuna-huna din na kanunay. Walay dagang sa gabal higala. At kung ganang kang makasiguro yun sa matag-adlaw nga kanunang himsog ang imuhang kalawasan, kauban sa imong pamilya higala, ubanin na sa pagtumar sa DTX sa 500. Ato ang kay kinin DTX sa 500, adun na kini kakayahan higala nga mapaligon sa ato ang immune system. Katabang usab kini ni higala pag tunaw sa mga cancer cells sa ato ang kalawasan. Pag usab higala makatabang kini ni pag limpyo pag hinglo sa ato ang dugo higala. Aron di tadali nga mataptan sa mga balatian. DTX sa 500 sa kanunay kakay-5. Bueno, sa pagbalik na to, tumitiwaso na to ang managuban-uban dinis kanginan ni Gala, ha. Inaw sa tag mga importante kayong painom-dom. Stay tuned, bye.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Asa ang pangalan, sir?
5: June Ngang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pilay mong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay di karangan sa imong panglawas?
5: Imo naman po.
4: Mm-mm.
5: Tungod sa akong lung cancer.
4: Mm-mm.
5: So, pag chemo na ko, pidangok ko sa alternative medicine.
4: Mm-hmm.
5: Para sa Diyos, so, nabig ko yun, nagluya, nilipre ko ba, sa kumulogang pasinti nga, nagluya, yun, ako para sa Diyos, hantod ka ron, bakit ko yun, naluya, kunsa?
4: Kunsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning, kadagunta, gitagaan ko doktor o maitisi, dayon, D3 Bio. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Oh, gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Hichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko.
4: So,
5: karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Children. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang aton nga suplemento.
1: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag-Mighty C na,
1: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
3: Kita balagosa.
4: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi DX 500.
4: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa isit ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-isit og tumar ani.
4: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdala na na gyud siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
4: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga magatigulang na. Number one, yun niya ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
5: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
10: Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya how?
9: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
12: iCare Gold.
13: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: And many more.
14: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
15: E&C Mart.
14: Your all-in-one store.
16: Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
16: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
17: og Villa Amada, across Qualphone.
16: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
18: Let's elevate your event.
19: Elevate your event. Na siguradong ikay mapapasayaw.

Sabau, sayaw di ayaw. Alas sa 11:47, mga igala sa Kaudohon. Ania, ginamang tag na, mga igala. Giatod ganito na to sa D3 Bio. Ay, gayon man sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Ay, magbarayon ta, sunahan ka kay 5. Barayon na ta sa to ang mga text. Greetings din eh. Hi, DJ. Greet lang ko sa mga Tuba Boys. Sa Upper Danau, Gumintok, nga si Rick Martinez, si Zorian, si Ikoy, Danny, ni Ilajo Romano, ni Johnny Velando, Doming de la Pina, ni Tio Tio, ni Caloy de Vero, ni Sindet Leon, greetings from Totski Martinez. Sige! Dugay mga nakablit. Ega, maayong Udto DJ Dong. Agreed ko sa Tanan Solids o sa Tanan Chapter sa Ayungon. Sige, may problema. Ay, mohay pa rin ko ka Madam Diday Royo din sa may kalag-kalag lamakan. O di labi na usap dahil kang Madam Nika Bero sa Bero Family din sa may Barangay Tigib Ayungon. Mayong kautuhon sa inyong hurot din mga igala. Ega, sa tanan nga chapter, usap dahil sa K-Vibes Alliance. Labi na din sa may Danau, sa may Maaslom, sa may Iniban. Mayong kautuhon sa inyong hurot. Ay, muhay po dahil ko nila ni Nung Ubik, Jalino di ay. Nila ni Paring Joseph Chiquito, nila ni Tita Flory Chiquito. Ega, dito sa may Maaslom, dahil usap mga igala, no? Nila ni Kapitan Saturnino Caboal, ito ang barangay kapitan din sa may Maaslong. Ega, muhay po rin ko nila ni Bossing Dokoy sa Limbagat. Nila ni Madam Mylin sa Limbagat family. Maying kautuhon, maying pagpaniudto sa inyuhang hurot din. Ega, muhay po rin ko sa Imperado family. Nila ni Uncle Rene o kang Auntie Elvi. Imperado. Mga uyuan o iyaan na gumaligon. Diba? Dini sa may Maaslong, mayong kautuhon sa inyuhang hurot di ay din. Ega, muhay pa rin ko nila ni Bossing Felix Abordo sa Abordo Family, mayong kautuhon. Alas sa 11:50 mga igala sa kautuhon. Ega, muhay pa rin ko nila ni Nanay Lidia Patinia, nila ni Bossing Sunny Patinia. Sa Patinia Family, sa may Pansil Uno, mayong kautuhon sa inyuhang atanan. Ega, musunod ba sa mga igala ang Mighty C Network News? Ito ni taga-pagtagad ng mga pipila ka mga greetings karo ang mga higala no, sa ito ang pagbalik din is kanginan. Ina na po tayo mga importante kayong balita higala. Kaubalikan po nato sila si Kakay 5 Clarissa Berha. Aga sa tanan pang mga kaubanan nato sa Mighty C Network News. Aga, mabalik na tayo ng tao-tao di gala ha.

0: Caltrans.FM. Shocking the lives of the Filipino.
1: Kipri Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bayo.
3: Ang D3 nga may Vizio.
1: Ang Vizio
3: nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bayo.
1: D3 Bayo.
4: Ako si Inara.
5: Tayod kayo ang akong blood sugar.
4: Ako lisolay nang inom ang D3 Bayo. One capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bayo.
1: Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
1: nga may D3. Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Diabetes. Sapagkat nakakatulong ang Detex 500 at Mighty C sa pagpapababa ng blood sugar levels.
7: Tama, Doc Far. So kung antioxidant lang pala, Doc Far, ang pang-iwas natin ha sa mga delikadong blood clot formations, dapat yung kape natin mayaman din sa antioxidant, di ba?
6: Yes, Sir Ted. Kaya nga Detex Coffee Mix yung iniinom ko palagi. Ini-enjoy ko ang bawat timpla kasi nakaka-healthy sa katawan eh.
7: Tama, Doc Far. Paborito ng lahat yan, ang Detex Coffee Mix. Alam mo, tama ka, Doc Far eh. Detex Coffee lang talaga ang kapeng guilt-free na inumin for me. Wala na tayong oras, Doc Far. Ako si Ted Reyes.
6: Ako naman si Doc Far. Lansindak na nagsasabing
7: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
8: DTX COVID Plus. Ang kapeng sinyana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX COVID Mix ka. The Healthy COVID. Mabili sa mga butika. DTX COVID Mix.
9: DTX 500 Health Alert.
10: DTX 500.
11: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
12: So, sa Lindaris ko, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Pagkasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
9: DTX 500, mapibig sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidants na nagpoprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee, mapibili sa mga butika.
13: Tagtag ng pimples,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang na balat,
14: DTX Beauty Soap.
13: Gustong humuti,
14: DTX Beauty Soap.
13: Maraming kati-kati,
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrid ng cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bili na sa mga butika.
17: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanlalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium, at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
0: K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino.
1: DTX 500.
2: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan.

0: hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo na nga po, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
1: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
1: MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
1: MyGC Network News.
2: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, BNP Region 8 magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa buong rehiyon kasunod ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Mga Ilonggo seafarer na nawagan ng tulong matapos ang drone attack sa Ukraine. Mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia Negros Oriental bumaba sa 14.1%. 10 bahay sa Rojas City Capiz na tupok dahil sa sunog. Kawatana sumalisi sa isang bahay sa Barangay San Miguel cellphone nang natutulog na may-ari na tangay. Alida na mag-live-in na uwi sa pagpatay sa 2 senior citizens sa Benito, Solivena, Isabela. Taxi drivers at operators sa Cagayan de Oro umalma sa posibleng pagpasok ng e-taxi. Subject person na namatay sa drug buy-bus operation sa Anini, Antique, source na isang subject na una nang na-aresto sa operasyon. At 2 grade 10 students sa akla nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga.
3: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabal sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PNP Region 8 magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa buong rehiyon kasunod ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
4: 5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes, Hulyo 27. Mahigit 1,000 kapulisan ang idineploy sa buong Eastern Visayas upang tiyakin ang seguridad ng publiko, lalo na sa mga posibleng pagtitipon at sa mga pangunahing lansangan sa rehiyon. Ayon sa Pro 8, nasa 1,156 na kapulisan ang nakatalaga sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Kabilang na dito ang 572 tauhan mula sa mga provincial at city police offices ang magsasagawa ng security at checkpoint operations. Naka-standby naman ang 308 kapulisan para sa Civil Disturbance Management o CDM, habang 101 ang nakatalaga para sa Quick Response Team o QRT. Nagpakalat din ang Pro 8 ng mga tauhan mula sa iba't ibang regional support units, kabilang na ang Regional Intelligence Unit, Explosive Ordnance Disposal o EOD, K-9 Unit, Regional Maritime Unit, Regional Highway Patrol Unit, at Regional Medical and Dental Unit. Tiniyak naman ng Pro 8 na mananatiling naka-alerto ang kanilang mga tauhan sa buong panahon ng SONA upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa MyGC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: MyGC Network News.
1: MyGC Network News.
2: Samantala, mga Ilonggo seafarer na nawagan ng tulong matapos ang drone attack sa Ukraine. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
5: Nananawagan ng tulong ang ilang mga Ilonggo seafarers matapos silang makaranas ng traumatic experience dahil sa drone attack habang dumadaan ang kanilang barko sa Odessa, Ukraine noong Hulyo 18. Base sa Facebook post ni Ramram Serbo na magpapatuloy pa ang biyahe patungo sa Turkey at muling tatawid sa Black Sea dahil dito, nagpaabot ito ng takot.

0: para sa kanilang seguridad at pinilit na makababa dahil sa trauma na kanilang naranasan. Humihingi rin ito ng tulong sa Local Government Unit o LGU ng Miag'aw, Iloilo, kabilang na kay Mayor Richard Garin at Congresswoman Janet Garin ng 1st District upang matulungan silang makauwi ng Pilipinas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia, Negros Oriental, bumaba sa 14.1%. Detalye ng balita, hatid kay K5, Shara Humilio.
3: Bumaba ng 14.1% ang kabuang bilang ng mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia mula sa 325 insidente noong 2024 patungo sa 285 noong 2025. Opisyal na inihayag ang datos na ito ng Valencia Municipal Station sa kanilang paglahog sa programang Norpo at your service kahapon. Batay sa ulat, gumaba ng 28.2% ang peace and order indicator mula sa 196 na kaso patungong 122. Ngayon pa man ay tala ang bagyang pagtaas na 1.8% sa public safety indicator na sumasaklaw sa mga aksidente sa kalsada mula sa 139 patungong 163 na kaso. Sa kabila nito, nagpayag ng pasasalamat ang kapulisan sa patuloy na suporta ng komunidad na nakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong bayan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 10 bahay sa Roas City, Capiz natupok sa sunog. Detalye ng balita atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
4: Tinupok ng apoy ang 10 kabahayan at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog sa Sitio Looban, Barangay 8 sa lungsod ng Roas, Sabado ng umaga. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Jun Margalve ng Roas City Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Maswerte naman na walang nasugatan na mga residente sa lugar, ngunit 2 bumbero ang nagtamo ng minor na sugat habang nag-aapula ng apoy. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ang pinagmula ng sunog. Samantala, pansamantalang nakikisilong sa multipurpose hall ng barangay ang mga apektadong residente.
5: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Network News. YTC Network News.
2: At isang kawatan sumalisi sa isang bahay sa Barangay San Miguel. Cellphone ang natutulog na may-ari natangay. Detalye ng balitang yan. Hatid kay K5 Grace Belostrino.
6: Sa pulsa CCTV, ang ginawang pagpasok ng isang lalaking nakasuot ng itim na jacket sa isang bahay sa Baltan Street, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Pasado alas 2 ng madaling araw noong Biyernes, makikita sa video na dahang-dahang gumapang ang suspect sa loob ng bahay bago maingat na kinuha ang cellphone ng natutulog na lalaki na napag-alamang may-ari nito. Matapos makuha ang cellphone, agad na umalis ang suspect na tila walang nangyari. Samantala, nananawagan naman ang uploader ng CCTV footage sa sinumang posibleng nakakakilala sa suspect na makipag-ugnayan sa kanila o sa mga otoridad upang matulungan sa pagkakakilala at agarang pagkakaaresto sa suspect. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gayon din alita na mag-live-in na uwi sa pagpatay sa 2 senior citizens sa Benito Soliven, Isabela. Kabahan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
7: Nahaharap sa 2 bilang ng kasong murder ang magpinsang suspect sa pagpatay sa 2 senior citizens sa Benito Soliven, Isabela. Lumalabas sa pagsisiyasat ng Benito Soliven Municipal Police Station na nag-ugat ang krimen sa alita ng pangunahing suspect at ng kanyang live-in partner na anak ng isa sa mga biktima. Nais umano ng suspect na makipag-ayos sa kinakasama, ngunit pinipigilan ito ng ina ng babae dahilan upang magkimkim ng sama ng loob. Batay sa investigasyon, matapos mag-inuman ang magpinsan ay nagtungo sila sa bahay ng mga biktima at habang mahimbing na natutulog ang mga ito, tinaga umano ng pangunahing suspect sa leeg ang kanyang biyana na gamit ang itak habang pinagsasaksak naman ang isa pang senior citizen nang magising ito. Kasalukuyang nakakulong ang dalawang suspect habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kasong isinampa laban sa kanila.
8: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
1: PC Network News. PC Network News.
2: Samantala, taxi drivers at operators sa Cagayan de Oro umalma sa posibleng pagpasok ng e-taxi. Detalye ng balita, hatid kay K5K Bustaino.
9: Umalma ang mga taxi driver ng Cagayan de Oro sa posibleng pagpasok ng electric taxi. Isa na rito ang Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance na nakatakdang magsumite ng petisyon sa LTFRB Region 10 laban sa inaasahang operasyon ng mahigit 300 e-taxi units mula sa isang dayuhang korporasyon. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pakikipagpulong ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II sa mga leader ng transport group sa riyon. Ayon sa mga driver, lalo pang bababa ang kanilang kita kada araw, lalo na't nananatiling mataas ang presyo ng langis. Matatanda ang nakipagpulong si Chairman Mendoza sa mga transport leaders ng Region 10 kung saan tinalakay ang posibleng pagpasok ng electric vehicle taxi at ang pagbibigay ng fuel discount sa rehiyon. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At sa iba pang detalye ng balita, subject person na namatay sa drug buy-bust operation sa Anini, Antique, source ng isang subject na una nang naaresto sa operasyon. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Jojen Morillo.
10: Ipinahayag ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, head ng Pideo Antique, na ang pinanggalingan na iligal na droga ni alias Bagol na unang naaresto sa drug buy-bust operation noong Hunyo Biyante sa isa ay ang namatay na si alias Namo, subject person sa isinagawang operasyon sa barangay Bayo Pequeño, Anini, Antique noong Hunyo Biyante 3. Batay sa investigasyon, tumakas ang suspect nang mapansin niyang isang buy-bust operation ang kanilang negosasyon. Tumakbo siya pauwi at isinara ang gate kung saan sinubukan siyang hikayati ng mga otoridad na sumuko ngunit nagpapatok siya ng baril. Habang kumikilos ang SWAT, muling nagpaputok ang nasabing persona habang napilitan ng SWAT na rumisponde muli habang palapit sila sa bahay. Nang buksan ang pinto, natagpuan ang subject person na may tama ng bala sa ulo. Kabilang sa manakumpiskang gamit ay isang 12-gauge shotgun, isang homemade 12-gauge shotgun, isang .357 caliber revolver, humigit kumulang 1.3 grams ng hininalang ilegal na droga at iba pang mga bagay na nasa panghangalaga na ngayon ng crime laboratory. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Gayun din, dalawang grade 10 students sa Aklan nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Kabuhang detalye ng balita, hatid ka K5 Leonard Veray.
11: Nagpositibo si pinagbabawal na droga ang dalawang grade 10 student matapos isailalim sa drug test noong araw ng Biyernes. Matatandaan, habang nagpapatrulya ang mga otoridad, ay nakitaan nila ang mga ito ng marijuana habang tumatambay sa beach area ng barangay Hawili, Tangalan sa oras ng klase. Dahil dito ay inimitahan silang sumunod sa presinto ng pulisya para sa investigasyon, ngunit imbis na sumama, itumakbo ang tatlong magbabarkada palayo sa lugar. Maswerte naman na naiwan ng mga minor de edad ang kanilang gamit gaya ng ID, kaya agad silang nakilala ng mga pulise. Na-recover din sa lugar ang isang maliit na box na naglalaman ng pinaniniwala ang marijuana. Sa ngayon ay nasa MSWDO na ng LGU Tangalan ng dalawang estudyante na nasa edad 15 at 16 na parehong residente ng ay nang numansya. Samantala, patuloy namang pinaghahanap ang isa pa nilang kasama. Isa sa ilalim naman sa assessment ng MSWDO ang mga nasabing minor de edad para tingnan kung may discernment ang mga ito para sa pagsampa ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tinukoy ng autoridad sa Germany na posibleng isang terrorist attack na may kaugnayan sa Islamist extremist ang insidenteng pag-araro ng isang minivan sa isang pride event sa Berlin. Isang katao ang nasawi habang 30 ang sugatan nang araruin ang sasakyan ng mga tao malapit sa Christopher Street Day, isa sa pinakamalaking LGBTQ pride event sa Europa. 8 sa mga sugatan ang nasa malubhang kondisyon habang 3 ang kritikal. Kinilala ang pangunahing suspect na si Abdul B, isang German citizen na may Lebanese background. Ayon sa mga investigatora, dati na umano itong minumonitor dahil sa hinihinalang ugnayan sa Islamic State at kakalaya lamang mula sa juvenile detention 2 buwan bago ang insidente. Patuloy naman ang pagtugis sa suspect at ang investigasyon upang matukoy kung may iba pa itong kasabwat.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Avam sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Avam Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahili, ka-K5 Aljan Castaño at ka-K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: suplemento sa pagtap na sa mga malagian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga, nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magbitis yan. Ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
5: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
6: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
5: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
6: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
5: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
6: Mm. Sa maong pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag...
7: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga-Puro Kuno, Barangay 20.
8: Sa imong ibati, sa wala pa ka naginuman ng Ditribayo o DTX 500?
7: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa Ditribayo, ubuhon magaling pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na giyod o hangoso na giyod.
8: Dali na ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o Ditribayo?
7: Dali na ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
2: DTX 500!
4: Mabilis sa mga butika.
2: Ditribayo!
4: Mabibilis sa mga butika.

0: Clínica D3 Bio.
1: Ako si Josepina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibatiyon, kanang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una, kanang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manigyo ko dire.
2: TJX 500, mabalisa mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtak na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na nami anak ko daw ti hindi gid tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kag kundi tungod siya wa ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabagal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Conchita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oy TX 500.
5: So unsa may field day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan iyang sakit. Iyang murag ni muminaw ba ug makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa bakang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo ma'am. Unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Kuan yan dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niya, gitrabahuan na ni.
5: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga taong nga wala pa nakagamit na ni?
4: Natong wala nakagamit na ni, magamit na mo kay efektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuwan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: Baiti C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty C na!
6: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
9: Many more.
8: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
9: ENC Mart.
8: Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
10: o Villa Amada, across Qualfo,
8: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction. Extend Supplement for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
14: Nagabaho ba lang ilok mo?
13: Yucky!
14: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
15: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! tiyag mo. Madala pa sa editura mo.
16: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
15: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
17: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
16: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
18: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Magklinika, spore, biote, at tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotics, ang fortified ng probiotics. Klinika Spore Biotics, mabalik sa iyong kasuki butika.
19: Lagi bang matamlay
18: o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advanced Serum, araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
20: Eye Care Drops.
21: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
20: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
21: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
20: Eye Care Drops.
21: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
20: Eye Care Drops.
22: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
23: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They accept birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
24: KK5 News FM.
25: News FM.
26: Oras na. Oras na sa tawa. Ito ang Hot House sa K5.
27: Hot

0: na siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Hataw sa K5.
0: Hataw sa K5.
1: K5.

0: Now, sa K-Fi! K-Fi!
1: Okay, ka K-Fi, pabalikta sa ito ang panaguban-uban din is kanginan. Alas 12.44 sa kautohon higala, kahaponon gamay. O niya, ginimontag na ka K-Fi, agyatod ginagana to sa DTX sa 500, unuman sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C mga higala. Ganto ang power do o ka K-Fi. DTX 500 o Mighty C. Di bakos gan kayo nga do o mga soke. Ay, available din na mga higala no, ato ang mga produkto. Ilabi na sa kanini ang mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina. Available na mga higala sa pinakaduol kayong butikag parmasya sa inyohang mga lugar na himutangan ka K-Fi. Okay, ingon man usab din sa may Barangay Tampokondos. Ana-ana din sa may ANC Mart mga higala no. Available na di atanan. Ay natay ko lang atong padayon noon. Gidayon, hello, maayong kahaponon.
2: Maayong hapon.
1: Ay pre.
2: Maayong hapon di ate.
1: Maayong kahaponon ni mo din pre. Ay kumusta man gadin he Sir Joseph?
2: Okay na gyud DJ.
1: Medyo
2: magkamila ni mo.
1: Dapat diha karon pre sa.
2: Masong mapalong rin arad maundang na sa pinag ba?
1: Ay, kumusta mga din ni pre? Okay ra ka pre? Okay ra?
2: Okay ra pre, why? Ang problema ni pre, kwarta ra ni pre.
1: Ah, maupunay ako alagi pre. Nala, sige Sir Joseph. Ano yan? Padayon si Montoyo din ni sir.
2: Ah, ano nga ba? Dito daw mayang kapunan. Dahil sa ino ang pamilya. Oh, i-greet tayo nato si Florin Tikito, si Kagawad FM Miraflor. Kagawad, dagang kayong salamat sa imong mga greeting. Madalag yung timan, o gawin man sa ayaw mo. Dagang kayong salamat, Kagawad. Oh, si Boy Rosales. O si Marvin Rosales. O si Adol Tikito, si Jane Serna. Og si Nika Biro, si Diday, si Rafael Malibinaw, si Missy at Sir Paul, Maruti Sariliano, si Ella Bilesto, og si Titiw, awag yun magpapingaw, magandang wala magpapingaw gapong, og si Berlin Beray, Kalastosin, og si Jongjong, kaya ko pinagigimadan sa mga Gariando Pamili, diri sa Barangay Gamintas na yun sa Mayang Kapuran niya kanan. O sa Sabungan, sa Lunlin, Lugrito Digit, si Eladio Romano, o si Kitling Romano, o si Sam Aslong, si Jaring, si Janas, si Boy Juni, si Boy Dingding, sa mga bilanda kanili mga yung hapunan kaninyo, o si Iday, si Roland, si Kiyan. O sa tanang-tanang na lang tingali na naminaw, ito sa maabot. Sa maong tingog pa rin mga pinitanan. Greetings from Kusuptikita din sa Akay Banao Gumintas. Salamat, Gino. Magmahing hapon kami mo dito.
1: Salamat po kayo, Sir Joseph, sa pagdawag o sa pagpaminaw. Kaya sumakano na yung kayo sa tanan pa yan. Ano niya, basta nagkakaibam News FM.
2: Ang kampiyon ng estasyon kita, News FM Solid, sa iyong service ng publiko, Kalingawan, Senegal. Si Kadyo Matabang, pinto na. Hallelujah. Maayong hapon niyo tanan.
1: Sige, Sir Joseph, no. Salamat kayo. Bye-bye. God bless ambing mo diha tanan sa kanunay. Yes, Sir Joseph, chikito mga higala dito sa may Upper Danau. Aga, to din ibalik mga higala, no. Pahibalo. Panawagan mga higala. Agikan ka Madam Heidi Opinia. Pahibalo mga higala, adunay usa ka cellphone nga nawagtang intawon mga higala, no. Nahibilin sa PDCAP. Ang unsa ni? Ang maong cellphone mga higala, usa ka Redmi. O niya ang iyang back case ka K5 kay Adidas ang tatak sa luyo. Sa cover mga ka K5, o niya ang profile ni ini mao ang usa ka bata nga lalaki. Naka-yellow ang suot. Ang around 8 sa buntag mga ka K5. Dihadapita ni na ho. Dihadapita sa luok gikan sa atbang sa balay nila ni Kan si Halbunan bato malaki abot diri sa may Mia Yang sokay okay mga higala ay nagsakay sa usa ka pidikab tapos sana hibilin dito sa may pidikab mga higala no. Ayga pamalihog lang higala kung kinsa ka man nga nakakita nakapulot naka o ikaw baka ang driver nakahipos ni adto maong cellphone mamahimo nimo nga i-bilin ra gyud diha dito ay hatod nimo diha sa may Mia Yang sokay okay. Okay ingon man contact diri sa numero nga 0994-153-1549 igala. Ega, nga nagpanawagan, mao si Madam Heidi Opinia. Sige. Ega, musunod naman sa ang programa ni DJ Lynn, ang Afternoon Love Drive. Para po taigong panahon ka K5, okay, salamat sa pag-uban-uban. Ega, salamat po sab sa ato ang CEO Doc Ramel Oy, at akong area manager Mayor P. Vlegan sa May Santa Catalina. Ega, dari sa Pikas Lawag, mga igala, ang ato ang kaabag ining higayon na aga K5 Francis John Yape. Hey guys, sa makausap pa mga higala, ako laman pag-usabin yung K5 DJ Dong para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM. Yeah.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong Moria ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw. Sino ng alam mo, Nay?
4: Hansia Clavel.
3: Kailan na edad mo, Nay?
4: 75.
3: Ano na bagtag mo?
4: Among manang natinig ako na baga daw, sakit ko lang.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
4: Amo lang yun. DPX, Cognitis, sunod, ang D3 Bio.
3: Ano ang imong nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw, ay ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
2: DTX 500,
5: mapalis sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Doka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
7: DTX.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang ato nga suplemento.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Na pamatunan sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Klinika Spore Biotic. Gatunay prebiotic. Nagapaligo sa imong resistensya. Klinika Spore Biotic. Nagapanindot sa imong digestion. O kahatang kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Klinika Spore Biotic, you always in good health. Mabalik sa inyong nasuki butika.
8: iHairGo. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang iCare Gold at iCare Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang iCare. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
9: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
11: E&C Mart.
10: Your all-in-one store. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
10: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
12: o Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
13: Let's elevate your event.
14: Elevate your event.
15: Siguradong ikay mababasayaw.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: K5 News FM, the home of your favorite all-time love songs.

0: rest in peace.
1: The Afternoon Love Drive.
2: Afternoon Love Drive.
1: On K5 News FM.
3: I need a love and a king sign. Pull me from hell.
4: Oras sa K5 News FM, mga ka-K5. This is Ace Minutos, Milabayang Alauna sa hapon. Katong oras, ginatid ka nato sa MyTC Alkalina Vitamin C. Ginadudusaba ka nato sa DTX 500. Welcome sa programang Afternoon Love Drive! Mayong hapon sa tanan. Kumusta man? O kada hapon, ulan. Manggit din. Kaya. Basta naroon nga bulan, murag atong mga mamag papa, singyaw-yaw, kanabuntag. Napoy o banhilom lang. Kaybutan man ilang mga anak. Katundi mga butan, alas 7 pa lang, tulog pa. Nya katong uban, katong mga butan kay alas 4 pa lang, pag alas 5 to nag-eskwelahanan. Ana man aron na DJ Lynn. Abano-bana din ninyo si DJ Lynn, mga ka-K5, sa programang Afternoon Love Drive. Gigan tagalauna hanggang alas 3 sa hapon. Monday to Friday. Walain nga gwapa, ha, buyan. Hello, mantaming ang gwapa niya. Di good tinuon. Ayaw ba no ba niya ang inyo hanga ka K5 na tamsi? Tambok na sexy. Uban-uban ta sa programang pangutana mo, tubagun ko. Ako'y drive sa inyong mga pangutana, mga ka-K5. Sa atong mga solids diya karoon, kumusta? Okay pa ba ang tanan? And then, sa atong mga tindera-tindero nga naminaw karoon, kumusta? Nakapaniod to na? Sa itong mga security guard, then, hi daw, sa security guard, sa may bagong gigama, alam ko to sino. Sa may himalalod. Umusta mo din ha? Manghinaot si DJ Lynn nga okay lang. Sa mga nagluto og chicken joy, Sabi na sa mga himalalod, tayasan na nanaminaw karoon, nagagay salamat. Sa itong mga vulcanizing shop, ayuhag bulkit ang koy. Sa itong pong mga barber shop, ayuhag hiwi ang ilang halong. Pabalik lang ta mga ka-K5, ang YBI, hantod ta mahuman. Pabalik lang ang programang Afternoon Love Drive, doon lang sa K5 Music.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: P3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: P3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: P3 Bio. Ang P3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may P3. Kapalit sa mga butika. P3 Bio.
3: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay 20.
4: Sa imong gibati sa ula pa ka naginuman ng P3 Bio o DTX 500.
3: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na giyod o hangoson giyod.
4: Dali ra ka maayo sa kag naniginom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
0: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mabilis sa mga butika.
6: Be

0: Libre, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Plus, inom na o Mighty C.
4: Wow! Kung Chita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
5: So unsa may pilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa isit ani ma'am. Kuan kanang wala yang sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta makaisit og tumar ani.
5: So wala pa siya ninuman na unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa mga butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
12: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
14: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
15: Clinica Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rigol ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
7: Mapalit sa inyong mga suki butika.
16: iCare Gold.
17: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniindan yung problema sa mata.
16: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
19: and
18: more.
19: Many more.
18: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa niyong gihulat? Palit na!
19: Palit na!
18: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
19: E&C Mart.
18: Your all-in-one store. Junel Clothing.
19: Junel Clothing.
10: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
19: og Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
20: Let's elevate your event.
21: Elevate your event. Sigurado'ng ikay mo, babasayaw.

0: The Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM.
1: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again.
2: Balik ka sa programang Afternoon Love Drive, mga kakifay. Batong oras, 41 minutos, milabaya ang alauna sa hapon. Batong oras, ginatod ka na ito sa lamian nga kapi ang DTX Coffee Mix. Sa itong mga kakifay, sa itong mga kakifay, mga ganang mga pikay, gidoka sa ilang tag sa katrabaho. Kanan kayo mga piyayo kalimot sa DTX Coffee Mix kaya nakakapinaka naka-detox ka pa. And sunaro no sa ito ang mahal nga Pangulo. Mahal ba? Mahal ba ninyo? Si BBM. Suna niya, maminaw ta kung unsa na sa dangiyahang unsa yung mga asa tawagan na ng mga na basta, minaw lang ta ay suna niya ron ang mga kakifay ba? So dagan di ko nakita di rin na iga away, garali gakapoy-kapoy man lang ni sila grali. No, nga inyo haman ang gibutaran yung magsimog rally di ha? Na yun na ba yung mingang wala ko kabantay og never again karoon. Sa una kay never again. Never again kay Marcos. Niya karoon kay nag-sanibwersa na sila. Amaminaw ta, ato paminawon ang ato ang mahal nga presidente mga kakita. Kung unsa man ang iyahang, unsa kabahin ang iyahang suna. So, mutagal ra daw nag-usa ka oras og na ato'y minuto nga gibutang si Auntie Claire. Okay, and then sa to ang hi, good afternoon kakifive DJ Lien, pa wash out naman na minaw mi sa programa ng Afternoon Love Drive. Well, ga travel mi pa dumageti karon. Sige, amping ma'am. Ayara imin siya ng ungalan na basta kag biyahe mi. Nanami boundary ay yungon. Amping ka nun ay sa biyahe, amping mo, amping. Salamat sa inyong pagpaminaw. And then pahay ni Engineer Rico. Nga naminaw karon na Digilina sa programang Afternoon Love Drive. And then hi sa iyahang mga bata nga naminaw sa programang Afternoon Love Drive. And then hi ko ni Risi nga naminaw sa Risi. Naminaw sa programang Afternoon Love Drive. Kauban ang iyang bana, Digilina, while namudlay. Ha? Namunlay ni karon. Namudlay mi karon kay wala ang among mga kiddos. Okay, sorry na to sa pangutana mga kakifive. Sakto sad ni no ang iyang pangutana karon. Problemahan pag ining inani, anay man lang wala ta kasulay bitaw. Problemahan ba siya dahil ninyo na inana kung naamoy balak yung mupakasal? Ang problema dahil mo inani. Tumbasahon ang iyong pangutan ng mga kakikay. You came out the blue on a rainy night. No lie, I'll tell you how. Hello, DJ Lien. Good afternoon. Uksa ka nang minawa sa programang Afternoon Love Drive. Hi ko sa mga bagong kasal, kalaslon pa lang, or gikasal na jud. Sama ba kasamok sa mua? Akong pangutana. Sa magpakasala, kinsa man jud ay ang masunod. Ang mugasto, o ang gastuhan. Mauni na kahatag na akong stress karon na DJ Lien. Makaingon ko, may pay wala gamin niyo. Salamat kayo sa pagbasa sa akong pangutana.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa K3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may K3. Kapalit sa mga butika. K3 Bio.
3: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
4: Sa imong ibati, sa wala pa ka naginuman ng K3 Bio o DTX500.
3: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag tek na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
4: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX500 o D3 Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
1: DTX500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika. DTX500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX500, mabalis sa mga butika.

0: 200. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Kunchita, Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3Bio o kanang unsa ba sa TX500.
5: So, unsa may feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan iyang sakit. Iyan, murag ni Muminor, ba? Makatumar, kita sa istitani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istit at tumarani.
5: So, wala pa na siya niinuman na unsa din ang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Kuan niya, dali siya magubo. Magdala na na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan na ni.
5: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may kising. D3Bio o kanang TX500.
6: TX500,
7: mabalis sa mga butika.
6: D3Bio!
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa mga butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imuskreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
11: Klinika Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics, nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikol ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
7: Mapalit sa inyong mga suking butika.
12: iCare Gold.
13: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: Many more.
14: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
15: E&C Mart.
14: Your all-in-one store. Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
14: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion.

You're really tough.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: K3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3. Papalit sa mga butika. K3 Bio.
4: Ako si Irma Hardjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
5: Sa imong ibati, sa wala pa ka naginuman ng K3 Bio o DTX 500.
4: Sa una, dali ra kog ubuhon, dali ra kog kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
5: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
4: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: D3X 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabalik sa mga butika.

0: Children, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang atong nga suplemento! Wow!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Wow! Kita Balagosa.
4: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsan din sa TX 500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
4: So wala pa di siya ninuman na unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdala-dala gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
4: So, unsa may makahistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
5: TX 500.
6: Mabalis sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mabibilis sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa ang butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
10: Clinica Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Ligtod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
6: Mabalik sa inyong mga suki butika.
11: iCare Gold.
12: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
14: and
13: more.
14: Many more.
13: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
14: Palit na!
13: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
14: ENC Mart.
13: Your all-in-one store.
15: Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
14: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
15: og Villa Amada, across Qualphone,
14: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event.
18: Siguradong ikay mo, babasayaw.

Para sa K5 News FM, mga ka-K5, 38 minutos. Mila ba yung alas 2 sa hapon? Itong oras, ginatod ka na ito sa D3 Bayo, ginatod sa Bacanato, sa MyTC, Alcalina, Baytonin.

Jillian, sa tanang aminaw, sa may tampo kon uno, tampo kon dos, ay yungon. Gikan na sa mga kasulid, kakifay. Daghan ngayon, salamat! And hello and good afternoon sa atong sender karong hapuna. And then to Sir John Ray nga naminaw usab, on duty daw siya karon, amping sa trabaho. Hari Jillian, nanapuding mangutanag single back niya ka to inyon kay ready to mingle manan nga napakuit siya and siya ayan yung mga lalaki. And mayong hapuan na sa tanan nga naminaw sa programang Afternoon Love Drive. Love Drive hi lang ko ni Agukoy. Hi lang ko ni Agukoy nga naminaw sa imo ang programa karon. Kusog daw, gapa kusog daw sa speaker. Abot sa Pikas basketbolan. Okay, sige. Happy, abot daw, happy sa Pikas basketbolan. Okay, then salamat sa pagpakusog sa inyong mga speaker diya. Pakusga pag yun. Kanang pinakalas volume di buhata. Okay, go! Rina ta sa tuwa nga pangutana. Kani nga pangutana, makapangutana nga pudlaman ta ani sa. Makaingon lang tas bitaw sa. Ah. Ede mingon niya magminyo, papa. Hello, DJ Lien, akong pangutana sa magpakasal, kinsa man jud ay ang masunod? Ang mugasto o ang gastuhan? Ah! Ano kami kaniinghon, katong paingon sila dumageti ni ana siya nga ang masunod kay ang babayi. Natural nga mugasto ang lalaki. Natural nga mugasto daw ang lakinan kay gituyuan man maupod lagi. So natural gyud kuno bisan asa man ang babae gyud masunod bahala walay gasto. Ni bagon. Amo ning hantud karon ni ako amiga, wa pagyapon maminyo. Sao na mas ipakasabot sa gasto. Naloka na te. Mani nakahatag na ako, wag stress karon na DJ Linda. Salamat sa pagbasa. Okay, so sa magpakasal, dili man siguro good kinsa ang masunod, ang mugasto, ang gastuhan. Ani ramang gula, duha ramang gula paingnan. Duha ra gid na siya. Kay og daghan mo kwarta. Ang masunod, ang gastuhan. Pero, kung di tayo mo ang gasto, gamay-gamay rin yung hang... gamay-gamay rin yung handa diha. Ang masunod, kay ang mugasto. Nga naman, unsa may igasto kung may kwarta, igo-igo lang. Pero ba siyo, bandag ko kay pangayo, ha? Dagko kay pangayuan ta mag lima ka lechon. Tulo ka lapa. Pulo ka kuan superman. Kay mauni siya mauto. Mabay din ba in andayo. Kani putong lakin ad nanganga. Makain unsa mata amoy gastuan ni. Pero isuildo sa kong anak igo-igo man ni. Unta na isuildo. O wala. May daghan kayo mo request. sa magpakasal gyud, kinahanglan ka mong duha. Kung tinuod mo nga gapangga ID ha, mong duha ang masunod. Kung igo-igo lang, igo-igo ra. So, lantahan mo na ito ng
kahimtang sa tao nga ito ang sa tao nga mugasto. Kay kung ang masunod yun ang mugasto lakinan man yun. Mabawinan lingkoron man. Lingkod ramo diha, bisita bitaw mo. Gawman baling lagot. O na ito yung ipakaslan, no? Ara gina sabot-sabot lang, no? Ang kami niyo on, sabot-sabot lang mo. Kaya dili man pwedeng magpataka po ng pagasto kung ang gagasto muna-muna po sa ginhawa. So kinahanglan, ato na po balansihon, balantaw na ito nga akani. Dili man sa pagdown sa sakatao. Pero kinahanglan nga makita na ito, makaya ra po din. Kung di, pagod kaya ay na lang kung maghatag na ninyo stress, ay lang sa bupagminyo. Total lang kami yun, di mo na mudagan. Mangita, laglain. Amo lagi po na di Jilin lagi mo pagminyo na lang gid mo. Ah, magminyo na lang gid mi. Ay pagminyo lagi mo pero sabot-sabot lang mo ba? Ha? Anang istoryanyos makadaghan, makaya baka namo ning gipangayo ninyo? Or sakto ra po siguro, sakto-sakto na po siguro ninyo pangayo. Ay bayin-an man gid, igo ra man tag maghulat. Ay tinod man gud na anang. Ano na ba na? O sa italon sa lakinan, maram po na ito ah. Pero ang bayinan kung makaya, sige, gasto ka pin. Para walay samok, oh. Lab-lab ra mo. Anay, tapo na ni sa ko, amiga, sa una. Amiga. Murag amiga. Kamalayan siya. Gininyuan siya, gipakaslan siya. Ani man ko, hanginon man ko kayang laki. Balo mo ko sa hanginon? Kanang bisag wala, magpaasik na naa. Sumuto, daghan kayang ipangayo. Ani ana siya nga, okay na tanan. Ana ang lakinan ha, okay na tanan. Anay problema. Ani ka rin po ba yunan, okay na kay gasto man sa laki. Pag-abot na mo. Amo, itong lami kayang iuli. Ano na lang kung mag-istorya. Basta, ano ba? Kung makaya, kaya. Wala, wala man ang asaman na... Amo na yun. Usay lang yung makauna, wala po naman tayo din na mag-minyo. Nag-away, may musgas. Sa magpakasal, gawag-gawag, kinsa yung masunod ang lakinan. Ang mugasto, yun, mga kakita. Kung babae pirmi ang sundon, may wala man ako din tao ikag. Wa man tao na, wala man sa mga arangan, di mo appeal man na sila. Di ba? Mo appeal man na sila na ang paggawa sa slag kwarta. Katong kulang-kulang rang kakwartahan. Ang tawa sa dinyo ang kahimtang sa gininyuan sa inyuhang anak. Anak lang. Okay. Napakada po sa haha. Salamat sa pagpaminaw, sir. And talagang sa tanong yung naminaw karon, dagagay salamat. Sa kapatala saya nga pangutan na karong hapon, dagagay salamat. Ano tayo kong oras, mga ka-K5? Sa ngala na lang sa mong station na si Uwailan si Dr. Miloy. Sa mong bigos, Sir Francis Edward Ubang Gisikan may hapon. Sa kong kaoban, si Sir Francis Jun Yapi. And then, sa mga himalalod, may hapon. Mr. Rex, and then sa tanan yung naminaw karon, may hapon. Bye-bye, and God bless us all.

0: listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Victory Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw, sino nga alam mo nay?
4: Hansia Label.
3: Kila na edad mo nay?
4: 75.
3: Ano na badtag mo?
4: Among manang na siling ako na baga daw, sakit pala.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
4: Amo lang yun. D3H, Stag9PC. Sunod, ang D3 Bio.
3: Ano ang imong nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsagan. Kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: DJX 500.
5: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Duka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayong DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.

0: Suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500, ang aton nga suplemento!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian, na pamatunan sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro ka pong katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Clinica Spore Biotic, katunay prebiotic, nagapaligod sa imong resistensya. Clinica Spore Biotic, nagapanindot sa imong digestion, o kahatang kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Spore Biotic, you always in good health. Mapalit sa inyong mga suki butika.
9: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
10: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
12: and
11: more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
13: o Villa Amada, across Qualphone,
11: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
14: Let's elevate your event.
15: Elevate your event.
16: Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
4: Natuman ang balaod. Siyempre nga sa laing bahin, gibarugan ni Filipina Shop Police at PNP Chief General Jose Melencio Nartaris Jr. nga walay overkill sa pagpadala sa kapin na 21,000 kama police para sa ikalimang state of the nation Arizona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matod pa ni Nartaris, wala gani rin pagawas ang tanang pwersa. Pagipasabot nga mas maayo nga mas dako ang seguridad at masiguro ang kalina o kaluwasan sa publiko. Kita na usab sa NCRPO nga nagpabilin silang naka-full alert ni sir wala sila nakitang hulga sa seguridad sa batasan complex. Hindi mo kini nga pahayag humang gisaway sa pundok ng bagong aliansa makabayan ang PNP tungod sa pagharang matud pa sa mga demonstrador na nagpahigayon og lihok ka protesta. Bago itong magka K5, mga tuwang at top of the hour, lihatod ka nato sa Maite C. Ang alkaline base of vitamin C sa tuwang D3 bio. Direct sa 500, DTX at Kefimix na kakipa ka na nakadetox ka pa. At ang ino sa ka K5, Erex Candos Santos sa programang Il Castigador. Huwag sa mga update na karong hapon sa tuwang sa SONA ni President Bongbong Marcos Jr. At sa mga dugang balita, karong alas 6 sa gabi sa tuwang D3 bio evening newscast. Kauban si K5 Rufa Develo. Ika sa K5 News FM News Center. Ako si K5 DV na tinog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko galing ang Zaragros, K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawon. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 ng may Visio.
5: Ang Visio
7: ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
5: D3 Bio.
8: Ako si Inara.
9: Tayod kayo ang akong blood sugar.
8: Ako hindi sulay nang inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
5: Ang Visio
7: ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500.
11: Highly recommended
10: sa mga eksperto.
11: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
10: No one ana makaugana sa kama,
11: masin og
10: may diabetes ka.
11: DTX 500 na
10: ang DTX 500.
11: Adlaw-adlaw powerful extracts,
10: no phytochemicals,
11: og antioxidant,
10: nga gigan sa palaya,
11: og desugared sugar cane,
10: mga organic compound.
11: Effective.
10: Batok sa sakit ng diabetes.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ago na magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
13: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy ng pagkaon. Naapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit o kangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
15: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.
15: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin.
5: Memory Advanced Serum.
15: Para sa mas manami nga school performance.
5: Memory Advanced Serum.
15: Bakal na sa mga butika.
5: Clinicals,

0: nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas, Spore Biotics, adlaw-adlaw, pabalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Victory Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Victory Bio. O weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: Victory Bio. Ang Victory ng may Vizio. Ang Vizio ng may Victory. Kapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat, Gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix. Mabalik sa manang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ubos sa hay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipay. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. Kapatuman sa pagtengi na yun ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yan po ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kung magpangapit ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsip-onon nako. Nagpiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagskila kay sige ko absent. Ngayon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi binting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, dinidjud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C! Sa mga butika. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: History Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon na ko. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
8: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotic. Kamalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mangs Probiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mangs Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga sugi butika.
2: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala naging niya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs, yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayong akong blood sugar.
6: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nalihinahinin na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyan magpangapay up ang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit timan kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si John. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dalit akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mag-DTX 500.
4: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Kapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kaya sakit ang chat, Mag-Clinical Spore Biotic.
2: Kabutod-butod ang chat, ug wala mahilisan,
1: Mag-Clinical Spore Biotic.
2: Gatapang sa pagnindot sa digestion
1: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
2: Para healthy ang chat,
1: Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako,
4: ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
4: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: ikapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Supplement for men.
4: Gawa sa maca.
3: Isang herb
4: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
4: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula.
3: T3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bay, maukini ang ako ang sekreto.
3: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay T3.
4: Mapalit sa mga butik.
3: T3 Bio. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kaging kistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat, Gid. DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
3: T3 Bio!
12: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: T3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: T3 Bio!
8: T3 Bio!
13: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
4: nga may D3. Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
14: No one ang makaugana sa kama.
15: Masinug.
14: May diabetes ka.
15: Ang DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Adunay powerful extracts.
14: Nga phytochemicals.
15: Ug antioxidants.
14: Nga gigan sa palaya.
15: Ug the sugar sugar cane.
14: Mga organic compounds.
15: Nga effect.
14: Batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Mabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabutika.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayote ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI

0: 101.1 K5 News FM Longapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras! Alas 4! Oras! Alas 4 in punto!
0: El Castigador!
2: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan!
2: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: El Castigador!
1: Aki mga siligan, suking tigpaminaw. May napon ka ninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao! Nana po na ganyong tulumanon, akong tulumanon!
3: Ko'y mahirap lang.
1: Sa ngalan sa mong station manager, Kitab Sir Benny Camusao. Area manager, Santa Catalina, Mia Pebobanyo Naligen. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kitab Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Picas ng Lawak, Kipay, Engineer, Traffic Controller, Bill Racuna. Sa ngalan sa mga Chief Engineer, Kipay, Abobi. Kung kinatibok ang pwersa sa Kipay, Yusuf ng Dumaguete, 97.7. May hapon kami ninyong tanan, ladies and gentlemen. Ati mga siligan, soki minaw, ato lang palutson karon ang atong presidente. Kapina ka-importante iyang suna. The President's Report! Engineer, signal lang ha, in kaso, naanak ka rin siya eh. Ato sa pasunlon, unyan ato mga headlines sa mga balita pag hitamo sunod sa 24 oras at ang ilan ninyo sa kong pagbalik. Ato sa pasunlon ang suna sa The President's Report, suna 2026. Engineer Bill Campbell.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.

Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.25 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program.
Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa.
ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX, mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginawaan ng 50%ng diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee
landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspend din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita.
Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin diyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahala na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa.
Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad, at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol.
Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong infrastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng Oplan kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga Cash for Work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor. Ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility, at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din, dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita, halimbawa rito ang avian flu at saka yung ASF, kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman,
ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang siguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context,
222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumers.

Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't naariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino, katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot-kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagang oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika,
itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar.
Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBook o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBook. Halimbawa, sa programang Super Eskola at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y mag-

here to stay. And so we adopted to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippine Innovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon,
mahigit 80,000

0: We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Just recently, we celebrated the 10th anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award, which stands as a definite benchmark for the interpretation and application of the UNCLOS. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. We give honor to our armed forces, the Coast Guard, even our fisherfolk, who all continue to patrol and plow our seas in the face of great risk. To them, we owe collective gratitude and appreciation, for it is they who give life to the letter and spirit of the Arbitral Award. Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamana sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Sa nalalabing dalawang taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas!
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Jose Florizel, before problema jud na ko ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na jud na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease.

0: Aqui ba na siligan so kintig paminay? Humanag yun eh. Nahumanag yun ang mga tanan nga gipamulog ni Presidente Bongbong Marcos. So, kamo, pwede na mong mutawag o kung sa inyong sabtan ato iyang ipangyawyo. Sabagay, sayo naman to sabton kaya... Pero dito murag nitindog ako balahibo ba nga hindi ako presidente ng pamilya. Hindi ako presidente ng mga kaibigan. Okay. Murag nakapuntos yan para na ako ah. Pero kaning iya mga plano, nindot maya. Pero apiki na, presidente. Murag sa baga pa, giayo na ka o gadaot sa imo na asa makilibot ni mo. Sa tinuod lang ha, nindot maya ang plano ni presidente sa Pilipinas o sa mga katawan. Pero ulahi na. Pero sa bagay, napamaydo ka to eh. Basig makaingon babatang ha. Kanibang ang mga tao makaingon ba siguro nga muraga nindot ang plano sa ato nga presidente pero manghinaot lang ta nga wala nay dapat hunahunaon pa sa mga katawhan, wala nay dapat i-question pa sa bagay. Sayid pa man ato ang iyang napamati karon pinaagi sa ato nga programa sa atong El Castigador. Og maani or misag karon segundo lang makita nato kung unsa ang mga pagsaway di man nato malikayan nga dili gyud tanan ma-please atong presidente ang mga uban nga nagasaway pod niya di pod nato malikayan nga naagoy mga usa sa mga moal kontra sa tanan na niyang gipangistorya. Pero ang mga palakpak, makabubungog na palakpak. So, makabubungog, matay itong 20 pesos kilo bugas, presidente na lang doon mo gisbo. Ay, ginoo ka. So, makaigong pa nga, maghinaot pa ta kung kabahis itong makoryente. Nga wala o na, dili kasalanan. Pero pwede mo makatawag para kung usa ang inyong paglantaw sa mga lipamulong sa atong presidente, Presidente Bongbong Marcos. Nakaroon sa Pikas Linya, hello, mayong hapon.
1: Mayong hapon, Rick.
0: Sir, maayong hapon, sir. Unsa may assessment nimo o unsa may paminaw nimo sa mga pulong sa atong presidente?
1: Nindot kayo, Rick. Nindot kayo paminawon ang iyahang accomplishment o ang iyahang plano. Pero dito rin ako nakasaway rin sa pag-ingon niya o hindi ako presidente ng pamilya. Dahil murag ikaw siguro, murag nabungog na ni mo na walang kaibigan, walang kamag-anak, murag nalitok na narik. Ang pangutan na, nga nung wala man niya buhata firmero na pagkaso kay Martin Romaldez. Giabtan pa man niya isa ka tuig. O ingon siya, gihain na daw, giandam na, giluto na. So, mo nagingon hilaw-hilaw pag Derek. Nabalumang kita, ikaw, itang kanan, na ang utak aning tanan, si Martin Romaldez. Tanan, naibaluan na rin. Maunang apiktahan siya. So, ang salaktod na pag-istorya ng hinaulan niya po siya. So, muna gingon rin na tanaw na to. Kung unsan na nga tanaling tanan, ay murag sa ko ang gikaingon. No? Na ka na ang gitawag na to. Musugot si Martin na magpapriso siya. Pero apil si Sandro. Diha nasuko si First Lady. So, dili mahimo. So, tanaw na to, Rick. Tungon sa ang dangatan ng tanan. Dengan salamat, Rick.
0: Salamat, Kesa. Maputoy, panglanto po sa usapod na to. Hi, Ma'am Joy Pry. Advance happy birthday, Ma'am Joy Pry, ha? K5S is watching. Pambasahan doon ang mga mensahe na dyan si Kisa nagtutok sa atong programa karon. Alas 5:39 na. Diyan siya.
2: Gika ni Lourdes Sapitanso siya nga, good afternoon sa Rex. O gika ni Ann Pila siya nga, good afternoon Idol Rex, ang Pink Bernie. O gika ni Joy Fry siya nga, Iwan. O gika ni Spirit June Gantala, Dulido, the third siya mas maayo. O Tagalog tanan istorya para masabdan sa yanong individual.
0: Bita. Pero kadto mga plano ni Presidente Bongbong Marcos Bita sa tinuod lang, okay ba ya pagto? Dito ko nakakuha itong kabahin sa kuryente, nga dili sala sa mga consumidor, murag okay ba ya? Pero, murag, ang mga plano ni Presidente Bongbong Marcos, murag ulahin na Presidente. Sa bagay na pwede katuig nga na ay pipila ka mga Pilipino makasabot sa imong sitwasyon, pero sa ing anak karon murag dili pud siguro nato dayon maka-recover ang mga Pilipino sama ra sa nahitabo kang former presidente Rodrigo Roa Duterte. Diba? Dili na tumalikayan. Kaya mga tao, grabe dyan. Murag wala dyan nila gikalimtan sa nahitabo sa to nga former presidente Rodrigo Roa Duterte o kaning nahitabo karo sa mga pipila ka mga flood control o kaning mga malita unsa pa. Sige lang onya pila na lang ka oras minuto ba diha na to makita onya kung unsa mga flow sa mga dito sa mga Facebook live dito sa mga YouTube o unsa pa diha mga na murag mitindog akong balahibo nga bason tinuod kanang ipangyawyo ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi ako presidente ng aking mga pamilya, hindi ako presidente ng aking mga kaibigan. Murag okay po, pero ano ang tatong magismutan itong 20 kilos ang bugas ng presidente? Kay maoro ba yun ang usa sa giingon po dato nga wag yun malimpi sa mga tao? Pero sige lang, baka ma-opposite niya po lang na ito ang mga plano sa itong presidente. Sir! Ulahin na! Puro pasalig niya, patsada unta, matuman wala man, big Velasco sala. Okay mga Siligano, suking mga panahinta karoon sa itong programa ang El Castigador. Ayaw mo kalimot, kanunay nga magmaitisi mo ha? Sir, sara ta kay mga adik mahurot jud tukang. Ay po niya. Marami naman akong alam mo kalimot kanunay nga magmaitisi mo. Kanunay nga magmaitisi mo kay ang maitisi na kung kinikatabang sa atong kaugalingon makahatag kinikalikon sa atong immune system. O gusto ka nga makontrol ang imong diabetes ara imong sugar or ang imong blood pressure, ayaw mo kalimot kanunay gyud mo mag DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule maunay mo control sa imong mga sakit. Kung ikaw naka-feel ka nga ikaw dali ka matakbuyan og sakit, mag D3 bio ka. Kaya ang D3 bio adunay virgin coconut oil. Kung gusto ka magpabilin kutis porcelana ang imong panit, batasan na kung ikaw maligo ang imong gamiton na sabon, ang DTX Beauty Shop. Karong taon-taon ang mga balita atong palutso na relax lang sa mo. Kung ikaw lalaki baho ka og ilok, batasan na kung ikaw maligo, maadto ka sa birthday, kasalba, or maadto ka sa imong opisina, dayon kang katulog sa imong balay, gamit yun ka og a Clinica Jopress. Di ba? Kung ikaw adik na ka sa pagpanggapi, ang ako ikarecommend sa imo ang DTX Beauties, DTX sa Kupinex. Nakakapi ka pa, na-detox ka pa. O kaning probiotics po niya, pinaka-importante ni sa atong kalawasan. O kaning probiotics mga siligan, suking tigpaminaw, maunin trinsira sa atong kaugalingon. Ang tanang ng mga produkto ni Doc Ramil Oy, mapalit sa tanang mga butikag parmasya. Sa tanang nga mga lugar, tested ang probe na sa tanang mga katawan. Okay mga siligan, soaking tigaminaw para intakaroon sa toga programang El Castigador. Uluhan sa mga balita, mga sinigang soking tigpaminaw. Masobra 30 ka... O, sa mga engineer, kadali lang, ha?
3: El Castigador!
0: Okay, binaw.
3: El Castigador!
0: Masobra sa 300 ka mga lumulupyo sa Moises Padilla. Nakadawat sa cash aid o groceries gikan sa DSWD.
3: El Castigador!
0: Kaping sa 1,000 kapamilya sa Malugo nakadawat og tabang nga bugas ubo sa LGSF.
3: El Castigador!
0: Opening salbo sa 153 ka mga 153 nga anibersaryo sa Leon Kilat sa Bakong Malinaon, ABC President Charlie Yupo.
3: El Castigador!
0: Ako mga siligan, sokin na sa kompletong detalye.

0: Okay mga silidan, soaking dopamine ho. Agwanta lang sa tanong engineer. Engineer, ako diskarte na rin. Okay na ka? Okay mga silidan, soaking dopamine ho. Masobra sa 300 ka mga lumulupyo sa Moises Padilla na kadawat sa cash in o groceries gikan sa DSWD. Dito maglagay mga silidan, soaking dopamine ho, nakaroon sa Picas Linya. Si Kipaib Sepresirio, Kipaib Sepresirio, ikipaib mo, kandos!
1: El Castigador! El Castigador!
2: Moabot sa 349 ka mga benepisyaryo gikan sa nagdaiyang mga barangay sa Moises Padilla Negros Occidental ang nakadawat sa kinatibukang 700,000 pesos nga cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD niadtong Biyernes, Hulyo 24 dito sa Barangay 1 Covered Court. Pinaagi sa Unified Package of Livelihood Industry, Food and Transport o Uplift Program sa nasudnong kagamhanan. Tagsa ka benepisyaryo ang nakadawat sa 2,000 pesos na cash assistant. Kalikip ang grocery items gikan sa walang gutom program sa DSWD. Ang Uplift Program, usa ka inisyatibo sa kagamhanang nasyonal nga tumong sa pagtabang sa mga pamilyang Pilipino nga naapektuhan sa krisis sa kalibutan o pagtaas sa presyo sa mga baligya. Ang walang gutom program usab ang food stamp program sa DSWD para sa pagpakgang sa kagutom o malnutrisyon sa nasod. Gipaabot naman sa mga makadawat sa maogi hapon nga cash grant o grocery package ang mga benepisyaryo gikan sa Barangay Makagahay o Kenten Rimo sa umaabot nga Hulyo 28. Kining balita atod kanato sa DTX 500, Ditchy Bio, Mighty Sioux DTX, Cofemex, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Balita gikan sa K5 News FM Canlaon. Kini si K5 Sepre Serio para sa kampiyon nga mga balita, Sir Bisyo, publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Okay mga siligan, so kid me now, report ni Kipab Sepre! Ay! Sepre Serio! Tama, kay ni Singit man dahil engineer. Okay mga siligan, so kid me now, kapinsaw sa kalibo kamal pamilya sa Balugo, nakadawat og tabang nga bugas. Ubo sa LGSF nakaroon sa Picas Linya si Kipaib Saril Ripe. Kipaib Saril, ikipaib mo kandos!
1: El Castigador! El Castigador!
3: Mukaba sa usang kalibo kapin ka panibalay sa Barangay Balugo ng atong siyudad sa Rumagayate pagkanawa dahil kini o dusing tuka ka kilo ka bugas gikan sa lokal ka pagkabanan sa Dakbayan sa programa na nining bawat bayan pakinabang program. Kinibig ibunsyag ni Kapitan Joel Eroron, ganimong hapsay o palinaw na paghatag rin ka po na po na itong bulan sa Pebrero o Mayo. Aron din limagot ang mga tao sa binyo, ipagayin na po na po pinagin sa mga lista sa kalan o lakip na sa mga rin ka pilo sa mga rin ka pauna mga senior citizens. Ang programa, ipunuhan na pinagin sa local government support fund di nagkarawat ang daanak po yan o 44 billion kalokasyon. Tungkol din eh, napadayag siya iyang pasalamat si Eralon, gato sa gabanan sa Dakuan Subagete, pero ikang Mayor Chiquiting Serbaria o kang President Bongbong Marcos. Ang balita ay nabati ito ng kalinyo sa D3 Bio, DTX 500 o MyTC. D5 sa Iril, DTX 500. Para sa kaming balita, servisyo publiko ng Leon sa Negros, D5 News FM.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Okay mga siligan, so kintig paminaw, report ni Kipaib Saril Ripe. Opening salbo sa ika-153 na anibersaryo sa Leon Kinal sa Bakong Malinong, matupan ni ABC President Charlie Yupo. Dito maglangay mga siligan, so kintig paminaw, nakaroon sa Picas Linya si Kipaib James Bandukindo. James, ikipaib mo, kandos!
1: El Castigador! El Castigador!
4: Malampuson nga gibuksan sa lungsod sa Bakong ang kasaulugan sa ika-153 nga anibersaryo sa Leon Kilat na kiniatong nakalabay nga adlaw ba sa pakiginabi sa mga lokal nga tigbalita kaghapong adlaw, Hulyo 26, kang Bakong Municipal ABC President Honorable Charlito Yopo Siamingon na nga malipayon ug malinawon nga gipahigayon ang opening salbo sa tinuig nga kalihukan na aging pag-ila sa mga sakripisyo ni Leon Kilat. Sumala pa niya nga mulungtad og usa ka semana ang mong kalihukan din adunay mga nagkadaiyang aktibidad sa ang ipahigayon sa matag gabi siya. Giawag usab ni Honorable Yupo ang traan nga muli kay sa kasamo kun ugaling mo salmota sa mga pasundayag nga ipahigayon sa Bakong Public Plaza ka. Balita gikan sa News Center, ako si Kaki5 James Dietrich Bayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Okay mga siligan, sukid mo na report ni K5 James Bandukilio. Alas 5.52 na. Good PM, Sir Rex! Okay ang mga pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos, pero kulang. Naapagoy kulang ha. Sige na lamang gan. Saman ato pa ng Presidente, diba? Kung matinood na niya mga pasalig na po sa ato ha, eh maayo, diba? Hindi lang na to, sige ho na to ang presidente si Bukbuk o sa mga pismo. Sige na, kabalota nga. Ang mga Pinoy, binipod na to malikayan, maski pagkinsa presidente, hala, saway lang yapon. Pero sige lang, ginarespeto na ko ng uusay na feel ninyo nga to sa atong presidente. Ana lang ka simple. Okay mga siligan, soaking tigpanin ay. So, wa na dito igong oras sa uba na pagtapuan, magtiwas na ha? Relax lang mo. Ay, ato, gitagaan ganit priority ang ato nga presidente sa ato nga programang El Castigador. Mayo ka pag kaminaw karun niya sa may rural fish vendor. Tanong na sila namintar sa mapakulan ng family, mayong hapon ka ninyong tanan. Unahan lang gamay sa may Leon Kilat Mall.

0: Okay, mga sinig, I'm soaking kick paminaw. Wala na tayong oras. Ang istorya nila mahurot pilang oras nagakaupos. Wala may sagsitin sa makapukan sa akong barugana. O wala may sagsitin sa makapatindog sa akong balahibo gawas lang sa tao akong ditamakan ng katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag kong katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitang komentaryo. Sa kala sa mga station manager, Kipag Survey ni Kabusaw. Area Manager Santa Catalina, Mayor Peb Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipag Sir Iljan Castanio. Akong sparring partner sa Pika Silawak, Kipag Engineer, Traffic Controller, Bill Racuma. Sa gala sa mga Chief Engineer, Kipag Abodwin. O kinatibok ang pwersa sa Kipag News and Dumagite. 97.7. Ang hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. At tangin ninyo ang sunod na programa si Kipay Divina Tindo. Kipay Rupa Dibiro. Sa mga balita, panghitabo sunod sa 24 oras. International Showbiz Sports. Kini si Kipay Rick Santos Candos. Kanunay na kamaytisi. DTX Pamarit Capsule, D3 Bio. Extend Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, Kifad, News FM, Dalaygon ang Diyos, Kandos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tanyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom ang DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
6: Nawan ang makauga na sa kama. Masinog. May diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Atunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug the sugar to sugar cane. Mga organ. Epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Naapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitisi ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster, Maitisi.
9: Maitisi, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Dibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Maitisi 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI. Kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa MyTC kay efektibo jud kaayo.
9: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. MyTC,
11: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. 4 Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang T3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3. Kapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintisdingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar. My DC ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Aduna ko yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, my TC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karoon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa my TC. Garantisado o epektibo gayon.
1: My TC, ang alkaline ya vitamin C. Mabalik sa mga butika. My TC, my TC. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
7: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. My TC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtikog may TC, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa May TC, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o May TC. Highly recommended kaayo na ko ang May TC. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: May TC, ang alkaline nga vitamin C. Mapanit sa mga butika. May TC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali lakay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige ko gabsin, mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hinting pag-inom sa capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, ninajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, walang sa 6 sa 2 sa gabi.
1: D3 Bio, MP Newscast.
12: the latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz.

0: Jessica K5, Divinity Doga.
1: Uga ko sab siya K5, Rufa Devet.
0: Guys, ito ang headlines, ito mga balita. Ang hatod ka na ito sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Headlines! Kapin sa 1,000 ka panimalay sa Balugo, nakadawat og tabang bugas ubos sa LGSF.
1: Nasa sa krimen sa Valencia ni kunog 14.1%.
0: Top 6 the most wanted sa Negros Oriental na sikop sa Kapulisan.
1: Para naan sa mga vendors sa Dumaguete Public Market, mabiling nga barato sigon City Budget Officer.
0: Sa mga balitang regional, Provincial Task Force, gibog na aron mapaligon ang panalipod sa mga kabataan. Batok ka sa tigdas o garibulya sa Cebu.
1: 160 ka motorista na dagpan sa kipahigayon ng checkpoint sa LTO 7.
0: Tolo ka mga seafarer nga Ilonggo na ngayog tabang sa gobyerno alang sa ilang pagpauli.
1: Mga naguna sa balitang nasyonala, PNP, palig-uno ng facial recognition batok sa fugitives sa abroad.
0: INC gawag na magpabilin nga kauban sa gobyerno sa pagpalambo sa nasa.
1: Pulis gawag na tahuron ng katungod sa media sa pagbalita.
0: Kapin sa 12,000 ka mga Pilipino nakapahimulo sa bugas nga taga 20 matag kilo sigon ni PBBM.
1: Sa balita international, Israel military nagpahigayon og crackdown sa Palestino sa West Bank.
0: Sa balitang sports, si Enlix nagpabiling walay pili sa PBA Governor sa Cup.
1: Sa balitang showbiz, actress Julia Barreto sugda na ang bagong yugto sa inkogalingo nga karera.
0: Magkaroon sa itong mga kompletong detalye sa una sa tuwang balitang lokal. Balitang lokal. Moabot sa kapin o sa kalibo kapinimulay sa barangay Balugo ng Magita City ay nakadawat o taga 12.5 kakilo nga bugas ikan sa kagamahan ng lokal pinagi sa bawat bayan makikinabang nga programa.
1: Gipasabot ni Barangay Chairperson Joel Erolod nga nahimong hapsay ang pagapod-apod sa tabang sa malibayang bulan sa Pebrero ug Mayo. Aron dili maghuot ang mga tao sa venue, gipahigayon ang pagapod-apod pinaagi sa alphabetikong paghanay ug gipangatud usab diretso sa palay sa mga senior citizen ang maunga bugas.
0: Ang maong programa gipunduhan pinaagi sa Local Government Support Fund o LGSF. Di nakadawat ang dakbayan sa Dumaguete og 44 milyon na pesos nga alokasyon.
1: Ngunit diini, nagpareg sa iyan akong pasalamat si Erolod nga to sa National Kagamhanan o kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa maunga tabang.
0: Samtang sa laing bahin, kaso sa krimen sa Valencia, ni Conwood o 14.1%. Sa kompitong detalye, itong nga dawato si Kaki 5 sa Rila Repe, Kaki 5 sa IEK 5 News. K5 News FM,
2: live report! Yes, also, 14.1%. Ang kinilawang kaso sa krimen sa lungsod sa Valencia, gikan sa 335 ka insidente sa tuwing 25, na imo lamang kining 285 sa 2026. Kini datos sa opisyal nga presentan sa Valencia Police Station. Atong sila pagtambong sa No Potter Service, K5 News FM, itong alaw ka Domingo. Sabay sa report, ang peace and order indicator ni Kondog 28.2%. Gikan sa 196 ka kaso, na imo 122 lamang. Para kita la usab gagmay nga pagsaka sa 1.8%, ang public safety indicator og accident sa dalan gikan sa 133 nga bisaka kanto 163 ka kaso. Bisan pa ni nena pasabot nga kapulisan sa pareg suporta sa komunidad nga nakatabang sa pepidinar sa kalinaw o kausay sa lungsod. Ang balita ibati ato dan kaninyo sa Mighty C alkaline based vitamin C. K5 sa Iril, DTX sa FIDF. Para sa kaping kapalitan, servisyo ko rin kareho sa Negros, K5 News FM. K5 News FM, Lahai Report.
1: Duga nga balitang lokal, nagtingagol na sa Preso Juan ang kaunong nga most wanted person sa Negros Oriental human masikop sa kapulisan sa patuman sa ward of arrest sa barangay Poblacion Valhermoso, Negros Oriental kani atong nakalabay nga adlaw.
0: Ang dinakpan usa ka 21 anyos nga lalaki nga nagatubang sa reklamong paglapas sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.
1: Ang Negros Oriental Police Special Office ko Norpo miingon nga ang pagkasikop subay kini sa ward of arrest gi-issue sa Regional Trial Court Branch 64 sa Gihungan City na itong Hulyo 15, 2026 nga doon ay piyansa ng 180,000 pesos alas si Purayong kagawasan.
0: Ang pagdakop sa suspect

0: Balitang nga sports sa mga kaki-five. Hato de akadato sa DTX at Coffee Mix. Meron na yung pala na dito sugar, sugar cane and chia seeds. DTX at Coffee Mix na kakapi ka na naga detox sa kapa. Nagpabiling walay pildi ang NLEX Road Warrior sa Wagipugan ang San Miguel Burman. Alain sa 110-96 kakaraugan sa PBA Season 50 Governor's Cup kaniadto nga Domingo.
1: Si Jaquan Jones, may nanggulo sa NLEX na may 27 points ug 10 ka-rebounds. Samtang si Scone Winston, may amot 24 points aron tabangan ang team na makaangkon sa ikupat nga sunod-sunod nga kadaugan nga umapabilin sa Ibabaw sa Group A.
0: Happy na makabalik ang San Miguel human mapamunhod ang 25 puntos nga labaw sa NLEX na gipungaluhan ni Don Trolliano apan wala mapili ang Road Warriors sa gisilyuhan nila ang kadaugan pinaagi sa katapusan 3 puntos sa unang tulo ka quarter sa dula.
1: Si George King, may nanggulo sa Beer Men, pinaagi sa 31 points. Samtang si Trolliano may score og 16 o si Junmar Fajardo may score og 15 kapuntos.
2: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment ang mga kiki-5. Atod ka na ito. Ito ang point to see. Ito ang DTX 500. Musulod na si Joya Barrito sa bagong yugto sa iyang karera isip usa ka aktas na nagdumalas ang kagaling karera sugod sa pelikulang Haunted Carnival na apil sa 2026 Metro Manila Film Festival.
1: Kining horror slasher ka pelikula mo usab ang iyang unang proyekto uban sa Regal Entertainment o ang iyang unang kolaborasyon sa screen uban sa veteran actress sa si Maricel Soriano.
0: Di pareg ni Barrito ang iyahang na kumpasalamat gaya sa mga management team ang mga iyahang nakauban sa tibok niyang karera.
1: Katapusa siya na isakop sa Viva Artist Agency uman siya may piya sa Star Magic.
0: Sana all na ikarera. Pinaalala ko, Huwag mo kasing ipasok. Papunta tayo sa kabahayan. At papunta ng kasaysayan. Ano, sige. Huwag ka na naglangkong sa ito nga D3 Bio Evening Newscast. Ningad long lunes. May gabi ka, K5 Mom in the room. Sa the room. Kasi kasaysayan. I love you.
1: Yes, good evening po din mo talaga ka K5 DJ Mom Tisay.
0: Kasaysayan. Huwag mo kasi pasok na. Ano ba yung naristo? Alright, now ang gabi sa ito ang mga nag-hookup sa ito ang D3 by Evening Newscast, K5 News FM by 1, K5 News FM sa Buanggita, K5 News FM Shaton, of course, sa K5 News FM Tanhay, wa ang ganyan buto siya ba?
1: Habi lang huwag ipatala ni Bill, ang show my Sir Ace.
0: K5 News FM by City, of course, K5 News FM Mayungan, K5 News FM, diha sa May Kanlaon. Alright, as usual, no, itong hinabiyan na itong mga nag-comment sa itong kape. Ay, baby loves! Sa itong ka-Facebook Live, Shuhan Casido Kaiso. Good evening sa two ladies. Ang gagwapa, watching, well, nagkaong kagmangga ha. With Uyap. Hi to baby loves, love you always. Thank you so much, baby love, love you always. Shuhan Casido, diha sa May Palimpinon. Salamat si Muhang, si Muhang Butong. Butong and pastil.
1: Kang Otter Miraflor.
0: Kasi sayang yan.
1: God bless ang design ng Rufa. Lina X Coffee Mix Lavi Kayo. Shout out ni Joseph, Flory, Maritas, Ruby, Christian, Eileen, Diday, Hannah J. Ibasan, Arlene, Marilo Estrada, Budloy, Marisa, Tata Digit. Totally Geet, Oliver, Iskoy, Jor, Presi, Albert, Rose, Ranamina, also is here. Yung one face of the side and Ma'am Rufa.
0: Say Toto. Tatawan to. Toto Digit. Thank you so much. Hi, it's pretty on. Ganta loud, the lead of the third. Mayang gabi sa talaga minaog kanini yung mga ma'am. Nagkaon pa ni hapon samtang naminaw dere sa Gihungan City. Sudan raog ng ka nga tinunuan. Kaon na ta. Kalami
1: ano siya. Kalami ay siya sudan si Sir Esperjon.
0: Grabe, pang healthy niya ang pagkaon da. mga healthy living ni siya.
1: Kagahapon bulad man tuloy pa.
0: Dito hindi.
1: Pero lang itong bulad. Memorize na mo yung mga answer ha.
0: Oo. Memorize na mo yung mga gudaan. Kasaysayan. Sa adlaw kay isda. Kasaysayan talaga yan. Huwag mo iparisto yan. Hi to Mommy Rowena. Oh, Mommy Rowena, Rowena Dionaldo de Vera. May gabi mga palangga. Nagkatawa po ko galanta. Tawa lang gini ha. Daddy Joe, maayong maayong pagpaminaw. To Mama Joy! Mama Joy Fry! Thank you so much, Mom Pretty, for always tuning us sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Alright, sa itong asuna kanina, no? Nadungog na nato to iyahan nga mga dipanggisgutan. No? Akong nadungan, nagdo dito kahit itong Dumaguete.
1: Himuan pa na matugkuan.
0: Oo, himuan pa.
1: Kasaysayan.
0: Sa buong bansa.
1: Pinasok sa kamakayan.
0: Oo, huwag mo iparisto yan. Thank you so much, of course. Ito, ay, nandang sila mga ka-K5 doon. Mag-birthday. Sana mag-birthday today. Happy, happy birthday to you. Yep, it's July 27. Oh, happy, happy birthday. And I wish you the best in life. Oh, salamat sa mga nag-birthday karong alawa. Tagaan mo og taas na kinabuhi. Oh, pang ano ba? Pang kasaysayan. Salamat dyan na ni mo. Happy birthday to Mama Lia Salvoro. Wish you all the best in life. And stay pretty and healthy. Rated sa tuay ka bang mag-birthday pa sunod na adlaw. And sa susunod pag yun nga adlaw, o kang Mama, Mom Pretty, Joy Fry. Mag-birthday na siya. Atas happy birthday. Alright, and time check. It's now 25 minutes past the hour of 6. The time check. Katod kanina sa Mita C, ang alkaline base of vitamin C. Sa itong D3 Bio, DDX 500, DDX 2 Mix, agakapi ka na naga detox check-up. Pero salamat no sa tuwang mga namino karong gabi una. To Biba Loves, hello to you, Shohan Casido, kaysa. Nagkatawa na lang ko na si Mami Rowena. Mami Rowena, o, tayo mo kung kung anak Mami Rowena. Salagi na niya.
1: Naglibog mismo ang kuan, di
0: ba sa? To Ate Shella, all the way from front to back.
1: From Picas na lang.
0: Ah, front to back. Nagiging salamat ko na taigong oras. Sa ngalan na siya ng CEO, Dr. Maloy.
1: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
0: At sa mong station manager, Sir Verdi Gabusaw.
1: Sa mga technician sa Picas Lawak, K5, Bill Andrew Racoma.
0: Gwapo, gigo na siya. Pasensya, ina na siya. Harap ko siya biscuit dito sa isa.
1: Right, what is it, biscuit?
0: Ako si K5, madibin natin dog.
1: Huwag ako sa siya K5, Rufa De Vero.
0: Para sa kampiyon ng balita, Servicio Publiko Kalingon Saragros, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio.
2: Gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio.
2: Gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga buti.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagpa-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sinaing mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubhon nagsip-onon na ko. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige Gigin akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalong sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Clinicas Probiotic. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mugs Probiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicals, Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: 87.9 K5 News FM Gihulungan City.
3: K5 News FM, umpisaan ang sayang gabi sa mga musikang dagay.

0: Nakakapuot ang ina, tayo ay lumilipad. At ko'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad. At ako'y iniwan mo.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio!

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 at lay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palya ug the sugared sugar cane. Mga organic compound.
2: Yeah,
1: epic. Tibatok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iusang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
0: Extend Supplement for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: This is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dyson Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
2: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for biotics. Nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya
12: ug de-sugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Yeah, effective.
15: Batok sa sakit ng diabetes.
16: DTX 500.
17: Sa mga butika.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangka, parehas ng amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: ikapsula mo.
2: Extend!
3: Extend, Superman for Men.
2: Gawa sa maca,
3: isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska,
3: epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Superman for Men.
4: Isang kapsula.
2: Extend Food Superman for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
1: Lagi bang matamlay
6: o mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
7: mabibili sa mga butika.
1: Memory Advanced Syrup.
2: Clinica Spore Biotics
1: nga 45 probiotics
2: at tunay 80 billion CFU nga good bacteria.
1: Spore Biotics.
2: Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer.
1: Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw,
7: mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Clinica Spore Biotics,
2: makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas.
1: Clinica Spore Biotics,
2: ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya
1: batok sa mga kagaw.
2: Clinica Spore Biotics,
7: mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Kadaragsa nga punggod,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: EX500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala naging niya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Sport Biotics. Gatapang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX Beauty Soap. Bakal

0: with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang immune kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
3: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
2: Common nga allergy Sir GP, naa sa pasayan, kasag o mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. O ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
3: Delikado.
2: May pa na nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
3: Delikado o makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igonjod niini ang imong baga.
2: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
3: Dili ka ginhawa?
2: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
3: Munay kuyaw.
2: Simple ra man ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
3: Husto.
2: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
3: Mojudok!
2: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
3: Oh.
2: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
3: Bitaw sa?
2: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluoy sa Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
0: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
5: tulog pod ka kapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Munay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
3: Husto.
2: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
3: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, munay naa sa DTX 500.
2: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o mighty C.
3: Correct.
2: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
3: Bitaw sa.
2: Kaon pa jud ka? kay lami.
3: Oh.
2: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
0: DTX 500!
6: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa

0: TTC kay effective wujud kaayo.
1: My TTC sa mga balita. Kining tulumanon, TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
1: TTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Inawat nga nakainom mo og TTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
4: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
3: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
4: Muna.
3: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mao untay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
4: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
3: Na.
4: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
3: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
4: Correct.
3: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
4: Humaw pa na pagkaibawo.
1: TTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape,
6: naayo na ako.
1: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Makaguol jud kaayo paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan mo nga ulahin na ang tanan.
3: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang ang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Palig-uno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
4: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes ug hypertension.
3: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
4: Bintaha
3: ang DTX 500 ug ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
4: Dili
3: maguba ang imong kidneys ug ilabias tanan, makontrol ni ini ang imo nga diabetes.
4: Pagkanindot, tsakto dyan na Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
3: Yay, no? Susigurado ha, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
4: Correct.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Mabalik sa mga buti. Mighty C!
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubit. Tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
4: Austo.
3: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa Jude o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
3: Nadyo pa naon, Sir GP, nga lami, Jude, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa Jude, ano yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
3: pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining akapi, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
4: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
4: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
4: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
3: Take note, Sir GP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
4: Correct.
3: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
4: Cholesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
3: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
4: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, taugon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya. Maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol. Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
3: Correct.
4: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imo ang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
3: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
4: Oh.
3: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
4: Oh.
3: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
4: Oh.
3: Gadaghan na siya ng gadaghan. Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagka man, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
11: Victory Bio.
12: Oh, si Richard.
13: Siging galabad akong ulo.
12: Tasa day kong blood pressure.
13: Painom ko sa akong asawa, Victory Bio.
12: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
13: Yan normal lang akong blood pressure.
11: Victory Bio. Ang Victory nga may visio.
14: Ang visio
11: nga may Victory.
14: Mapalit sa mga bulika.
11: Victory Bio.
4: Kung nakainom kag Victory Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
3: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
4: Wala.
3: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
4: Correct jud, Dr. Ramil.
3: Kay ihatod man yan ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay ug pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
4: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Nuts, putong, avocado.
3: Siyempre, ditribayo gyud nindot ta, Sir GP.
4: Ditribayo jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL.
3: Sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
4: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
3: dako ang chance mahimong gallstone.
4: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
3: Pasabot, Sir GP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
4: Wala.
3: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
11: D3 bio.
15: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
11: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
14: Ang visio
11: nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
11: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
11: Mighty C.
14: Mapalit sa mga butika.
3: Ang pag-inom og kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahina sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
4: Kala medyo na ng feeling nga mintras ka kapikadok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
3: Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
3: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
3: Maojud na superstar diha Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya og mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
3: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
3: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak? Aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
3: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
3: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
11: D3 Bio.
18: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no, ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
3: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir GP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
4: Wala.
3: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
4: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
3: Ang ketones Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
3: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
3: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
3: question.
4: Efficient.
3: Ang imong D3, nabay ketones?
4: Wala.
3: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa i-research ninyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
4: Wa, natay oras, Doko. Ako si Jean Paul Hineroso. Peloso.
3: Ako na usab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako si Diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Tiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: PX500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap!

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: ug antioxidants
1: ng gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, effective.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, besugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
2: Extend!
1: Extend! Supplement for men.
2: Gawa sa maca.
1: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
2: Like flavowaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Supplement for Men.
3: Isang kapsula.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dex Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kaya yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nang isang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
7: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, ha?
7: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlaw powerful extracts
3: ng phytochemicals
1: og antioxidants
3: nga gikan sa palya
1: og the sugar cane.
3: Mga organic compound
1: nga efektibo
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mapakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever, doc, mao ang music.
2: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct, doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
2: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
2: Paita.
3: Ang atong dalunga na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations, o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
2: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan tamag DTX 500 o Mighty C?
3: Mm.
2: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
3: Mm.
2: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes, nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang og mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika.
3: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
2: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang. Mm. Kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
3: Gusto.
2: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas.
3: Mm.
2: Napoy mga batan-on pa pero bungol na.
3: Mm.
2: Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Kana
2: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C.
3: Mm-hmm.
2: Bisan pa ang pagkatigulang, usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mm-hmm. Mao jud dok.
2: Kay naa mangud, Sir GP, nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na
3: oh.
2: Pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs.
3: Mm.
2: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music, doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
2: Mm.
3: Dala na po dagway na, doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
2: Hello?
3: Makabungol na dahil na.
2: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha. Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw,
3: oh.
2: Makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir JP. Kabalo ka gunsa? Ayaw rin paminawa.
3: Sato ba do, kung tabihan si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-detex may bandit o may tisi. Kinanglan. Ano din ka mabungol sa kasaba, yagyaw-yaw.
2: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og detex 500 o may tisi. Kaya kung lili ka mo inom og detex 500 may tisi, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: DTX 500!
5: Ano si Janice? Dukay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, kinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
0: Pagpapali sa mga butika.
1: Kining tunumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. Pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matugdili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
2: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon.

0: Okay, or utan daghan pud og prutas.
1: DTH 500. Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yung kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTH 500, tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Kibo jud kayo ang DTH 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Simple na jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
0: Gadahan ko lang tulog sayo.
3: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
0: vitamin C.
3: Aron mataas imong antioxidant.
0: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan man nagtaya ang imong utok.
3: Mojud.
0: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, nalimot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
3: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
0: Correct.
3: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
0: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan? Grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron mutubo ang savings. Ang anak nga utukan, siyempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin niya investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrupt, Sir JP.
3: Bankrupt, Jud.
0: So sama sa atong lawas, naataan yung gitawag na antioxidant sa gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige mo ni kahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX X500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. Kining tulo manon. Hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health, News. Dietary Bio.
5: Ako si Mita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong

0: Abang ang D3 Bayon ako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bayon. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayon.
3: Mga ka D3 Bayon, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bayon ug wala sa plain nga ordinary D3.
3: Another powerful component sa D3 Bayon nga wala sa plain or ordinary nga D3. Ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
4: Yes. Buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
3: Husto.
4: Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bayo.
3: Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
4: Sa ato pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
3: Wow.
4: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
3: Napude siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
1: D3 Bio.
5: Ako si Jaime Ilusorio, nagpasalamat po sa
6: D3 Bio.
5: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
3: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
4: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
3: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, Sir JP, no. Naa na kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
3: Mo jud kini nga iyang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
3: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
4: Baling nindota jud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
3: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
4: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
3: husto,
4: Sir GP.
3: Husto.
4: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
1: D3 Bio!
7: O, si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
7: Taas na dahil kong blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
7: Sa nakabulan na wala lang akong labad na akong ulo.
8: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga
1: D3 Bio! D3 Bio! Health News! Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mikey C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
3: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabuhoan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay Clinica Deo Fresh.
3: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa Clinica Deo Fresh.
3: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubi tao. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na na, Sir GP, sa added benefit.
3: Oh, stop.
4: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Na jud pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
1: D3 Bio Health News, D3 Bio!
2: Ako si Elena, gainong jud ko o D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab, si Doc Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
3: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
3: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
4: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. alert ang imong mental function, kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
3: Oh,
4: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
3: Mm-hmm.
4: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibok benepisyo sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
4: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura din nag-topical cream.
4: Mura yun.
3: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
4: Mm.
6: D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
3: Mm.
4: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
4: Mm.
3: Alpha-lipoic acid.
4: Mm.
3: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
4: Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan yung i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course, wala.
4: Mm. Mm. Naaran yun na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Dr. Ramil.
4: Mao na yung trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
3: Na jud ta yun, paspas kay na.
4: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan dyan na to, ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
3: Taway kayong immune system, ani, Dok.
4: Pero, mas kinahanglan dyan, ni mo una ang gwardya sa balay.
3: Of course.
4: Ang ditribayo adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang ditribayo.
4: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Dok, wala tayo oras. Ako si Jean Pauline Roso.
4: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
3: Ayawg, abusohon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa, gapuno. Completo.

0: ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa K5 News FM, alas 4:30 na. Oras ito na Green News DTX Copamex. May kape ka na nakadidog spa. D3 Bio. And of course, ang DTX 500. Kini pa kayo gala, ipik timon eh, para sa atong paghipsog o proteksyon sa atong paglawas.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Balita K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.

0: Le son de Bisaya sur Gabi de Nau, la Louis Canse Negros, Rital, Bayo Buntag. Good morning! Mayong buntag sa tanan na to. Asa pinapita din sa ito na Louis Canse Negros, Rital. Manupan ta mga kaki-5 din sa itong programa. Balitang K5 sa umaga. Di adlaw karoon ka Martes, Julio 28 na. Dala sa mga CEO President Doka Rameloy, the Area Manager Santa Catalina Mayor Pep Legan, Station Manager Sir Bernie Cabusa. Sa ala ni Key 5, James Sabarigilio, kinagyapon niya higala. Na Key 5, Cyril DTX 500 Repe. Partner na to si Amo Dwayne Olpos. Atong Lock 10 sa Merkado Publiko ni Mura sa Garon. Don Debs og si Bobski the Bite si Digia. Ato mga higala diya sa atong Amerikano publiko. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ato mga online friends nga naka-tune in na karon na mga Kaki Vibe, please like and share. Ato mga sir og ma'am diya karon, no? Nga maka-drop by sa atong live karong buntaga. While nabindo po niya mga kaki-5, ang inyo sa narini karon nga mga kuan na to, mga himuon, asay sa iyong pagmata ni sa iyong kabuntago na mga kaki-5, asay sa atong pagampo, sa atong labaw nga mga gahom, mag-init og tubig! O niya! Kuha din og usang kasasay sa DTX Copemex. Oh! Yaw na mina po ni Key 5 Sai. Chat-chat dun. I-business na din sa ito live mga Key 5 para makakita inyong mga silingan niya karoon, no? Despite sa mga internet connection! Mga luya-luya, mga luya, kaling atong mga connection na karoon. Oi, good morning, Mayet Salvador. Good morning. God bless. I-share po, Lion, ang ito live. Kaya para na sa itong mga kingsunan nga sa iyong nagsikay-sikay, sa iyong nag-inom niya karon. Oi, mga estudyante, hala, sige, bako na, bango na mo. Ay namog duka-duka diha, labi na ka ito mga estudyante nga sa dugay na tulog. Gabi ay importante na mga estudyante mga kagifay, matulog mong sa'yo. O what na mo ay assignment? What na mo ay assignment ng panahon na mga kagifay? Ay mga teachers, wala na ba assignment diha karon? Ay mo padalag assignment sa mga bata kaya pagkalas utso ana, matulog na sila. Matulog na sila mga kaki-5. Oh. Labi na og naka-mighty si na sila. Matulog na gina sila sa iyo. Okay, good morning, Key 5 Sai. Sa tanang mga naminaw karon, salamat ya kaya. Ato mga dudong og mga inday karon diha ay namo diha og kuan. Kato mga trabante na to, sa iyo mo mata. Sa iyo magsikay-sikay ilang duty alas 6. Alam bata na mo niya. Ay, namang duka-duka niya, ha? Kay minaw na mo sa atong balitang Key 5 sa umaga. Di ba? Good morning! Good morning, sa tanan. Good morning sa mga Tagalog o sa mga Bisaya. Ay, mga kumpare ba mga kaki-5? Nag-sultian ay batod pa sa kumpare mga kaki-5. Kanilang yung mga kanibang mga kuhan nga to? Ito mga kumpare ng mga palahubog. Ay, morning na ay ni Sir Edwin Alalong. Ang atong higala din sa barangay Mutong, katong inventor o dakong truck.
1: Ayay, uara!
0: Didaga na yung truck, mga kaki-5. Kadang yung truck, mga higala, yung monster truck, ang muagi na sa dalan, Hurot na dalan.
1: Ay,
0: ikaw sa pwede naman pag-iun, boss. Ato din ng tao na pagkikala. Good morning, Sir Sai, sa talaga naminaw. Nay, pasyente mga kaki-five, nagpakonsulta sa doktor. Ningon ang pasyente mga kaki-five, nga, Dok, ano?
2: Dok, ano ka sakit niya kung dughan, Dok, kaya inom na kong tuba. Pero kung libre, dili man magsakit.
0: Kabalon ako. Unsay imong sakit?
2: Unsa man, Dok?
0: Imong sakit, nipis imong baga, pero imong naong,
2: baga kayo.
0: Good morning, Satanan! Ay. Labi ng libre mga kikipay, no? Libre. Basta libre, labi kayo. Good morning, Sir Sai. Satanang Nabino sa K5 News FM. Hala, sige, kato mga ganahan nato niya. Isa ba inyong mga nasabdan? O Nabino po sa State of the Nation address ni President Marcos Gapon, mga K5. Marilyn Buko, good morning, K5 Sai. Good morning, K5. Morning. Oh, share na din yung mga K5. Sir Sai, good morning. Sa tanan na lang naminaw sa Merkado Publiko. Oy, Bus Tata Laro, good morning ni Bus Tata Laro. Ato mga ikala na sa painitan na Changi, Dumaguete City. Og sa mga kasikwit nga mga lugar nga nagpalanog, nagpasipa karon. South Pole Market, Building 2 Public Market, si Ma'am Rose Tingyo. Ma'am Rose! Kumusta man ang imong radio diha? Okay ra. Okay ra. Good morning, Sir Sai, sa tanang nga mga naminaw sa K5 News FM. Sige, ikuha na ninyo. I-love you na inyong mga kuwana, ito mga palangga. Ikalimot mga K5, no? Protection sa itong paglawas. Alamin na karong panahon na. Oh, kaning antong mga products mga K5 ng endorso na to, no? D3 Bio. No, kato mga dunay mga kanagarat arat ang tutulan mga kala. Na, ikuha na ninyo na. Pag-click mo ka D3 Bio, hindi inyo pa ako na, mo gawa sa iyang gel. O, muna mo, kuha dito si mong tutulan mga K5. Oo? Oh? Pagkadiduta, eh. Boss Ini Tagalog, Boss Ini Tagalog, advance happy birthday ni Ma'am Joy Fry, especially ka Ma'am Nin, sige ni Boss Ini Tagalog. Boss Ini, naluto na ba niya ang imong fried chicken? Florante Botigao Antanoy, good morning, keep I say good morning. Hello, ipang bata na mo. Hoy, ito mga kipay, nag-standby na ang lekotsero na to sa atong Merkado Publiko. Sa atong pagkanina, hindi na sa linya.
3: K5 Balantay Merkado. K5 News FM Live Report.
0: The Dibs!
4: Yes, good morning. Good morning, mga kakilag sa Iril. Ako ka to, mga kakaubanan. Happy Tuesday. Kakita ko ya, atong live karon na ata karon sa South Pole Market. Munang atong pasalamatan na nga daghan kayo tag mga stock karon. Labi na atong mga supply sa atong mga panakot, atong mga otanon sama sa alugbate. Daghan tag supply karon kakita siya gikan sa Cebu City. Pero na atong i-abot or itong balo diya kaninyo. Paminaw mo diya pasar katong mga magumpra ya. Mone ato ang mga presyo karon sa South Pole Market. Ang sibuyas nga lingin, atin ang putay sibuyas karon, taga 120 ang kilo. Ahos, 130 ang mata kilo. Luya, 130 ang kilo. Ang karot, 70 ang kilo. Ang atong atsal, ha? Atsal ato karon na medyo ubay-ubay rin ang putay supply, pero ang quality, dili kayo, good nga, aswag kayo. At saga, 150. nito ni Sacanes sa Augustitos ang kilo. Patatas, 135 ang kilo. Ampalaya, kailangan mo pang pinakpik, pang kailangan itlog o sugulang itlog. Ampalaya, tag 85 pesos ang kilo. Ang cabbage, 60 ang matakilo ni. Pichay nga Bisaya. Atay pichay nga Bisaya. Tag 65 pesos ang kilo. Chinese pichay. Chinese pichay, 65 pesos ang kilo. Ang litos, 280. Talong, atong talong ro, dagang tasupeng talong. Tagas, dagko, tagkuan, tag 70 pesos. 70 pesos ang kilo. Ang kamatis, 130. String beans, kung na munigyong sintas, o mamugbo niya, munigyong balatong. String beans, ito na yung sintas, tag 70 pesos ang kilo. Ang burger beans, kung beans, tag 50 pesos usap ang kilo. Ang kalabasa ito, medyo ni usos ni gamay, kagahapon 23, pero tag 30 pesos na ang kilo. Killing espada, 45 pesos ang kilo. Pipino, kung green cucumber, 15 pesos ang kilo. Sayote, atong sayote ha, binuok ni. Binuok atong sayote, 10 pesos ang matagbuok. Kung madago-dago, adunay tagbuse. Alugbate, kinilo na itong alugbate, karoon na. Kinilo na, 50 pesos ang kilo. Sibuyas down, 260 ang per bundle, ha? Per bundle ni. 260 ang per bundle. Kilo ko yung mais, ha? Ano siya, wala, dili na siya, wala niya gipakpakan, ha? Ano na siya ipakpak, 65 pesos ang matag kilo. Muna yung atong mga latest updates sarong adlaw, ha? Adlaw sarong ng Martes. O niya, Mam Jay, umusta mo ito ang supply ko?
5: Hi, good morning, sir. Hi.
0: Hi, morning, Mam Joy. Morning. Balatong
5: string beans.
0: Mm-hmm.
5: O bagyo beans. Wow. Anay barato ra.
0: Mm-hmm.
5: Ang sayote ni barato na pod.
0: Oy, ngano ni barato ang sayote dagang
5: sa. Daga nag-supply
0: oh. Lapit na sa supply gikan sa San Antonio.
5: Ay wala sa sayote sa kadundol do na ni sayote sa buro. Sa likod niya.
0: Ang likod.
4: E katong Balinsa mo.
0: Balinsa daga no. Lapat Mam Joy, good morning naman niya.
5: Okay, welcome.
0: Mga
5: good morning.
4: Okay, so mga to si Mam Joy. Kanya, ato kay Grito Gabban, happy birthday o mga dawa kay si Mam Joy. Si Mam Joy, Fry. O mga dawa, iyang birthday.
0: Birthday.
4: Na tayo na iyang birthday kay si Mam Joy ni Mam Joy Fry. Sa iyang adlaw na tawahan. Munang dako-dako siya kahi kay mga dawa.
0: Wow.
4: Dako, imito akalisto na iyo, walang tulong. Joy, si, good morning.
0: Si Ray Cuevas, magdala itong lead song na kay?
4: Paring Ray Cuevas, pre, i-invite kang Ma'am Joy, kinalang naagaw ka. Kaya, i-special mention na kang ni Ma'am Joy.
0: Mm-hmm.
4: Onya, ato pong mga walay mitara, ato lang mga greetings. Labi na, diya sa, ni Ma'am Lynn ang sirol. Ato na,
0: morning, oh.
4: Sa mga sponsor. Kaya sa eto na sponsor ato, pasalamat na ako ipasupport ko may. Pinapa tayo mga 4 minutos, igo pa.
0: Igo pa.
4: Si Ma'am Lynn of Siraol, gusto kita des butungan sa Boulevard, ha? Ma'am Lynn of Siraol.
0: Okay, okay na ilang radyo.
4: Okay na. Okay na ilang radyo. Wala yung problema ang radyo ni Ma'am Lynn of Siraol. Kunya, gusto kayo yan, radyo ko niya. Away lain na naminaw niya na iharag ang radyo. Ipaminaw sa ng mga customer. Butungan sa Boulevard. Kanya, si Ma'am, kuanday, Sir Abon, si Ma'am Arsing, nagpikuminaw na dyan sa Tubod Bakong. Huwag ang guaday kayo sa'yo, ito ang amigo isa ba, or kayila. Followers, dyan sa barangay kang mating mga Villocura pamili. Si Artemio Imyok Villocura, o si Konsyal Marlin
6: Divinagracia Bilocora, ha? Ako po na yung mga sponsor. Ang gamay, Smith Shop. Ha? Gamay. Ang din ba siya yan? Ang din ba siya yan? Si Ma'am Lusminda to si Sir Cidi to si store number 5, Ma'am Martinez Penitan. Si Ma'am Belma o si Ma'am Christine. Bless John Dex Rilio o si Ma'am Duan at ang Sir Sir Eking. Napay ko nito. Napay ko nito. Ang napay ko sa amigo si Boss Kiki Piniro. Kiki Piniro. Taki Persay. O guman pa na ito, mga listener. Salamat ko. Good morning sa tanan. Boss Ili Tagalog. Ang ato sa mga ligod. Kani siya ka na DTX copy user. Boss Ili Tagalog. Mga Taki Persay.
0: Okay na po yung radio dito.
6: Ay, yan yung radio. Di ba ako buka yung radio? Tugay na po kayo. Punya na po yung gamay nga backup. Kaya, o mubran out, naman siya automatic na mag-andara. Punya, karunin ko, aduna tayo feeding programa kita. Diyan lang pa sa Barangay Kandaway, diyan sa ilang amamabon. Punya, kwan, run out mo na. Mag-andam kita. Makita ba ka itong mga kwan, pangandam ta kay Branout Marong Domingo. Dayon guro, maradwa na yan. Madayon na kayo sa kay Balor Migra. Pili program ta Marong Domingo, anak sa barangay Kandaway, Wakipay. O Kandaway, kamanak, murag na boundary na. Wapatak ako sa saktong location mo sa kay boundary sa Kandaway o kamanak. Anak itong feeding program.
0: Okay.
6: Okay, so maradwa kay Kilo Sainz. Nagang sa ako, gilipin na sa itong mga pagkumina na Ma'am Joy Dipaling, Ma'am Ginalisa, Ma'am Mirian, o gatong amigo sa miyagi, si Boss Mark.
0: Boss! Oh, morning.
6: Boss Mark. Magdala si Boss Gilbert. Ang magsinggit sa mga kita na ko. Okay, so alang sa balitang K-5 sa umaga, hindi yung K-5 Brundits na naka-extend ng food supplement Dipaling para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o pangawan sa Negros.
3: K5 News FM. Live report.
0: Labad, nagsalabad, Dedeps. Babiski. May puntang sa Saibil. Have a nice morning. Gikan ni Ma'am Nance sa Barukilio. Good morning, Ma'am Nance. Oh yeah, thank you, Sir Edy Tagalog. Salamat daw, Sir Edy Tagalog. Gikan ni Ma'am Nance. Requibas Villaflores, sir. Good morning. Good morning, Brad Sagril og Paring Dondeps, Batik na Ugma. 6 a.m. 6 p.m. Andre. 6 a.m. po ni Ugma. Rasay sa gabi, eh, dili. Buntag. Shout out ni Jean Cabaldong, na nakaditex sa Comamex, and also good morning to Mommy Joy. Fry. Amping para dili maluping sa lamad, Brad. Oh, alas 6 buntag ka, Brad. Okay na, why problema kay Risa atong sibianan. Pero ang kwan, ang party ni Bob Joy, alas 6 gabi. Once again, advance happy birthday, Bob Joy Fry. Og sa tanong magandang sa ulog, sa ilang kandaw natawan, advance happy birthday sa itong mga Princeter o mga suki na itong mga Tig Pamilawa niya, magandang umaga. Morning, Sir Sai, naka DTX sa Copamix na Gidmi. Salamat kayo. Available na sa inyong, kanangkuhan mga ikala, kanangkuhan itong mga products, og naay K527 Bayuan, Tanhay, Baiz, ayungon, pungunta na lang mo asa magkapalit sa ato mga products sa ato rin, no? Dahil itong mga products sa mga kakipay, para ninyo ni tanan, no? Para ni sa atong tanan. Labi na katong mahilig o kining kape. okay. Magmanyanita di ay, okay. Sige, magmanyanita si Paring Ray. Alas 6 buntag, 2 alas siya kay magmanyanita siya. Pwede na po, Brad, humani mo kanya nita, pwede na po kang maligo nito. Maligo ka nito. good morning sa ato mga palangga niya sa ato Sibulan area. Alas 4:52 dia sa Tanay City na dia si G5 Ace. Punta na po dia ang itong station ng G5 News FM sa itong mga products mga G5, no? Sulay na gina ninyo, no? Sulay na ang itong mga products mga G5. Itong mga tightness like sugar, sauce. Wala na problema. DTX 500. Good morning, Susit Sima Frank Baring. Good morning, Kipab Sai. And to all, good morning. Katong ano na mga lalabs nga mo sa iyong mo mata, may hindi gising na loves. Good morning, loves.
7: Ayay, O-R-R.
0: Mata na ko, loves. Ay, kanindot, no? Kanindot, yano na mo pukaw ni mo sa siyong kabuntago na ano yung mga kami, wag mo pukaw na mo. Ay,
7: ayay, O-R-R.
0: Oh, ang mo pukaw na mo, mga kakifay, panahon sa pagmata na mo sa kanahon, ang among alarm clock.
7: Ayay, O-R-R.
0: Oh, may betong uban niya, may nga, lamingon nga. Loves, good morning. Mata na loves. Kay, mujuti pa ka. Ah, di ba? Pero kaming walay mo puka mga higala. Alarm clock lang yun ito na mumupuka. Ay, nako. Pero, anak na kinabuhi mga kagigipay. No? Good morning, Sir Cyril. Sa tanong mga namina sa Kifang with News FM. Good morning sa tatanan nga nagluto na diya. Naka DTX Copper Mix na. Parin ni Ma'am Joy Fry nga naka DTX Premium Coffee. Niya si Ma'am Rose. Oy. Morning itong once again itong mga Amerika, sa Amerikano publiko. Salamat na kayo ninyo diya. Ala pag share boss Tatalaro. Good morning boss Tatalaro. Oh, sa mga lamas. Oh, pwede ka na. Ito din sa merkado publiko mga ikal. Ang gasipa na rin mga oras sa karoon at tumularan section. Isikon, Ma'am Chinky Hukom. Di sa merkado publiko. Good morning, Ma'am Chinky. Wah, naman takasuro din sa merkado publiko mga kagipay. Alright, sandbay sa mga balita o uban pa nating mga kalingawan. Dinis na itong balita yung K5 sa umaga. Balik pa ang mga kasayuran. O aron na sa second portion sa itong mga balita. Uban lamang na inipipila ka importanteng kasayuran.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: History Bio.
9: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga
8: D3 Bio.
12: No one ana makaugana sa kama.
13: Masinug.
12: May diabetes ka.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
12: Yung phytochemicals.
13: Ug antioxidants.
12: Yung gigan sa palaya.
13: Ug de-sugared sugar cane.
12: Mga organic compound.
13: Yung effective.
12: Batok sa sakit ng diabetes.
13: DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-dili sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galing ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
10: Mapakamagabutika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C,
10: mapalit sa mga butika.
13: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dela sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagsiklila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pagtik na ko og Mighty C. Dinajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat. Best kayo ang Mighty C.
17: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
18: Sa mga butika. Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, kagwala na gana mag-iskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotic 545 Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotic. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Kung si Juni taga-Bacolod, napasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Dietary Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Dietary Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Dietary Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa Dietary Bio, normal na dyan na akong regla.
1: Dietary Bio, ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
6: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio, Dietary Bio.
8: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Dietary Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
6: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Inaag kapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Headlines.
10: Oras alas 5 na na. Oras ito na ikinigyo sa D3 Bio. DTX 500. Kaya pa yung kalatong kapagkaan na gunang kapaulan sa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
10: Headlines. Sa itong mga uluan sa itong mga balita.
1: Headlines.
10: Temporary closure o total road closure din sa Dumaguete, aprobado na.
1: Headlines.
10: Sa showbiz sa Lisa Severano, ipapit sa koneksyon na niya sa iyang karakter. Sa Forgotten Island. City Hall report Dumaguete Vice Mayor Isla Alviola nagolo sa nutrition feet walk niyatong Dumingo. Police report Pedro Valencia uban ang 11th IB nagpauman o nagpatuma na dinis sa hugot nga pagmonitor sa seguridad sa lungsod. Capitol News plano sa pagpalambo sa bagong Highland Resort sa barangay Hanayanay, Sugda na sa Capitolio. Naguna palita na ito sa Rinal, bas nga nahagbong sa pangpang sa Bilar Mall. Tanang nga 30 kapasayro, luwas. Naguna palita na ito sa Kaluan Police, eh, gawang at tauron. Ang katungkol sa media sa pagbalita. Oriente Belshak, ibisagan sa Senado. Ito sa international oil tanker na kaigo sa Iran naval mine, bibuto o ganda surog. Sa balita sa sports, inlik sa parayong ng hawod sa PBA Governor's Cup.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang lokal. Balitang lokal.
10: Okay, karon sa kumpleto kinita rin na sa itong mga nagunang mga balita. Malapuson, gabunan sa ganyang panungsod na ding siya sa Dumaguete. Ako rin sa Alex at temporary total road closure. Basta naging amendments sa kagibasa sa sugyot sa mga konsehal o departamento sa siyudan. Sa pagkinabi kang konsehal Rilly na lawas, siya bibutsang nga lauman. Ganun ay dagang pagkausama sa dugang pagkarumbar sa nagsigutang ordinansa. Malapan ni Konsehal Lawas nga laking nasa kausaban. Pang partial road closure ubos sa katugdanan sa local chief executive. Duga pa ni Lawas nga mga makalapas ordinansa mahimong bawion o ang buyer's permit o business permit pinagi sa administrative process ibis nga pasakaan o kriminal. Alas 5:03 na sa atong balita sa showbiz.
11: Balitang Entertainment.
10: Lisa Severano ni pabit sa koneksyon niya sa iyang karakter sa Forgotten Island. On sa istorya atong i-check atong chika Dora si Clarice Rulian i K5 mo.
12: K5 News FM Live Report.
13: Gihisgutan ni Liza Soberano kung anong konektado siya sa yung karakter nga si Raisa sa umabot niya DreamWorks Animated featuring a Forgotten Island. Sa interview sa Extra, gipangutana ang aktres kung makarelate ba siya sa panaw ni Raisa sa pagpili tali sa pagkukod sa kaugmaon o pagkupot sa mga tao nga iyang gihigugma. Gibaamid ni Liza ang pagkuha sa papel nga abot sa usa ka mahinungdanon nga panahon sa iyang kinabuhi. Wala madugay human siya mibalik sa Estados Unidos gikan sa Pilipinas aron sa pagpanghita sa bag-ong mga oportunidad. Giangko niya nga dili sa yon ang desisyon niya mobiyas sa Pilipinas, ilabi na human makatubang o mga pagsaway online. Sila isa mingon niya pelikula sa katapusan, nagpahinumdom kaniya, ngang gilayon dili makapakunhod sa makahuluganon niya mga relasyon, na nagtabang kaniya sa pagpanghita o kahupayan o kasiguruhan, samtang iyang gidawat ang usa ka bagong kapitulo sa iyang kinabuhi. Umagat ang balita, showbiz, nga hatod nga nato sa Mighty Seed Alkaline Base Vitamin C, DTX 500 of DTX Coffee Mix. Nakakapikanan, nakadetox ka pa. Kini si KK5 Clarice Rulian para sa Kampinyo Balita, Servisyo Publiko, Galingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. K5 News FM Police Report.
10: Sa itong police report, ang mga personal sa Malaysia Police Station, pagbulo ni Police Captain Mark Minard Milan. Og pitawing sa 11th IB, Alpha Kabari sa Philippine Army, nagpahingan ng operasyon. Alex sa Seguridad, nagpapakita sa presensya sa kapulisan. Sa ilang EOR sa lungsod. Mga kaliwakan ay lakip sa malugar, ganagang tao, masablasimento sa negosyo, maipartang pasilidad o municipal plaza. Ato sa Sunday Market, arba siguro ang kalawasan sa publiko, o mapanayin ang kausay kalinaw. Pinagi sa gipalikod o kolaborasyon tali sa kapulisan militar o gipakusgan ng presensya sa otoridad. Pamatod ang pag-usab sa Malaysia Police Station, ang ilang pagsalik sa pagkatag luwas o malinaw ng palibot niya komunidad.
12: K5 News FM Police Report. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang lokal.
10: Sa dugan na itong balitang lokal sa Capital News, plano sa pagpalabot sa bagong Highland Resort sa Barangay Hanayanay, San Jose, Sugdada sa Capitolio. Capital Report, Banka K5, Roy Ogas Rustilio, E-K5 Bo.
12: K5 News FM Live Report.
14: Ang plano sa pagpalambo sa bagong Highland Resort sa Barangay Hanay-Hanay sa lungsod sa San Jose, Sugdanan sa Kapitolyo. Nagtigob ang mga opisyal, ibangunahan ni Gobernador Manuel Chaco Sagadbarya atong Hulyo 22 aron hisgutan ang gisugyot nga pagpalambo sa Buglas Highlands Natural Park sa lungsod sa San Jose. Ang meeting nagpunting sa mga plano pagpalambo sa parke o responsable nga pagpalambo sa ecotourism, pagpanalipod sa kalikupan o pagmugna og dugang mga oportunidad alang sa lokal nga komunidad. Ang meeting gibanan usab sa mga board members labi na sa Committee on Tourism o si Executive Director sa Provincial Tourism Board na si Mr. Woodrow Makiling Jr. Matupad sa Gobernador, ang maong Buglas Highland Resort o Buglas Highlands Natural Park o sa kinikabagong alatuan sa mga katauhan, kapasiyuhan o dugang oportunidad labi na sa mga lokal na katauhan sa diin sila mismo makabinipisyo sa maong progreso labi na sa turismo. Gikan sa Kapitolyo, kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM,
15: Balitang K5 sa Umaga.
16: Balitang K5 sa Umaga.
15: Balitang Regional.
16: Balitang Regional.
15: Headline.
10: Oras alas 5:07 na. Sa itong balitang regional, Basque de Hagbong sa Bangbang sa Vilar Bohol, Tanag 30 Kapasayro, luwas. Ang kompleto detalye sa report, Bangkang K5 Dibina Tindog, K5 Bo!
17: K5 News FM Live Report.
18: Nahagbong ang usa ka bus sa Raymond Transport sa Sakapangpang doon sa Mandameda Forest sa lungsod sa Vilar Bohol. Pasado alas 2 sa hapon ni Atong Domingo, Hulyo 26. Padulungunta sa Tagbilaran City ang mong sakinan nga nagkarga og 30 ka mga pasahero sa dihang hitabo ang aksidente. Sumala sa Bureau of Fire Protection na kasi natong problema sa Manibela ang bus sinungdan nga hinahinay kiningan ni paingon sa dapin sa dalan sa wala pa nahulog. May pahiganin og rescue operation ang kalahing grupo sa responders sa Pangulo ni UF Superintendent Herol Bustalino, ang DFA Provincial Director. May nalang kaya walang natala ang namatay o wala usab nakaangkon o seryosong angol sa tanang nga pasahero talo sa maong insidente. Kini nga balita, hatod ka na ito sa Maite C, ang alkaline base na vitamin C. Kini sa K5 Divina Tindoga. Para sa kami na balita, Servisyo Publiko Kalingon sa Negros, K5 News FM.
17: Balitang K5 sa Umaga.
16: Balitang K5 sa Umaga.
17: Balitang National.
16: Balitang National.
10: Kini ko abo sa mga balitang national ato na kaninyo sa Mighty C, alkali-based vitamin C. Para patisyon sa itong paglawas, labi ng karong panahon ng usahay mo init umulan, mag-Mighty C na! Sa mga balita na ito sa kaluhan gawag sa kapulisan, marisbito sa tungkol sa mga mamayag kumilya, kuman hapit na nakmang veterano ang photo journalist sa bulita Bulilia de Marcos. Samtang nag-cover sa usa ka rally sa Pasay City. Nagpahig ko kilago si Marquez tungod kay nasaypan pa siya sa pagkaila sa Pasay City Police. Kausa ka demonstrador, bisan pa nagbitay ang iyang opisyal ng press ID o nadala siya og mga profesional nga kamera. Ito man lamang nga matod pa niya ang iyang katugnanan sa pagdokumento sa itabo. Aron matagan ang publiko isaktong impormasyon bahin sa protisa batok sa Fox Sereka. Sa inyong kapin o patkarikada sa pabalita, yang ipasugdang nga dili basta bystanders, ang mga mamayag kundili, tigbalita sa matuod

0: متبلکہ نے گھر دتاو سی اشارہ سب تے سنائیں گے بائن پاس ہتو گیا پنگایا نگوڑاں گا مگا بالیتا
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang Sports. Sports.
0: Kinig mo sir kabalita sa sports. Hatun de ganinyo sa Extend Pond Supplement. Para lahat ay sinanig datay. Paraon sa kagabion, Extend Pond Supplement. Alex Baray ng award sa PBA Governor's Cup. Dito ni Dali, ito pa pinaon ang report. Sa balita nito sa sports ay karong adlaw wawa paghapon mapili ang Alex Red Warriors. Sumaan na nilang ipila sa San Miguel Beer sa dulan niya tungkol Domingo sa scoring as ito just a bit high sa PBA Season 50 Governor's Cup. Si Lee Kwan Jones, nagulo sa Alex ay 27 puntos na pulo ka rebound. Samtang si Shani Winston, minugong 24 puntos sa matabangan ni ng team. Sa ilay kapat nga sunod-sunod nga karaugan, sila karoon nagbandera sa Group A. Samtang San Miguel Beer, naputol ini ang katalong nga sunod-sunod nga karaugan, kinuman sa ilang kapilihan. Ang balita sa sports, ito na kanino sa DTX Copotex, may kapikara na ka-detox pa. K5 sa Iwil, DTX sa Pahidrape, pas nga pigulit ang servisyo pliko, Creon sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang balita sa sports, bagay kay K5 biniglang kung kanato sa ito may tinag sa mga balita ng lokal, regional, national, balita sa sports, sa showbiz o uban ba. Sa ito balita ng K5 sa umaga. Oras, alas 5:15 na.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Balik na mga K5, darita sa issue for issue. Og servisyo publiko, Alex, sa ito mga kaigsunan. Og sa inyo mga shoutout, ng taga pagdangan. Yapon na mga K5, ipagayin ang State of the Nation address sa itong presidente. Og sa, of course, ang mga wakma satisfy, hindi yun na masatisfy mga K5, no? Og kato mga kontinto, kato laban sa administrasyon, og laban speakers, lay-lay yun na yung mga sentimento. Gapon, aton sa maong State of the Nation address nga nilungtan og usang ka oras og 30 minutos mga K5, o taasa po doon. Taasa. So, sabi yun lang daw nito pagkikalatong suna, kontento na mo sa unod? Or doon na pagkikulang mga K5 nga kinahanglan nga tagaan o pagtagan? So, daw naman ang suna, o niya, of course, dagan ang nagduda, labi na katong mga issue for issue nga usas mga ipalanog sa itong presidente, maoning mapasa

0: Juan Orgazo, si County Speaker Romualdez. Gumikan na nining kuan may kala sa ombudsman, gumikan na nining pagkalabigil sa flood control. So, sa una pa lang, pag kuan sa itong presidente, kana gining una niya, update na sa flood control project. O niya, si County Speaker Romualdez, mato pa niya gitahod niya ang presidente sa pagpalano garini, kalabigil siya sa mga kaso. So, wag gumihin mo. Presidente Meningon, nibutsag nga doon ay siya ito mga kaso. Matay pa sa Presidente mga ka-K5, nga kiniang himo, bisan kon kapamilya o iyang kadugo, kung na mapabundunang saan, na dili ka na siya mo, pasa, mo kuwan mga kala, mo hatag ng justisya, pinagayon sa sablaon. So, kagapon, nag-kuwan mga kala, nag-ibutsag, kapasagag kriminal si kanhi House Speaker Martin Romualdez kay pabos sa preliminary investigation sa ombudsman. Iyang nabisto ang halapad sa ilang investigasyon giyon sa pagtago ang gidudahang kabahin sa 56 bilyones nga kickback sa flood control scandal mga kakifayt. Flood control, mga higala. Sa Dipa, Tristan Golay, May Bunta, Kiversay, Uter, Manaflor, God bless, naka DTX, Copamex na. Lami kayo, Sir Uter, oi. Yan na magpakan si kagawan Uter, Manaflor, kay naka DTX, Copamex na. Wow! O niya, mga kakifayt, aside nini, dili lang di ko no, kining apidabit sa kanin marines nga nangangkon, nga nihatod sa mga malitag kwarta gipasakan, gipasikaran sa mga kaso. Doon ay posibilidad nga bisan si Romualdez igagaw itagsa ni President Marcos Jr. o suod ni Ombudsman Buyeng Rebolla, no? Nga gitinuod ang investigasyon mga kakipay. No. Gitinuod. Gipasingin lang sa bosman ang musunod usab sa tulo kalabing sinaligan ni Romualdez nga mo nitago sa iyang pagpanagiya sa binilyon ka pesos nga kabtangan o mga napalit mga kakipay. O kapihaw eh. At ala lagi sigut ang kabay mga ikala pa mga tipik o kabayan kini sa mga pangitabo. Ayan. Kamu niya, kaya na karon unsay mga reaction ninyo at ano pa buton. O unsay inyong mga mensahe usab sa inyong mga lalab siya o ban pa. Kaya na sa pagsuko na ito, mga karingawan, mga shout out, na balita, karon at sa mga issue for issue. Sa palitang K5 sa umaga. O, di abang igala. Ang mga ngalan nga gidawit. Ipasingin lang sa bosman ang tulo ka mga sinaligan ni Romualdez mga kakipay nitago sa mga binilyon. Wow! Binilyon. 56 billion mga kakipay. Puro na mga igala sa mga Pilipino na ata sa 110 million. Makaginawa, gamay yung siguro mga kakipay, no? Ha? Jocelyn Serrino, gipasangin lang tigdawat sa malita sa kwarta sa iyang balay sa Forest Park. Ha? Oh, walay kwarta mga kakipay nga si County Speaker Romualdez ang nangunay pagdawat. So, ang iyang mga alalay mo'y nidawat. Attorney Jose Raulito Paras. Uy, tig-umsa man is atong kwadre. Iyang fraternity brother nga gipasangin lang agresibong namalit o kabtangan sa Pilipinas, Espanya o uban pang mga kanasuran. Oh, di dali. Attorney Hermohini Rial, official sa mga kompanya Romualdez, nga giingong may nitiwas sa kasagaran nga mga transaksyon mga kagifain. Muli tulo ang mga siniligan gagipasagilan sa Ombudsman nga maoy mga tigdawat, tigpalit og nahimog mga transaksyon mga kakifive sa kickback o sa ilang nakorakot sa kaban sa atong kumperno. Gipasangin lang sa bossman ang upat ka kumpanyang igituko nilang Romaldes o Paras aron pagtago sa mga transaksyon. Unsa man ni Golden Pisan Holding Corporation, Clear Spring o Bravos Corporation, mga kakifive. Na Bravos. Na BRAABOS. Bravos. Gila sa Ombudsman ang ubang kakonsabo sa transaksyon, ang EPP Law and Law Firm ni Paras. D.S. Tantwico, associate ni Attorney Royal. Samchan Foreign Exchange Corporation, gayingon na himong dolyar pero nibalik sa piso ng kinawat ng kwarta. Cecil Property sa Singapore, ganipalit sa kabtangan sa Sato Grande sa Espanya, mga kikifake. Biyo eh. Ha? Napagunta na niya mga kikifake. Unsao na to? Ha? Kining pagkahibalo nga tinod o ni sa Ombudsman. Kaya mga pagunta na lang may gano'n. O atangan na to na. Sa isunod ini, kung man ang suna, doon naman yung ibalabigit. So, ato na pabutan. Good morning, Sir Sai, sa tanong magandang inaw sa K5 News FM. Good morning, Sir Sai, sa tanong na mainit sa painitan, labi na ang stall number one. Stall number one. Lami kayo ang stall number one. Good morning, Sir Sai Rilog, sa tanong magandang inaw sa K5 News FM. Standby, unay ka rin tataod. Ang ato nga kumusanta nim sa pagkabara na ito bayawan kay okay na siguro ang ilang kuha nito kay Manan and of course sa Canlaon City mga kakibay pabalik pa ang atong mga kalingawan, mga informasyon, mga isyo sa atong balitang K5 sa baga awan lamang ninipipila na ito kay importanteng kasayuran.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio. Ako sa na diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: D3 Bio
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod di apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubo nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rundan. Dali akay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige ko absent. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o may TC, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang may TC.
8: May TC! Ang alkaline, yung vitamin C!
13: Sa mga butika! Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkukon, nagwala na gana mag-eskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum. May

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya ni mo?
2: Tungod sa imong bed rest?
1: Mag-Clinicas 4Biotic. Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Ginapauntan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bed rest. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Kidia?
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sa ganga driver, extend, love.
1: Extend, supplement for men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric, hindi mas mataas ang ako niya sugar na batiyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtumbo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang apalaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubhunog sip-unon na ko. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
15: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotic, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs Probiotic, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alipyo. Mugs Clinicas Probiotic sa adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend, isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayong akong blood sugar.
6: Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinin na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyan magpangapi apang naganyat ako sa hapon hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman pag healthy sa lawas. Mga dapatsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
9: Ay, tabalik na mga K5 oras. Alas 5.32 na. Oras ito na ganin nyo sa DTX sa Copamex. May copy ka na. Naka-detox pa. Napapunta na ito mga kabana na karoon na mga kikifind sa tandem. Sa mga guapito.
10: Mga kaubanan gikan mismo sa K5 News FM Canlaon at K5 News FM Dumaguete. Alas itong kumustahan tandem atong makauban. Unahon na to ang unang distrito with ka K5 Elmer Sagang. K5 Elmer, maayong nga buntag!
11: Sige, good morning ka K5 Dondi. Good morning naman ka K5 Cyril. Good morning sa mga nagapamati karong gikan diri sa K5 News FM Canlaon or sa particularmente diri sa 1st District of Negros Oriental. Atong pagtimbaya kanatong tanan og main buntag. Welcome sa kumustahan tandem. Back to you K5 Don.
10: Daghang salamat K5 Elmer Sagang. Diri naman ta mga K5 akong idol ka K5 Cyril Repe. K5 Sai, mayong buntag.
9: Good morning, K5 Don. Hi, good morning na tara na ito mga K5 na sumayawan. Dindo ito mayawan, no? Okay, murag sipa na mga inyong kwan, ha? Sipa na kayo man sa nanaot ang K5 doon, de?
10: Oh, murag... Ito, Sir Sai, naayo ang mga transmitter. Wala na po na ko na human o kaneng troubleshoot among V-Mix. Wala mi live as of now, Roger o sa aming karon.
11: Ah, abigay ko wala ka K5 doon? That's why nga, pag wala pa ito nakakonek, akong giingon na, makauban na turo ng K5 Dumaguete. Wala ko apila bayawan, eh. Check ako, wala may live.
9: Pero kani, live ni sa cellphone na doon. Live ni cellphone na ni mo.
10: Ako na pong gipotol, sir, say, kay kining ang audio na to, di mo madunggan o dili ko mo
9: Vito, no?
10: Oo, pero sa gira siya sa'yo, karo within the day, mabalik na mo, ni narami gamay ko. Wala ko na apas gano'n na 30 minutes, usa ako ni Sugod. Pero si Pata, sir, sa'yo, madungog ta dito sa Tagukon, Kabangkalan, Mabinay, wow. Pamplunag, Tanhay. So, diha sa may Bunawon.
9: Alright. So, good morning once again. Ato mga ka-K5, Canlaon City, o Bayawan City. Dari sa Dumaguete City, medyo tugnang-tugnang kabuntagon. Inoon, naka-aircon man tamo ng tugna-tugna po. Na. Pero, wapa buhayag ang haring adlaw dari K5 Don. O niya, balik ta ni mo niya karon.
10: Yeah, Sir Sai, kumusta man niya, Sir Sai? Ato ang mga kuan din ha, wala ba'y uwan-uwan niya dari sa amua kaya nagtulot taligsik manggiin ang kadlawon samtang kapadulong ko dari sa station?
9: Kano ba nang, Santa Catalina, Bayuan, murag sige na mo na din gaulan ng K5 Don?
10: Oh, murag abunda man may permig tubig din ni K5 Sai?
9: Ah, okay kayo na. Kala sa kuan, ganang importante tubig karon. Kay og mainit mo panahon, walay tubig, sumingon mo tanga. Uy, wa mi tubig re.
11: Abi ni mo kakiwa sa malibog may puga kay moingon na metag mo ulan ron noy.
9: Gani.
11: Tapos ko ana pod kining ulanon, metag mo init tapod in town noy. Lang ta mo lugar an.
9: We pabilion ka K5 don. Unsa may ulan o init?
10: Main na lang yun ang init K5 sa kisa mo ulan.
9: Kay ug mag-ulan bitaw pag duty na to mga basa man ta.
10: Mga basa man ta sayo pas buntang magkurug-kurug na ta.
9: Ah, okay. Okay, this K5 Elber kay di man ni mabasa.
10: Okay, work. Work home... stay in man eh.
9: home court advantage man siya si Kigot. Oh, murag di ko si mabasa.
11: Di mabasa ar gyapon.
10: Kung maligo.
11: Oh, basar tayong
10: ligo. Yeah. Bidaw na. Ang salamat, K5 side. Diyan naman tayo mga K5 sa mga dagkong pangitabo diha sa First District. Atong makauban si K5, Elmer Sagang, K5. Elmer!
11: Sige, K5 doon. K5 side, karon o kaganihan buntag lang, mga alas 3.50, ang Canlaon City nagsinati o magnitude 1.9 nga linog na sa diin. Ang nakasentro kini sa 10 kilometrahe dini sa siyudad sa Canlaon na may gilawmon nga 6 kilometrahe na diin tectonic ang origin sa maog pagtayog. And according pa sa FIVOX, way lauman nga mga aftershocks uman sa nasampit nga pagtayog. Magandang nga balita nga nahipos ka K5 Don. Back to you.
10: Salamat K5 Elmer Sagang sa imong balita diri man ta mga K5 dito sa Segundo Distrito. Atong makauban si K5 sa Real Repe K5 Sai.
9: Good morning, K5 Don. Ang dakbayan sa Baez o nagdapit sa tanan, including Bayawan sa Tagatanina o Canlaon City sa ilang opening salbo sa ika-58 na Charter Day Anniversary of Fiesta karong Agosto 7 sa Baez City, Wallfield. Ang kaliw ka nagtimaan sa opisyal na pagsugod sa kasalugan sa Charter Day of Fiesta sa Ciudad sa Baez panag-iusa. Ang opening salbo na pagkita usad sa kumbayinan ng pasundayan, kaligawan o mga kaliwkan ganag pasigda sa madasigon nga tradisyon o talinto sa taga Baez City. So, muna, no? Inya sa zona kagapon ay K5 Don o K5 Elmer. Why mga kasikas? Why mga nagmarcha?
10: Oo, bitaw mo. Pero ako gihulat K5 Sai o K5 Elmer katong giingon ni Auntie Claire nga makapasyaking announcement.
11: Na, unsa may nakapasyak ato K5 Don?
9: Nene sa pagkadto ni.
11: Karon nimo sa imuha ba sa imuha rapod.
10: Kunwari na shock ta ato nga naano ko may kaso nga giandam para kang former House Speaker Martin Romualdez.
11: Wow, ako makurate ato eh.
9: Wala ka na kurate da eh.
11: Wa ko masyak ato. Kay ang iya mong gisulti dito ka K5 doon, K5 sa ika naman kong murag i-generalize ragod niya. Pero although point niya gihapon ng ihang kasin na, di ba rin niya?
10: Oo. Former House Speaker.
11: Gipoint sa gihapon niya, pero maurag lagi gihapon kay maurag generalize na niya ba nga? So to, dili, yan pagka-presidente, dili, so, dili, pas pamilya.
10: Masakit man sa aking...
9: Yan, ingon pa si, nibalas pa dito pag si Speaker Romualdez niya siya nga. Tatanggapin ko po ang hatol, ang sinabi ng ating presidente.
11: Na.
10: Di ba? Hindi naman ako nanghihingi ng pabor, matod pa.
11: Mas na-shock pa ko, mas na-shock pa ko ninyong duha.
9: Ay, na-shock siya. So, karon
11: ba nga? Kining system loss, gyud.
9: Okay na.
10: Warag dako nagtabang na to, warag 10 over 10 to for me, kung matinood to.
9: Dili, kaya lang, kana inyong sa itawag ana resibo sa akana billing mga perteng naghana sa mga lista ginagmay ra to na pero og imo nang bitahon tanan
10: dako na
9: dako lagi
11: kay na kana lagi system loss kay ang system loss mo de kani man de ning kuan god kana labi na ang imong service drop wire masakhid og kini nga mga
9: kahoy
11: nga o kahoy. Mao man din part man naghihapon na sa gitawag nga system loss.
9: So, ang consumidor
10: diliin mo nato.
9: Ang consumidor may bayad ana system loss. O panalitan okay. Gikawat sa imong silingan ang linya diyan dapita. Apil bayad.
11: mo lagi.
9: Oh.
11: Unay giingon bitaw nga sus down. Lain may nakapahimulos, ikaw may nagbayad. Patabag buhi ba?
10: Unay giingon Ski 5 Elmer nga share your blessings.
11: Pero nami po uban na naka K5 doon naka K5 say nga bisan ang silingan nakaambit sa imuhang kuryente pero dunay agreement silang duha. Isdar ba? Landuha man.
10: Sabota tunga tas kuryente.
11: Pero delikado ba yan na ha?
10: Kay dili wala taga-promote ana mga K-pop illegal tapping wala taga-promote ana din niha pero dili na to man na malikayan kay kanang ina lang ang panghitabo nag-exist na hangtod karon.
11: Pero sa tian to mga K-5 ba dili man kita taga electric cooperative pero ato again ay bawag gikud sa taga electric cooperative kay nakaten butag seminar na ingon ang electric cooperative nang ingon nga delikado gyud basta na ingon ana ang illegal
10: tapping.
9: Kay overload ba na?
11: Oh, ang kuryente manggod nga giabot dito sa usa ka konsumidor, kuan, kining murag na sila ay target ba nga mao na ihatag dito.
10: Oo.
11: Yeah, once nga naay dito wala ma-identify nga ni gamit diglain or ni tap dito, mas kuan, may posibilidad nga mubuto or
10: kanang kuan, ama imong kuryente imong gi-distribute sa mga kabalayan murag nahimo kang Noreco extension.
9: Eh dapat eh mga kuan anak, dapat naman karan nga linya sa kuryente nga usa ka linya lima ka balay ang gitaoran.
11: Grabe naman na oi.
9: Kato man ang karaan sa una ba, katong karaan nga kuan, dire rata. Pero karon estrikto na ang kooperatiba nato, manang dili na sila allowed. So, mo kanin kabantay mo kana inyong kwintador na gisposte.
10: Pero amo asersay kay karaan na asersay na apas amo ang balay.
9: Ato na ipabalhin doon.
11: Amo ha dito kay Juan man as poste.
9: Ipabalhin, ipabalhin ato na kay kuya man na. Kay kuya man karang mag reading ba bago si Iro.
10: Ay lahi man among Iro K5 say kay dili pa mo usig. Mang judge among Iro kung ngayon mula mo at tulaing tao.
9: May ganun mo Iro nga. Ay, dili na. Mag-reading na sa metrohan.
10: mang head to foot na among Iro K5 say.
11: Nalipat ko ato ka K5 doon katong kuan ba? Katong program galis ko sa kuryente nga ma-zero katong member ba to?
10: Sa 4-piece.
11: 4-piece. Oo.
9: Okay to. Ningon nga. Pero katong mga giingon nga, mutaas ang bayranan sa kuryente para daw ipanghatag sa mga 4-piece beneficiaries.
11: Sila yung makabil. Zero ba to? Zero bill sila?
10: Oh, zero. Pero naramo po ito K5 sa'yo o K5 Elmer nga kanang limited rapod ka kilowatts ilang madawat.
9: Oh, 100. Oh. 100 na siguro to, Paubos?
10: Pero for me rapod K5 sa'yo, amo mang gi-check na among bill kung pila among na-distribute. Naramo sa G's 8 pesos. Dili naman makabusod sa pulsa. If deserving na tao ang malibri sa kuryente, katugong pinakakubre.
11: Kailan Muslim yung bill doon?
9: G's pesos?
11: Pila yung nusli nga bill ninyo?
10: 2,000 kapin.
11: Ninyo ka K5 Sai?
9: 2,000 pod.
11: Ah, low yun ako eh. 150
10: amo.
9: Saan mo na K5 Sai? Oy, minimum.
11: Pasa naman ko ka sa Bukid Good nga area, ang magamit nga kuryente is kuan lang, kung adlawan, charge lang, walay suka. Walay mga electric pan. Kuan ra, mawag yun na. Simple ra yun nga mga appliances kay meron yung nag-uba ito mong TV.
9: So minimum, 150?
11: Ang mga ginawa, 150. Di ganyan, maubos po galis 150 gali. Pero dili po, maubos sa 100. Plus.
9: Dere sa Valencia, nagkitawag battle pa ni K5 abo doon, kanang BAPA.
11: BAPA man among apod, K5 say.
9: BAPA. Masa yung minig BAPA? Barangay. Masa yung minig BAPA?
11: Ay, sir, sa natural yung K5 say, kaya masipiata ba niya?
9: BAPA lay mo abot og 4K kapin ang kuan.
10: Hindi na ba K5 Elmer BAPA katong kanta?
11: BAPA. Ah, BAPA, Barangay Power Association.
9: Oo. So ang BAPA mo mabayad.
11: Okay, kulik tahon ra man ka K5 say. May kay mong gi-open no kay murag na issue ni previous month tingali katong pag-open na ng 4-piece dali niya kuan. Kay zero bill. Nagamang ko to nag-comment po diyan. Sir, nganong ano mi pabayo padungagan mi og ganing 10 pesos 15 pesos sa mo kanang mukolekta kuan man gud ay ang mukolek di ay sa BAPA dili man sila ingon nga member gud sa electric operative, Marikuno ba or Dusba, na kuan sila, gi-authorize sila, which is ang kanang pagpangayo or pag-add nila o kaning 10 pesos, parang silbi na lang po nila ba nga
9: palipay.
11: Okay, umingon po ka. Sir, for example, sa amua, Norikuono, maning amua dire.
9: Asa mo mong bayad sa Norikuono? Sa iyong, Binday?
11: Oh, Binday.
9: Binday mong bayad, gihulngan, atos Binday bayad.
11: Mula ginagingo kay Vibes, naaon tayo gihulngan. Galing lang, pag bapa ka or under bapa ka, dili dawaton sa gihulngan or sa substation, ang inyong payment, mudrikta gigag sa Binday.
9: Oo.
11: Pitihan pa nimo kumpara nimo sa 10 pesos 15 pesos
9: ato na kasi 10
11: ari na lang
9: kayo ato na iba kwan siguro ato iba butangan og office niya sa kwan gihulngan layo na kayo mo
11: di ba may office ang gihulngan kay say
9: dayon
11: ginawa nila kay kwan man unta na kaning sa agad na yung authorize nga mo kulik ana maunsaan lang nga mo adto kag Binday kung maulahi na kag bayad
10: Hindi ka nalang mahangod. Hindi pa paulahi kay Fab Elmer.
9: Sa to ba? Sa to ba? Imong kuan, imong 150 yung balayra, mabot na naging yentos.
11: Kaplite pa ni mo.
9: Masakit. Masakit motor. Masakit. Plite na
10: masakit. Nagabay chance kay Fab Elmer nga mas mahal pa imong plite kaysa bill nga imong bayran.
11: Putangin! Kaya lang matipo gihulngan o Binday kung mag-kuan lang ka, mag-commute lang ka.
9: Eh mag-motor man ka, gasolina ni mo, 200.
11: Oh, pas kakapoy pag yun.
10: So, ang bill ni mo si 250.
11: Pero I don't know kung nabalik na ba itong ilahang kuan, kanang pwede ras Palawan, pwede ras Gcash. Hindi ko sure.
9: Pwede naman siguro.
11: Okay.
9: Sa Gcash pwede naman.
10: Makatagam ang Gcash kay Fabsay?
9: Kay?
10: Kay wala ni sulod among bill itong diri. Pag sunod bill na mo naman, kabutang nga kuan, notice for disconnection. Butang eh.
9: I-check na sa online. Basig sa iyo pa inyong number. Number sa...
10: Noon, di-refund naman sa Gcash.
11: Pilay penalty gali? Pilay penalty 500?
10: Wala akong pod minapenaltyhan.
11: Wala na.
2: Putangin!
11: Ibutang sa disconnection ba?
9: Ang reconnection na nagpaputlan mo, mga 300 siguro ang bayad?
10: Reconnection.
11: Yes, ito si Quinta rin mong bill niya.
9: Oo. Sabi. Sito si Quinta, di ba kakabayad na nagkipay Wilmer?
11: Oo. Okay. Kung kuan pala no kaning appeal pa mi atong zero bill gid kag vibes ay
10: ayo ihatag na lang pula dito sa lain
9: di do ba zero bill ka membro nagas purpose
11: oh kaning kuan ba
9: nag
11: sulay kay bill galing kuan ra mga 99
9: kun ang inyong bill sa kuryente 150 ang tubig pila ka 150
11: tubig
9: tubig
11: libre man tubis mo ah.
9: Ay, libre mo kunin.
11: Makalag din sa nag miss bukid baya.
9: Ah, unay ba magtubo dito sa bukid? Oy, lima na.
11: Dire kan lawa bayad.
10: Pero sa mo sa say na I agree po dito, di wa may tubod-tubod.
2: Putangi.
9: Bila may minimum dito baleranan?
10: Kanang sa so, abot dugay naman kayo sa murag 5 years na kapin wa ni tubo ng gripo dito.
2: Putangi.
9: E pila may nagbayad ka pong magkuhan?
10: Wala na, naputol namang gano'y siya sa mga host kay nabahaan.
11: Lain na daw
9: eh. Oo. Sa ito pa di ay, di mo polis, kipa ilmer dito sila ha, saan mo natagkuhan? Mga 50 na lang ito.
11: Eh, daghan, mag-charge, ma-full tank, ma-full pack ng outlet.
9: Kamu rin ay kurente na ganyan dito. I-share na lang po na siyong masilingan.
11: Di na ay kurente. Na ay kurente ng uban.
9: Ano kurente? Oo.
11: Na ay namagod sa una, K5 sign nga, nalang sa isa kabalay na kurente nga magsulo pa kita, malantog TV sa silingan.
10: Sa una, bitang K5 Elmer, no? Muli ilit kag TV sa silingan, siratan pa kag bintana.
11: Correct.
9: Napalit na lang kay TV.
11: Mm.
9: Okay, sa una panahon, una kay TV, ako na ba kaya na kas buhay.
10: Oo.
11: Buhay na to, tago na kag dato.
9: Oh, nakay bike sa una, tago na kay dato. Ay, naka bike si ko ano dundi.
11: Oh.
9: Katabaw mo na sa K5 god.
10: Dahil ko sa una K5, no? Kay kanapit ng K5, alam mo, tanaw ako sa lida, pag human o tanaw din mo, lambahan, pakagbultahan.
11: Magmugtok ginang naong po.
9: Pero sa ano, mauli na eh. Yung mga bisita na to.
10: Oh. Ano alam ko? Ano alam ko sa una? Sagdi ilang datuyok bitang kalibutan.
9: Yeah. Pero karon, pero ikaw na naman kay TV karon, eh, pero ka manirado mo lang tayo ng silingan.
10: Wala naman po kay mga silingan manan. Okay, Fabs, sige, halos taran man na TV.
12: Galing.
10: Oh, tara pareho rang channel ko nan awon, maglanog-lanog.
9: lanog kayo ba?
10: Oo.
9: O sa lanog channel. Kayo. Oh. O di, daghan na sa rin ng mga itong mga, o sa tawag ka na? Kanabang mga, kanang plato nga mga kuan?
10: Ah, mga digital, digital cable?
9: Cable, o niya. Pwede na ka mga 100, baka load ka 100, o, lipay na ka na.
10: Dito, kaysa yun, no? Daghan na kayong channel.
9: Daghan na kayong channel. So, huwag mo balera na ng kurinte, o, tagaan daw ni mong kuan niya, eh, ikaw ikaw again. O gato ka dito sa panahon dito sa K-Pay Wilmer nga kuhan, nahawag yun. 150. Ako naging himuyo ng Noriko nga, ihimo ng 200 spot.
10: Para ano, patasan gamay dito ka K-Pay Wilmer, kayo oh. Mga problema man siya nga mahal ang
12: K-Pay Wilmer. Nakasulay, tingali may 200, pero mabala, cross 200.
10: Mahal kayo.
9: Kung ano yung 150, kung ano nag-system loss, nananas 100 o 50 na lang.
12: Ito sa
9: oo. Hindi di ka ba iko gana?
12: Wala to nang specify ko basic ng minto siya. Oh, tantangon ko ni system loss ni butang plus distribution, wag kita ayo.
9: Aya, aya ganahan ka ba imo 500 imong bill?
12: Ayaw, sak mo sakit nang gikina. Sakit kay 200.
9: Ya, ga ko ingon ta to mga kaila dos na rico na bikining bill ni kon bi ano man eh. Basic ilista na imong kwintador siguro kipay Elmer. Ilista na to na. Palisa na ito nagbago.
12: Eh, suga na ginagamit na mo. Suga lang.
10: Sige, yeah. Pero makain ko na buka, kindo-sindo, surag pila ka buka, anak.
12: Uy, daka na ba yun ang katapan ba na?
9: Ano siya?
12: Kanang 200 ba yun? Gamit na kayo na diri ba
10: yun? Grabe pag tipid yun.
9: Tipid kay kayo na. Tipid kay kayo na. Ay, sabot na. Oo.
12: Yung anak, ginakibay sa'yo, basta na yung mga utang.
9: Eh, kita tanan, doon naman tayo utang. Oh, I don't know, si doon di, oh, wali, utang.
10: Aha, kung utang, Ray, kung ang dato kung utang, Sir Sainz.
12: Kaya gawa tayo utang, no? Kada swildo, malipa yung tapirme.
10: Oo, oh, kung gawa pa'y utang, wala na, na-Starbucks na taron.
12: Utang nila.
10: Ay, bili mo kong sponsor, ayaw po may pabayra.
9: Eh, Starbucks dito Santa Catalina, to ka dito. Oh, hayahay
10: Santa
9: pa.
10: Santa
9: Box, yan.
10: Ay, ah, sige na, wala tayo
9: oras. Wala tayo oras, sige.
10: Kailangan salamat mga K-5 sa kanon ninyong pagpaminaw sa balitang K-5 sa umaga. Itong unahon ang panamili tiga K-5 Elmer Sagang, giganhan sa kanlaon. K-5 Elmer!
12: Sige, kasalamat sa K-5 Dondi. Salamat mga K-5 Cyril sa mga nagpamati karon gikan diri sa K-5 Kanlaon or sa First District ni Probinsya sa Negros Oriental. Salamat o may buntag ka na itong tanan.
10: Kaya salamat K-5 Elmar, dire naman tayo mga K-5 sa panamili, tiga K-5, Cyril Repe din sa K-5 News FM, Dumaguete. K-5, Cy!
9: At K-5, Dundi, K-5 Elmar, dininagto sa katong panagubahan sa among Sunday portion, dininga sa iyo sa Kabutagon. O salamat sa iyong pag-uwan. Hato na sab sa sunod ni kayon, kinis K-5 Cyril, back to you, K-5 Don.
10: Kaya salamat! Tayo, K-5 Elmer, Sagang, gikan niya sa Kanlaon, o God, Dumaguete. Mato mga hagipa.
9: Alright, thank you. Ato mga sister station, Kanlaon City, o Bayon City.
13: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
9: Wala naman tayo oras sa iyong panahon. Dali sa itong panag-uban na mga K-5. Salamat sa iyong kanon na pagsunod sa itong tulumanon. Emmanuel Alvinso, good morning. Sa galan sa mga CEO President, Doka Ramilo, ito area manager Santa Catalina, Mayor Perbeca, station manager Sir Bernie Cabusao, partner na ito sa mga sabag si K-5 Abo Duinulpos, Babski Ogdondep, sa galan ni K-5 James Marugilio, kinikya po sa K-5 Cyril Repe, nagkasalamat, and para sa kapi kabalitan servisyo, balik ko kreo sa Negros, K-5 News FM.
13: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. Victory Bio.
14: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
13: D3 D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Nawan ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. At may powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudili sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mapakamagabutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rundan. Dali lang kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
13: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C! Sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkamalaga. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotic. Adlaw-adlaw. Panit sa iyong nasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Marami gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500. Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. No one ang makaugga na sa kama. Masin og may diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinaka.
1: DTX Coffee Mix. Mga
10: butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Mikey C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras, alas 6, oro na. Gano'y oras ito na ka-radio sa DTX at Kamapex. Bait ka, pick ka na ka-detox pa. D3 Mayo o DTX 500.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Headlines.
2: Sa tumunga na gunang mga luwan sa balitang lokal, Carpenter East ITG kipasinugan sa Police Regional Office NIR.
4: Mic test. Suspect na nag-idol kantate gigong at tiklo sa baybay sa Valencia.
2: Sabtag malnutrition sa kabataan sa lalawigan, Mikunod.
4: Number one most wanted person sa Chaton, si Cob.
2: Nag-una na itong balita sa regional. Ate Kiryo gikalipay ang pagtagtag sa system loss gikan sa bayranan sa kuryente.
4: Kantay 7 anyas nga lalaki na lumo sa baha sa lungsod sa Carmen, Bohol, patay.
2: Suspect sa pagpapusil sa Sugbo, nadakpan na pipilang ka oras suman na pag-atake.
4: Sa mga lago ng balita sa National, Marcos, matod pa sa kitapan kinahalan ang reklamo, batok siyang igagaw nga si Romualdez sa bahin sa flood control.
2: Agrikultura, OFW o edukasyon, prioridad sa administrasyon ni Marcos atol sa iyang pag-sona kagapon.
4: VP Sara, dili mo kanaog sa katungdanan.
2: Sabtay sa balita na ito, nagunang balita na ito sa international, bagyong naol, hinungdan sa pagkailap sa pagbakwe tungkol sa pagbaha sa habagatang China.
4: Balitang negosyo, dugay importasyon sa baboy, ipatuman sa nasod kung adunay pagtaas sa presyo.
2: Sa balita sa showbiz, netizens, nakinlain ang reaksyon sa pahayag ni Kim ngadto kang Ugi.
4: Sa natin sa sports, LeBron James mabalhin na sa Philadelphia 76ers human ang 8 to 2.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kanto may mga pipila na ito kapag nag-unang mga luwan sa balita. Ingat lang karoon ka parte sa Hulyo 27 na sa kalan sa mga CEO President Doc Ramiloy.
4: Area Major Marifa Bubanyan, Naligan.
2: Station Manager Sir Barry Cabusao.
4: Sa Burato Picas Lawal, Katong Technician K5, Abu Dwayne Olfos.
2: Kini sabi yung mga tig balita ka K5 Sigreal Rep eh.
4: Okay, K5, Shara Marie Humilio.
0: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
2: Kini ka Abusao, ka Balitang Lokal. Ito na ganito sa D3Bio, DTX 500. Ipasunugan sa Police Regional Office Negros Island Region ang mga personnel sa Carpenter Special Investigation Task Group East ITG tungkol sa malapuso nila pagsulbad sa kaso robbery with homicide na pupatay sa Lagyao sa Brook 3 Barangay Ahong Cebula na Negros Oriental ito Holy 12. Ipasunugan sila si Colonel Timar Alam, ang Police Provincial Director, Police Captain Mary Jane Gutierrez, ang Hepe sa Kapulisan Cebula, Police Master Sergeant Clifford Larina, o Corporal Rolly G. Balsabas, at tumagan sa PRO INIR Investment Building dito sa Bacolod City kagapon. Gipasidong kada task force group Capitol tungod sa malapuso ni pag-ila sa mga kriminal pagbasag ang kaso o tumang kaso pa ito kanila o pag-aristo sa mga suspek. Sa laibay gipasidong kada usap din sa ang mga polis tungod sa ilang talagsang performance sa usag ka malapuso at usag ka parasyon patong sa illegal ka droga nga may resulta sa pagpanakop sa usag ka high-value individual nga dako o natampo sa gipakusog ka pa niya patong sa illegal ka drogas sa Negros Island Region.
4: Dugang balitang lokal, suspek sa nag-idol kang Tatay Digong at tiklo sa Bible sa lungsod ay sa Valencia. Detalye at klinato ni KK5 Sarah Rape at KK5 Mo.
3: K5 News FM Live Report.
2: O sa kalalaki biyangon, idol og hero para ni niya si Tatay Digong, ang inakop sa Malaysia Police Station sa Bible Separation na itong Julio Badisay sa Barangay Balugo, Malaysia, Negros Oriental. Ang suspek nila kasi John, 21 anos, o residente sa Barangay Bungaw, sa nasang piti lungsod. Ako ang suspek yung duwa kagagawa pagiting ito ang isyabo nga bukabat na kini og 6,000 o 200 kapesos. Ngayon ko sa suspek, nga nagbago siya kini atos para ni President Duterte, hinundan na nag-iisip niya kini hero. Kamoy nakapausap siya ang pagkatao. Apanibalik siya sa legal nga kaliukan, karon sa pamunuan ni PBBM, hinundan nga nagtubang kini kaso kalapasan sa Republic Act 9165 o gibalog na kini karon sa PNP DTN Social. Ang balita ni Bate ito na kanito sa DTN Bio o MyTC. K5 sa Iril, DTX sa Fire Dep. Pasang pagkabalita sa Servisyo Balikong Kreo sa Negros, K5 News FM.
5: Samtang yung malnutrisyon sa mga kabataan sa lalawigan ni Bicol Hon. Lito detalye sa report ng K5 Roy August Basilio i K5 Mo.
3: K5 News FM Live Report.
6: Ang malnutrition rate sa lalawigan sa Negros Oriental, Mikunhod, sumala kini sa Negros Oriental Provincial Health Office. Mikunhod, ang mga kaso sa malnutrisyon sa mga bata nga ubos sa 5 anyos gikan natong 2021 hangtod 2025 sa probinsya. Atol sa usa ka kapihan sa PIA forum, si Dr. Lilan Estacion, ang Provincial Health Officer o Provincial Nutrition Committee Action Officer, miingon na ang bata 5 anyos maubos nga kulang sa timbang, Mikunhod gikan sa 5.2% ngadto na sa 4.8 atong tuig 2025. Sumala ni Dr. Estacion tungod kini sa kampanya sa probinsya nga magpunting sa unang 1,000 kaadlaw o 1,000 days sa kinabuhi sa usa ka bata diin ang manginahan giawhag sa pagpasuso o giawhag usab sa paggamit sa infant formula aron makadugang kini kahimsog sa mga kabataan. Dugang pa ang kahimtang sa nutrisyon sa probinsya na sa diin mikuhunod tungod kini sa hiniusang paningkamot sa atong mga LGU pila ang mga health workers ang mga nutrition stakeholders o uban pa. Para sa DTX Morning News kinas ka K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Katapusan sa balitang lokal, malapusong nasikop ang usap ka number one most wanted person sa lungsod sa Shaton sa sityo ng Barangay Malo, Shaton, Negros Oriental, kagahapong adlawa. Ang akusado, sa ka-37 anyos, kung 38 anyos sa lalaki o sa kapanday, o residente sa Barangay Salag sa Sangpit ng lungsod. Gisawan siya warrant na walang girekomendal ang apiansa alang sa kaso sa statutory rape ni atong Abril 2019 sa Regional Trial Court, 7th Judicial Region Branch 37 sa Dumaguete City. Kasamtangan ng Anasa Station, Municipal Police Station ang suspect alang sa saktong disposisyon.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Balitang Regional.
3: Balitang Regional.
2: Oras, alas 6:09 na. Kini mga musulong kabalita sa regional na ito na ganito sa DTX sa Copamex by Kapikada na ganitong swa. Ginaig sa mga taga-antike ang pamayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tagtagod ang mga singil sa system laws sa gikan sa pinulan ng bayranan sa kuryente kay gipasag ato sa konsumidor. Aton sa kalimang State of the Nation address ni President Marcos ang gibando ang inilang pag-usap sa Electric Power Industry Reform Act o gidili ang pag-singil sa system laws o kaubang bargain alley tax. Gibutang ni Board Member Carmela Rose Dibanay ay kini usa sa mga kalabuan tungod kay kinanglan gayon gabubayad labang ang konsumidor sa ilang konsumo o ilang na konsumo kay dugang mga singil. Gikalipay usap sa mga tikinyo, ganay mo kini isip usa sa mga paridad sa suna sa presidente.
4: Nakaplagang, wala na yung kinabuyang sa ka-37 anyos ka lalaki nga giingong na lumuha sa bahas sa Chichu 1 Barangay Villarcayo, Carmen Bohol, matod pa sa mga otoridad. Gituang na anad ang bigyama sa kusog nga bahagi kasi sityo Kairit Poblasyon Norte sa wala pa makuang iyang patayang lawas sa sityo Uno Barangay Villar kayo.

0: Bagusan ka 38 adios ka lalaki sa barangay Sabag 2, Cebu City. Sa usak pinabi, niato lunes sa 27 buntag sa EPE sa Abelyana Police Station kasi police sa Major Ares sa Torbo. Ngayon ako masuspek alas 7 sa gabi niato sa Sabado 25 sa wapay just oras sa ban pagpabusil. Bato ni Torbo, ka suspek ka bagulang nakagawa sa prisuan o ban sa pagservisyo sa tinja alang sa usak ka kaso. Kami kalibutan sa illegal ka drugas o pagpabutong armas. Bisan pa, bingon ang Kumingon siya ngigitino pa sa mga bisikador ang motibo sa pagbubusil samtang nagpaayo ang mga biktima sa iyong samad nga naangkon.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National. Balita National mga ka-K5, hatid ka nato sa DTX Coffee Mix ang kapingamay ang palya de sugar, sugared cane o chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkapikana ka detox ka pa. Gibutyag ni Pangulong Marcos Jr. niya tulunin sa namasakitan siya sa reklamo ng isang at batok sa igagang ang sikaring House Speaker Martin Romualdez. Apariya kaningilan tao isip gikinahalan nga lakang taliwala sa pagsumpo sa administrasyon sa korupsyon. Gisugdan sa Pangulong iyang ikalimangan sila the nation address para agis mag-ihap sa mga aksyon sa iyang administrasyon batok sa korupsyon nga lambigi sa mga flood control projects. Apil na niini ang pagpasaka o reklamo batok kay Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ang pumahayag ni Aboto sa katuig human misahal si Marcos sa iyang miaging sona nga sumpuon ang korupsyon o manakitaan nga napakyas o wala gayod mulungtad panahon sa bagyo ang pipila ka mga flood control structures. Hipunting usab ni Marcos nga daghang mga contractor, mga opisyal sa gobyerno o mga magbalaon ang ipasaka ng kaso o ibalanggo sukad sa iyang miaging tinuig nga pakigpulong.
0: Samtang nagkano mga kalim sa gabinete, naghataog 9 nga to stand grado sa State of the Nation Address consulta ni President Bongbong Marcos kagapon tungo sa pabayag dinis nga kinala na madungog sa katawan. Sa balapan sa Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac sa usas pagkinabi, usak rin nga ba yung pinakawayang suna kaya nga nadungog sa hindi na itubag usap dini ang pinanglan sa mga OFWs. Ikan ba ng edukasyon o paglawal sa mga pamilya nga gibiyaan? Apag ipulo sa presidente na pasigda sa dagang mga ilisgutan na gikan sa paghupay, sa kakabos, pagitipan sa paglawas, anti-corruption drive, edukasyon, agrikultura, hangtod na sa paglalipon sa mga Pilipino, gawa sa nasod, o uban ba? Ikilipan usap ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. o Education Secretary San Ergara, apag ipulong, kisa ni Atog 9 nga rating tungod sa paglatin sa plano sa administrasyon, alang sa nabilin nga duha katuig.
2: Dugang balita nasyonal, gipahayag ni pang ni Vice Presidente Sara Duterte nga dili gayud siya mukanaog sa iyang katungdanan tungod kay usa ka kapagbudhi sa 32.2 billion ka mga Pilipino nga mibutar kaniya. Matod niya kung gusto ni Pangulo Marcos nga tangtangon siya, mahimo niyang buhaton ang tanan aron mataktak siya isip Vice Presidente. Kasamtanga, nagatubang si Duterte ang impeachment trial tungod sa giingong sayop nga paggamit sa confidential og intelligence funds, unexplained wealth og betrayal of public trust. Gipanghimakak niya ang bisan unsang sayop nga buhat o gihulagway ang kaso sa impeachment nga adunay kalabutan sa politika.
0: Alasays 15 na ayon sa itong pag-network news din ko rasa karon. Kini oras ito na ganito sa Vitamin C, alkaline base vitamin C, ipalikod ang itong immune system. At sa K5 News FM, Iloilo, ilang mga Ilonggo mula sa iba't ibang sektor, mababa ang ratings at performance ni President Marcos Jr. Ang ablito detalye sa report bankang kay K5, Kim Kaloyo, i-K5 mo.
1: K5 News FM, live report.
3: Dismayado at failure. Ito ang naging reaksyon ng iba't ibang sektor matapos ang naging ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Julio Vientesiete. Nag-react ang grupo ng mga estudyante sa Iloilo kung saan, ayon kay Matt Gonzaga ng Pamatanon Kontra Korupsyon, ito ay dahil sa kakulang sa support suporta sa sektor ng edukasyon, lalo na na di umaray kulang ang mga guro, classrooms at pagtutok upang mapabuti ang quality learning sa bansa. Dismayado naman ang isang driver operator ng traditional jeepney na si Bebot Bernabe dahil hindi nabanggit ang pagsuspend o pagbasura ng oil deregulation law. Samantala, ayon naman kay former Kabataan Party si representative na isang Ilonggo na si Raul Manuel, one out of 10 ang rating nito sa presidente at umalma sa

0: Ni Marcos, kaugnay sa pagsilika o pagpapatayo ng AI center sa bansa, gayon din sa kakulang ng paninindigan sa issue sa flood control. Sa ngayon, umaasa naman ang mga Ilonggo mula sa iba't ibang sektor na matutupad ang mga bagong pangako ng Pangulo. Report mula sa lungsod ng Iloilo, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM, kalibo. Dahil sa ingay, 37 anyos na lolo si Saksak, patay. Sa detalye atin ni K5 Virgilyn Tornino, i-K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Lalaking nainis dahil sa maingay na kainuman, pinagsasaksak patay ang 36 anyos na lolo sa isang birthday party sa Banga, Aklan.
4: Maghahating gabi nitong Hulyo 26, kagigising lamang umano ng 37 anyos na suspect matapos makipag-inuman sa 36 anyos na lolong biktima nang mangyari ang insidente sa isang birthday party sa kanilang barangay. Sasalaysay nito, nairita umano ito dahil ang ingay ng nasabing lolo kung kaya't walang kung anong dahilan nang bigla niya na lamang itong pinagsasaksak. Dead on the spot ng datna ng Banga PNP ang lolo habang nakatakas naman ang suspect. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na sinuntok pa pala ng suspect ang biktima at saka umalis. Muli itong bumalik at doon na makailang beses na sinaksak ang biktima, dahilan para magtamo ito ng patal na tama na naging dahilan ng kanyang agarang pagkasawi. Hulyo 27, kusang nag-surrender ang suspect sa isang barangay kapitan at kalaunan ay itinurn over sa Banga PNP. Mahaharap sa kasong murder homicide ang lalaki kung magsasampa ng kaso ang pamilya na naturang biktima.
3: Sinusubukan pa ang kuna ng pahayag ng Banga PNP ang naturang suspect para malaman kung ano ang malalim na motibo nito sa naturang krimen. Para sa K5 Digital News, ito si K5 Regilin Tornino, K5 News FM.
5: Samtang dinita sa K5 News FM Palawan, lalaki kritika matapos masaksak nag-live-in partner na kanyang kapatid sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Report naman kay Grace Belestrino, i-K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
4: Lumuwa ang lamang loob ng biktima ng pananaksak noong July 26 sa Hagedorn Road, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Ayon sa paunang ulat, rumispondi ang mga otoridad matapos makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa insidente. Pagdating sa lugar, nadatna ng mga ito ang biktima na nakahandusay sa gilid ng kalsada at may matinding saksak sa tiyan. Batay sa salaysay ng kapatid ng biktima at live-in partner nito, dumating umano ang biktima sa kanilang bahay habang nasa impluwensya ng alak at pilit na pumasok sa kanilang bakuran. Nagkaroon umano ng konfrontasyon hanggang sa bumunot ang kutsilyo ang biktima dahilan upang magkaroon ng agawan ng patalim. Sa gitna ng insidente, nasugatan din ang kapatid ng biktima sa kamay. Kalaunan, nakuha ng suspect ang kutsilyo at sinaksak ang biktima sa kaliwang bahagi ng tiyan nito. Agad na isinugod sa ospital ang lalaki habang inaresto naman ang pulisya ang suspect at dinala sa Police Station 1. Na-recover din ng mga otoridad ang dalawang kutsilyo at ang motorsiklo ng biktima bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Morning Newscast.
2: Balita International. International.
1: Balita International, mga ka-K5, makatid ka natin sa DTX 500 kanyang matabang pagpaubos ng blood sugar. Aron makalakay ka sa kitawag niya, diabetes. Protection ninyo mga mata, mag-DTX 500 kanunay. Kusog nga ulan o pagbaha ang hulga sa habagatan China humang sa pag-igo sa bagyong Nool sa Guangdong ni atong Domingo. Sumala sa lukang ng mga otoridad, kapin sa 800,000 ka mga tao ang ipabakuit. Gikan sa probinsya, samtang kapin sa 350 ka mga flight, ang gikan sila sa Hong Kong. O kapin sa 20 ka mga tao ang nasamdan tungkol sa kusog ng hangin o ulan. Ang China Meteorological Administration nagpagawas sa sabog red alert. Alang sa galit ng pagbaha alang sa mga probinsya sa Shaanxi, Hunan, Guangdong, Sichuan, Shaanxi, Gansu o kabagatan sa Dakan sa Xinjiang. Gilauman nga magpadayon hangtod karong Martes ang kusog nga ulan nga may kahinabuog peligro sa pagbaha o pagdahili sa yuta sa mga bukiron nga lugar o Dublin sa suba.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: At sa malintang negosyo, dugang importasyon sa baboy, ipatuman sa nasod na kung ano na ipagtaas sa presyo. Malintang negosyo man kay K5 Ropa de Vero, ikipay mo.
2: K5 News FM Live Report.
6: Mudugang importasyon na sa baboy ang gobyerno, ubos sa gipalapdang minimum access volume kun MAV kung usaka nga ito sa average ng 430 pesos nga ito sa 450 pesos kada kilo average ng presyo sa baboy sigon sa DA ni atong Lunes. Matod Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr., mo epekto lamang ang gitawag ng MAV Plus kung makaabot sa piho nga level ang presyo sa baboy. Mahimdumang ang ipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang EO number 116 na itong Mayo na pataas sa MAV para sa imported ng baboy aron mutaas usab ang supply taliwala sa pagsagubang sa nasod sa mga epekto sa African Swine Fever kun ASF sa lokal ng industriya sa baboy. Gipahibalo usab sa DA kaniadto nga mukonsulta kini sa manabuhi og baboy, mga processor sa karne, o mga mabalaod sa paghimo sa IRR para sa EO number 116 taliwala sa makabalaka nga maghimo makadaot sa malokal nga producer ang taas na pag-import sa baboy. Kini nga balita negosyo gikan nato sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Kini sa K5 Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
7: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
1: Balita Entertainment mga ka-K5 at ganito sa MyTC ang acclaimed base na Vitamin C. Netis na sa kalaglain ang reaksyon sa payag ni Kim nga to kang RG. Sa detalye ito ganito ng K5DV na tindo, K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
9: Yes, mga ka-K5 sa tulang balita ng show, pwede sa hinagdum si Ogiria. Siyang kasimitian uba ni Kim Shu, kininunod sa trending nga issue nga nalambigit nila ni Kim o Griza May Dizon. Mato di Ugi ato sa kini sa tawag ng halahan, Grand Finals o sa kalihukan din ang tanan ng sulob o gaon. Samtang si Kim dito sa hallway sa EBS, then nag-photo shoot. Mato ni Ugi, gikan sila siyang sawag anak na si Merrick Hill sa patibaya kang vice ganda sa dressing room, sa dihan nagkasinugat sila ni Kim Shu. Sumada kaniya, nagkatiyan, nagkatanaway silang duha o gihidahong nga magtinagubuay sila, apan kalit umiingon si ang actress o buti pinapasok kayo. Gingin ni Ugi nga mitubag siya o bakit? Bawal ba? O dahil misulod na si Kim sa iyang dressing room. Matod pa ni Ugi ang panagway ni Kim Shu ni atong higayuna, murag naglibog tali sa pagpahiyom o pagkasimangot. Wala pa kasi si Kim Shu mo paggawas o pahayag bahay ni ini sa maungang iyong hitabo. Matod pa, bisan ang asawa ni Ugi, nahibulong nga nung off ang gisulti ni Kim. Nagito mga ka-K5, ito mo rin ang show, kasi ito ganito sa MyTC, ang alkaline base na vitamin C. Kini si ka-K5, na divina tindoga para sa kambing na balita, servisyo, publiko kalingan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast,
7: Balitang Sports, Sports.
5: Kini po sa rin gabarita sa sports. Ato de kanilin sa Spore, Biotex o Extend Bone Supplement. LeBron James, bumali na sa Philadelphia Sixers, human, 8 ka tuig. Kaya kumplito detalye sa itong sports palita. Human sa 8 ka tuig, ipili na yun ni LeBron James sa pagbalin sa Philadelphia Sixers. Alay sa katapusan kabahin sa karira sa NBA o dati sa basketball. Kaya ito 2018, nadunay tulo ka billboard. Gapunta na doon sa Cleveland. Aron pagdani ka niya ang modula sa Sixers. Aman gipili inoon ni James ang Lakers. Ito pa nauna, bisa pa man sa dugay na pagulat. Malapuso na ihapon ang tingwan sa negosyante nga si Asher Rafael nga napubuhat sa mong advertisement. Matod ni Rafael, napuno sa kalipay o mensahe ang iyong telepono gikan sa iyong mga higala o kapas sa trabaho, magipabalo ni James ang iyang desisyon kapunula sa Sixers. Ang balita sa sports, hato niya kaninyo sa D3Mayo, DTX sa 500. K5 sa Iril, DTX sa 500. Para sa kaming balita sa servisyo, balik ko kaya sa Red Cross, K5 News FM.
2: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Alas 6:26 na, bato mga ka-K5, ay naglangkob sa itong mga balita. Masanili pa, K5 Shara, ito sa basaw na mga nag-shout out karon sa itong mga love viewers.
1: Yes, it's morning kay K-Fab. Sir, real may muntang sumasukin ka K-Fab not all over the world. Kay Gawa, Drito Miraflor, diha sa Ayungon. Good morning, Good Friday, Mel Bog, from Villarreal, Bayon City, and Sir Emmanuel Almanso.
5: Elsa Sicola, Villarminte, good morning. Emmanuel Alvinso, good morning sa Sairil Wanchara.
1: Divine Gantalao, good morning Sir Mom. Shout out sa Banako, isagaling Gantalao, dali sa Grigan Shaton. Shout out to Adelaida Gantalao, DJs Gantalao, siyang anak ka sa Nika, Erka Irish.
5: Si Gary Dolpe, good morning Wanchara, what's your friend sa Bogita? Willie Mabuti, and good morning sa Tanan.
1: Lourdesa Pitancho, Randy Santina's happy listening. And of course, meet. Good morning, K5SI. I'm sure shout out to Berna Simsim, Luang, Renefi, J. Colyapin, Abraham, Andit Bumidiano. Thank you and God bless.
5: Inday Mars Black, good morning, Zubab, sir. Adrian Bilyopayal, by Bunta, K5, Lanog Tuskig, Mudari sa Badulak.
1: Rabi ako sa Tuskig.
5: Pag na, siguro kaya dito siya.
1: Alright, thank you so much mga ka-K-Fair nato diha sa Alangilanan, Manhuyo. Happy listening.
5: Parang kakanta ka gabi siya, parang napagaw, huh? Napagaw mo ka.
1: Murang yung sakit-sakit akong kuhan ron. Ang sa dagay ni?
5: O, di ba yung gala, nag-likeom sa mga balita ni Kanlaw Karunga Barta sa huli 28 na. Sa kalan sa mga CEO, President Doka Ramiloy.
1: Area Manager Rafael Abobanyan, Naligan.
5: Station Manager Sir Bernie Cabusao.
1: Gobernador Picas Lawal, katong technician ka K5 Abo, Dwayne Alcuts.
5: Sa kalan K5 James Marigilio, K5 Cyril DTX sa 500.
1: K5, Shara Marihum Nilio.
5: Para sa kami kapalitan, Servisyo Publiko, Kaligaw sa Negros.
1: K5 News FM.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayon maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang na ayo akong sama.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod di apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragilimintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistudya nimo tungod sa imong bed rest. Bang Clinicas for Biotic, kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotic, kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay o bed rest. Clinicas for Biotic.
2: Gah, matoy right, mantabi gah.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
2: Sige ka kidiya!
3: Siyempre! Naka-extend ko ya!
2: Basta sigan nga driver. Extend, love.
1: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
4: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga buti. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio.
7: Ang Physio
1: gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio.
7: Ang Physio
1: gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga buti.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungo ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
7: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik o hunog sip-unong nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
14: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
15: Alas 6:34 na sa kamuntagon. Oras na tugyapon ka nato sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500, pinakipiktibong tambal, labi na katong tagas na kay sugar. Anya, detect coffee mix po. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Og sa ato ang D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At kumalik ko na mga kakipay, mga tong oras. Alas 6:34.
16: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
17: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
15: ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa baka, ginuiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
17: Foro de los Pueblos.
15: Mga ka-foro, mga ka-K-5, kamusta ang maing muntag? Ay! Welcome na sa mga suking tig-paminaw. Darigapon sa ato ang pagpanaguban-uban sa ato ang tulumanon. Inyong tulumanon!
17: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos. Ning adlaw karon nga Martes, pizza 28 na mga higala. Isang tulog na lang. Birthday na ni Ma'am Joy Prayog ba? Isang tulog na lang. Birthday na ni Ma'am Joy. Ang araw lulubog, tayo'y mabubusog. Ito ay pizza 28 ha, adlaw nga Martes, atong balik ko na mga suking tingpaminaw. Salamat kayo sa Mighty C. Mighty C, thank you yun kayo. Damok yun, salamat na Mighty C. Kay kung why, wak yun ka Mighty C. Wala tingog, kumo gawas. Noon sa pagkaitabu ang mga suking tingpaminaw nga. Kato maguning na, basa tas ulan, onya na initan. Onya bugnaw kayo, onya pagkauman, richos gawas, kapati inita. Ito pag ulit na ito ni Cebu. Pagbalik ka mga suking tigpaminaw, nagkapis lang o. Muna nga, pasalamat ko sa Mighty C. Tungkol sa Mighty C, inom-inom yung Mighty C mga suking tigpaminaw. Onya, detex 500 pun o gatubig.
17: Foro de los Pueblos.
15: Mga karon na mga higala nga kumbate! Ang tingog ng mga kaigsunan ni Gawas Gapon, ang tingog ng Bernie Kamusa! Tungod na mga suking tingpaminaw mga kaki-five sa Mighty C. Muna nga, kamuniha, wak pa mo makatry og Mighty C, try na ninyo nga Mighty C kay Full of Vitamin C na siya mga kaigsunan. Mighty C, Full of Vitamin C!
17: Puro de los Pueblos!
15: Kumusta ang mga mag-uuma na to? Mga mag-ingisda, kumusta? Nakaroon sa mga merkado publiko, labi na gikan sa Building 1 to Building 10. Good morning! Kumusta inyo nga paninda niya sa painitan? Yes, painitan ng mga suking tigpaminaw, ang deserve sa uban, puto o nga DTX 500. Puto maya o nga DTX 500. Yeah! Yeah! Sipa na ta. Usob, di ni K5, bayawan, sir! Ah! Okay, si engineer ni. Gikan si engineer ni niya doon? Di sa may bayawan, or mo panulong pa niya doon? Mo panulong pa niya, or gikan na niya. Morning is M! Inusara man, advance birthday, Ma'am Joy Pry. Gikan ni Radili Caballero Oximar! Sa second portion, sa first portion, ako ragin isa. Onya, sa second portion, naana si akong partner, Attorney Ronel Di Panubos. Na, napita sa may bayawan, sa Takatalina, panulong sa Masay. Gikan sa Masay, panulong sa Kadlaon. Good morning, good morning, good morning!
17: Foro de los Pueblos.
15: Kagahapon na mga suking tigpaminaw. Niboykot ko. Wagyod ko kapaminaw mga higala sa Suna. Kapoy man ko na mga higala, minaw na pong kagamot-mot. Kakapoy yung mga suking tigpaminaw, kanang maminaw lang bitaw, kanang dang murag ulog-ulog ba? Kanyang uban, pag nakapaminaw na ko ang mga balita na. Pero katong kinutimukan yung speech mo, pila to ka minutes tanan mo, at pila ka oras. Inoras man na, niya, pila po ka mga pakpak, pila ka mga pakpak mo, ikuan ko na, stretch mo, kay... Wa manggit ko na minaw kagahapon. Minaw ka mga higala nga ulog-ulogan na po ang mga Pilipino. Ani, wa po'y lami paminawan yun. Klaro ba kayo ito? Kato nga paggasang ato nga kaso mga kaigsunan sa ombudsman. Nga to kang Martin o kang Saldi, ginali-dali ito mga higala para ma-appeal sa Suna. Diha na nagikan. Dari nagikan, sir. On air na balik. Anindot na kaya. Salamat si Engineer Riri Kapaw, mga suking tigpaminaw. Ang mo ang network ang among network nga engineer mga kaigsunan nga mo'y network na mo nga mo adto sa mga talaga mga istasyon para sa nindot nga signal na mga higala na dere karon sa Dumaguete. Ah, mauna siya mga higala. Aunya mo, sige mo. At ni hatagan ng pagtagan niya dari sa atas mga balita mga kaigsunan gikan sa atong mga kaamanan. Sa mga sister station og sa ato ang mga reporter dari sa atos Dumaguete. Unahon sa lato mga higala kay First Honor yun ni Perme. Ang K5 News FM Bayawan. Matod pa poultry farm sa barangay Nagminlod. Ginspeksyon sa mga komitiba sa Santa Catarina. Ka K5. Dondi Glodovi, K5 Mo.
18: K5 News FM Live Report.
19: Gipahigayon ng usa ka site visitation ug inspeksyon sa mga sakop sa Committee on Environmental Protection and Ecology o Committee on Laws, Rules and Privileges ang usa ka poultry farm sa Sitio Cugon, Barangay Nagbinlod, Santa Catalina, Negros Oriental. Uban sa maong inspeksyon sila si Konsehal Edmar Imbigay, Konsehal Arnold Moico, Konsehal Joey Chris Noico, Konsehal Bayang Carvalho ug ang Sanitary Inspector sa Municipal Health Office. Tuyo sa maong pagbisita ang pag-assess sa operasyon sa poultry farm og masiguro na nagtuman kini sa mga balaod bahin sa kalikupan, panglawas og sanitasyon. Pinaagi ni ining interagency inspection, gipadayag sa lokal nga gobyerno ang padayong pagpanalipod sa panglawas sa publiko og pagpreserba sa kalikupan alang sa kaayuhan sa komunidad. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX Coffee Mix nga nakakapikan na naka-detox ka pa. Ingon man ang mighty CD alkaline base nga vitamin C, ang epektibo nga bitamina alang sa pagpalig-on sa immune system. Balita para sa Foro de los Pueblos, nanukad gika dinhi sa K5 News FM Bayawan. Kini si K5 Dondi Glodovi para sa kampanya nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM Live Report.
17: Foro de los Pueblos.
15: Salamat doon sa imong report. Samtang sa pikas kabahi na mga sugitig pamilaw, gika ni Dondi. Atong i-check karon si K5 Roy August Mostilio. Matod pa andam gamiton sa gobernador ang Quick Response Fund alang sa pagpalit og katambal kontra RSSI. Ka K5 Roy August Mostilio, K5 Mo.
18: K5 News FM Live Report.
20: Mas formal nga gideklarar ni Gobernador Chaco Sacabria sa Negros Oriental ang state of calamity sa probinsya tungod sa paspas nga pagdaghan sa red scale soft insect or RSSI sa mga umahan o katubhan sa probinsya nga nakapikto gayo sa panginabuhian sa mga plantador o mga tao nagtrabaho niini. Si Gobernador Sacabria miingon nga gamiton sa gobyerno sa probinsya ang quick response funds niini aron sa pagpalit sa mga insecticide aron ma-neutralize o mapugan ang mga paspas nga pagkailap sa red striped scale insect o RSSI nga nagkadaghan na karon og kapin 5,000 ka hektarya na og mga umahan naapektuhan tungod nining mga mananap og dugang pa ni Gobernador Sacabria. Nakig-alayon usab siya sa mga buhatan sa gobyerno labi na sa Social Welfare and Development, ang Department of Agriculture, sa pagtabang sa mga mag-uuma aron maipsan ang ilang kalisod tungod sa maong epekto. Para sa Foro de los Pueblos Municipal News, kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM Live Report.
17: Foro de los Pueblos.
15: Alas 6:44 na mga suking tingpaminaw. Samtang sa pikas kabahin mga sakop sa SITG Carpenter. Di pasinunggan sa Police Regional Office sa Inayar tungod sa malampusong pagsulbat sa kasong pagpatay sa Langyaw sa simulan. K5 Cyril Ripe, K5 Mo.
18: K5 News FM Live Report.
15: Ipasidugan sa Police Regional Office Negros Island Region ang mga sakop sa Carpenter Special Investigation Task Group SITG tungkol sa malapuso rin pagsulbat sa kaso sa robbery with homicide na nalabigan sa pagpatay sa Langyaw sa Ausibula dito full 12. Ang ipasidugan ba sila si Colonel Timar Alam, ang Police Provincial Director sa Lalawigan sa Negros Oriental, Police Captain Mary Jane Gutierrez, ang Hepe sa Kapulisan sa Lugos Sibulan, Police Master Sergeant Clifford Larina o Corporal Rolly G. Balasabas. Ang maupresentasyon na o pasinugog dito kinigibo sa PRO Inayar Administrative Building sa Cam Alfredo Montilimanod Singer dito sa Bacolod City, kagapong Lawa, Logan Lunes. Ipasinugan Task Force Group Carpenter tungkol sa malapos sa pag-ila sa mga kriminal, pagpasaka o gagawin ng kaso, batong kanila o pag-aristo sa mga suspek. Alang sa K5 News FM,
0: K5, Cyril, DTX sa 5 data. Pasang ang pinagbalita sa Bishop Lico Creole sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM, live report.
17: Puro de los Pueblos.
15: Alas 6:45 na. Salamat say. Ma, kung anong yun na, kanang masulbat yun, o kanang sulbat na yun, o makonbikto na mga kaigsunan ang maong mga suspek. Okay, sila mang yun ka ha. Katupon ko ng mga suspek ka mga higala, mo ko na'y pinakakawatan na napitas may simulan. Tanong na, Tony, kung wala'y pagpanglungkab, wala'y pagpangawat na sa simulan, sila yun. Pero nga napagali mga higala, aw, ngayon na po na sila, mga dayo na. Sos kong panahon pa ninidigo ng mga sukit at paninaw. Wala ni ay. Kanig mga kawatan, kanig mga adik-adik. Mga adoy-adoy, sa panahon ni Digong mga higala, hipos na ni! Unsaon taman, sa kang PBBE mga kaiksunan, life is important daw! Importante ang life mga kaiksunan sa mga tulisan! Importante ang life mga kaiksunan sa mga kawatan! Sa mga drug lords, dorigista, mga adik-adik! O niyang kinabuhi mga higala sa mga inosente, nga madamay mga sukitig paminaw na damay, tungod kabo ang mga kaiksunan, ini nga maong mga adoy-adoy, okay ra? Muna ang inyong gusto, Rizahon Temeros? Muna inyong gusto, Claire Castro? Pero sa di ba mga kaiksunan, good afternoon, Fredo Malbog, good morning, first honor for the mga kaila, una naka-chat na to, dali sa to ang T5 News FM Digital Las Romaguete. Anya, doon na punta yung usa ka Facebook mo. Paano ko itong usa ka Facebook na to? Kaya nakalimot ko. K5 News Dumaguete ba ito mo? K5 News Dumaguete? Inyo pong makita niya mga higala. Kuan po na kanang reserva. Spare na ito ng mga sukintig. Paminaw! Kay magka, diyon sa mga kaigsulan, kini nga itong K5 News FM Dumaguete. Katukuan na ito sa ano? K5 News FM Dumaguete? Pati asos. Doon lagi, K5 Dumaguete News. K5 Dumaguete News. Mauni siya ang pagkakuanggan mo. Pagka-spelling. So, K5, 5 nga. 5 nga word, ha? K5, dili 5 nga. Kuan ka ng number. K5. Unya ang Dumaguete, capital D. Unya kining news. Dili na siya one word tanan mo. One word na tanan. Dili. So, K5 Dumaguete, anya space, news na yon. Ang news sa mga sukitig paminaw, small. Ang K mga higala, capital K, anya 5, 5 nga number, pero in a word, mga iksoon, 5, small. Anya Dumaguete, capital D, anya space na yon news. Muna mga kaiksoonan kay, magara-gara ni mga higala, kining si Mita, anya basiga, mura og ya. Under ko ani, murag under surveillance ng atong K5 News FM Digital. Das Dumaguete. K5 News FM Digital Digital Das Dumaguete. Mao na magkadion sa diyon sa ni at least do natay K5 Dumaguete News mga sugiti pod na
17: puro de los pueblos.
15: O termina Flor, ay Floro Igloria Mansio, kagawad Floro. Morning, Grapitas may kawitan. Kagawad, Flora y Gloria Amancio, naka DTX 500 na Gregory Ligardi Aldrena, Bilio Pael, good morning, K5 Burn, ingon si Kuan, si Dondi, si Radili, si Emmanuel Alminso, si Aldred Bilio, ang si Kuan, Edwin Pros, good morning, Sir Bernie, Sipon Okubura, Sipon og obora ang tinuod kay bang gisip on og ubo pud sa gapon ha ayo may kay mo dak mo obserba kag hapon da okay mo e plus kuno dak mo unsay kon magdo mga suking tipo dela mga K5 pero ba og manang mars ibiro good morning kana bitong storyahan na pud kag binutbot ha. Istoryahan na po ka mga sukit ng Paminaw. Pila pa ka followers na to? 48 followers pa man. Follow mo mga kaisuran. Follow mo sa K5 Dumaguete News. kay 48 followers pa ba? I-call po niya mo ka lang, sa tawag niya na, i-cross post na. Ah, dili. Ah, kay para makapana nila. Sige. Asa mo na pita makigala, K5 ba no pagiting news? Pero kung type sila K5 no pagiting news mo, okay na. Live ta dito, dili pa. Ah, dili, no? So, dili. Direkin na mo sa K5 News FM Digital Dash no pagiting. Okay. Nakoy na kuhan nga balita na kini nga muraog yan na kuha ba? Pinagi po ni mga sukinting pamilya sa Sunas Presidente. Kinibitong gitawag mga kaigsunan nga, kuhan? Eh? Kining sa kurinti bitaw mo nga, katong gitawag nga system loss na mga sukinting pamilya?
3: Eh? Puro de los pueblos.
15: Kalabang kita'y magbayad? For example, ang mga kakipan, dulay disco, bo, inane mo, dulay disco. O niya, di mo agi sila kwintador.
3: Furo de los pueblos.
15: Madiritso sila connect ka mga kaigsunan sa poste. Pinaan sa pagkitabu ang mga higalang, ang mga silingan, mga kaigsunan mo, may mubayan. Stop charging system loss to consumers. Na video na mo? May ato ko na-employin na kay ako na minaw kagahapon na mga sukin ting pamilya kay ano magay ko nagtanaw niya ng impeachment. Magkutay makuha na wakutay makuha. Imbis kayo mo tanaw tang impeachment ng mga sukin ting pamilya para mapunan-punan mga kaisulan ng atong knowledge, mabugo naman hinoon tang samot kay murag di man mga abogado mga higala. Purbida. Ang witness, ang nasa prosecution, nasa depensa, samot na mga sukit ng paminaw, og maningog na ang mga senator judges nga dili mga abogado. Sayonan mo si Rubin Padilla ni ingon nga, kamong prosecution ba, kamong nga mga prosecutor, neutral dapat mo neutral. So neutral na unsa man tao ni si Rubin. So pagka-neutral ni mo nga, imo magunang ipursigi nga, mapriso yun, matanggal, ma-convicto yun, mo ba ng trabaho sa prosecution? O niya mag-neutral? Ang depensa, di po na sila neutral, kay mo depensa yun na makigala nga, di ma-convicto, di ma-priso ka ng ilang kliyente. Mura ko na, Rubin, sa artise, kita na kag-neutral niya ng mga prosecutor. Hey, Ben, o na ka mo istorya, Ben, ba kay maulaw ta, Ben? Pero sa pa, ato sa nintanaw ng video, eh, kining stop charging system loss to consumers sa mga kaigsunan sa 240.
21: Eh, ato ko rin na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
15: Sus, naong ni Rapi ay, o Erwin. Joel Villanueva, may sa Hontiveros. Una ni Barok, mga higala, si Mixi Mayri ni Ay. Kita sa nga pakpak. Ubo-ubo siya. Wa mangguni kamay tisi. Bong-bong.
21: Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.
15: Sige, naginig ko sa iyang
21: kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon.
15: Anya mga ikalay, padayon na ito na, kaya wala tayong kunguran. With Attorney Ronel Di Palubo sa mga suking ting paminaw. Okay, alas ay 55 na mga students, ha? Gika na mo, kay para di mo malit, ha? Klase ninyo, alas 8, kinahanglan, nakaligo na mo, nakakao na mo. Anya, pagkama, nakamaiti sila. Para di mo malit, ha? Sige, onya mo. Ato nang iikwan, onya mo. Ipang-play na ito na. May nisa mo, kay Mike Morrison. Wadating kong oras, standby ang second portion with Attorney Ronel Di Palomas. Sangalan sa mong CEO, President Bussing, the generous Bussing No Criminoy. Area Manager Melfip Obanyanaligan, o good morning ko sa mga ni Dudong Ninoligan. Always po namin ang Picas Lawak, Amudin Ulpus. Kaniga po si Kakipay, Bernie Campos, kanon ni Gamay, TC Detix 500, Detix Coffee Mix, o D3Bio Kabusaw. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: D3Bio Health News. D3Bio.
23: Ako si John, gusto ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Bye, maokini ang ako ang sekreto.
22: D3Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3.
24: Apalit sa mga buti.
22: D3Bio.
25: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
26: Ako na sab si Dr. Ramil, oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3Bio? Naot unta, nga gisige ninyo inom ang D3Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o bakterya.
25: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
26: Checklist ata.
25: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba kadok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
26: Labaw pas 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
25: Oh.
26: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
25: Unya, napayosado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
26: Uy.
25: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
26: Correct.
25: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
26: Yes, sakto yun. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
22: D3 Bio.
27: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio.
26: Nakuha ni mga punto, Sir GP.
25: Yes, Doc. About active immunity.
26: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, mauni active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
25: Kinsa do?
26: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
25: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
26: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
25: Yes, Doc, it's brown fats, ano?
26: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di no makita sa kuan ni Sir GP, plain
25: so,
26: D3.
25: Kining
26: MCT, kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
25: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
26: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
25: Sumuni gitawag dok nga ketogenic diet.
26: Mm.
25: Mas paspas ang pag-ubos sa imo ang timbang.
26: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud og medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang ditribayo sir GP ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa ditribayo could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3-bayo. D3-bayo na lang ko.
25: O niya, diniramat nagtama na.
26: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
25: Ayaw, abusohon.
5: D3-bayo! Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3-bayo. Kahit gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3-bayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio, nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio! D3

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tahid kayo ng akong blood sugar.
2: Ako hindi sulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan. Basta ka full time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.
6: DTX 500.
7: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
6: Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
7: Gikan sa atong gikaon.
6: Adlaw-adlaw.
7: Para sa limpyo o himsog na atay.
6: DTX 500.
7: Adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: Highly recommended sa mga eksperto.
7: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangot na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
4: Sa mga butika.
9: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC. Immune booster po ito. MITC Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
11: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinicals Sport Payote.
2: Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan,
1: Mag-Clinicals Sport Payote.
2: Katapag sa pagmindot sa digestion
1: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
2: Para healthy ang tiyan,
1: Mag-Clinicals Sport Payote at lawatang.
2: Mapanit sa inyong nasuki butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka na.
1: Ako,
2: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
2: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
2: Gawa sa maca.
1: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
2: Like flavowaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
1: Extend. Supplement for men.
3: Isang kapsula ka na.

0: magbibili sa mga butika.
1: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts. Polo shirts. Full sublimation shirt. DTF. Embroidery. Corporate giveaway. And more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design. Right for your life. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933. Or visit at Loxin Heritage House. Loxin. Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located Suleman Avenue, Dumaguete City.
2: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete Area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
3: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspired. Aniya na ang lugar na pwede ka magkanta kung murag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nas imong barkada, imong pamilya, ug ha ipinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV. Gikumot-kumot. Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig nimo, kari na ka sa Kanta Haray Family KTV. Ana silang himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
4: Nangita ka ba o ga makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
5: Sibulan Cockpit.
4: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
5: Sibulan Cockpit.
4: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
5: Kada Domingo,
4: adunay special nga pictures nga 3 wins entry. Mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
5: Sibulan Cockpit.
4: Kanun na pay dugang pang mga pub premium sa pay imong gidugayan.
5: Sibulan Cockpit.
4: Para sa detalye og registration, kunta ka lang si Sir Dumol Kimos-Kimos 0975-347-5448. Kini, gidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
5: Sibulan Cockpit.
4: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
5: Sibulan Cockpit.
4: Lamok na bay!
5: Sibulan Cockpit! Ang Sibulan Cockpit adunap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.

0: HDGI, Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaan sila sa Facebook or Google Maps.
1: Tiltry Bio.
2: Ako si John, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Vizio. Ang Vizio ngamay D3. Apalit sa mga buti. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala kay ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala kay ko nagbatsyag asin. Salamat kay DTX. DTX Coffee Mix, may kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar. Clinica Sport Biotic. Kabalik-balik sa CR, ga diarrhea. Max Sport Biotic. Kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Sport Biotic, pas-pas ang alibyo. Mag Clinica Sport Biotic na. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Wala naging sanginit ang relasyon nga ini sa manamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
6: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala naging yan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tahid kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyan magpangapay up ang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman pag-hiltay sa lawas. Mga labatsagan kung anak awang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 라디오
1: 꽁뿅 라디오
2: 이토 on K5 News FM Network championing the lives of the Filipino people.
3: Alas 7, 20 na mga ka-K5. Oras na tugapon ka na to sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500, pinaka-epektibong tambal, labi na niya itong tagas kag sugar, no? Anya, detect sa coffee mix pot. Nakakapi ka na, nakalitox ka pa. Og sa to ang D3 bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At tumalik ko na mga ka-K5 mga itong oras. Alas 7:20.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa bakap, giluiman. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan!
5: Foro de los Pueblos!
3: Mga ka-foro, mga ka-K5, kamusta? May muntang pagbalik? Kininausan sa K-5, kinigapon si ka-K5, Birdie Campos, kanunay ka, Mighty C, D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, o D-3, Bayo Kabusa!
6: Ang mga latang sa taong matarong gimando sa Dios, bisan siya mahagsapan, di siya mapukan. Tungod kang Dios, may nagagunit sa iya mga kamot, mga ka-K5, maayong buntag. Kini sa gihapon ni Kupos Galagad sa kahanginan ka K5. Attorney Ronel, kanunay naka D-Tex 500 D-Tex Coffee Mix D3 Bio. Oog Spore Biotex. Di palabos may buntag Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan!
3: Tibuok, Kalibutan!
6: D3X Coffee Mix!
3: Kana, Diyoy!
6: Lami kayo, D3X Coffee Mix! Okay kayo ang DTX Coffee Mix. Panginom na mo ang DTX Coffee Mix.
3: Matila ni agyo na mga sukin tipon na. DTX Coffee Mix. Yeah! DTX Coffee Mix. Mapalit ni sa inyo nga mga suki nga mga pamasya mga butika mga sukin tipon na. Mapalit po di mga higala sa very of course sa mga stasyonan. Skip 5. Dari sa ato ang mga galas gumagiti, natanihimutang dari sa may barangay Kamanhak. Likod or loyo ni ining Kamanhak Elementary School.
5: Foro de los Pueblos.
3: Nadari, pare Ray Cuevas, Belia Flores, pare. Good morning, pare Bernog, Attorney Ronil, shout out. Mami Joy Pry, amping para dili malumping. Salamat. Di ka makakuan pre, di mo makalugar og mapon pre, birthday ni Ma'am Joy pre.
6: Malumping, para di malumping.
3: Birthday ni Ma'am Joy Fry pre. Basing makalugar mo pre.
6: Hey, Cuevas, Billy Flores. Happy birthday ha ni Ma'am Joy Fry. Shout out diyan ni Ma'am Joy Fry.
3: Kanya
6: sa... Luok, si Bulan.
3: Sa mga nag-birthday po karon happy birthday. Sa ugma advance, kagapon na belated.
6: Belated.
3: Happy birthday, kagapong adlawa. Belated happy birthday.
6: Ano namang late?
3: Belated man. Sa mga nag-birthday kahapon, belated. Karon, happy birthday. Ugma, advance, happy birthday.
6: Yes, happy birthday.
3: Glenil Vina, good morning, Attorney Ronel og Sir Bernie. Watching from SPF Walk. SPFWAC SPF Walk. Man, hoyon, siray.
6: Sa mga SPF Walk.
3: Kuan man na?
6: Walk.
3: Kama na siya, kanang, tawag ka na. Kanang, nay, buti pa sa buta na.
6: Basta, say, muna. Walk, walk.
3: Otter, may rapor, good morning. Sir Bruno, Attorney Ronil, Detex Cook Mix, lami kayo. Di na matabang! Pati lami agyo ng mga suking tipaminaw. Anak ko pre kay invited baya ko pre. Ang attorney.
6: Matabang.
3: Invited siya. Invited siya.
6: Okay kayo, invited.
3: Invited, sure pong kagyon.
6: Sure ka nga ikaw ang gi-invite, ha?
3: Sure pong kapre, nag-invited ako kapre. Kapidjar ba ito ako, pre?
6: Ayaw, ka, sige ka, only tune is im. Kay ang HB, si Kandos Rapakan Ahaha kay HB daan to. High blood ba si Kandos? Di man to high blood?
3: Ang tingog raman niya.
6: Tingog raman ang Kandos high blood, hindi man to high blood.
3: Correct ka. Ay na, maganda mga soking tigpaginam.
6: Si manager, sa una, action na nagtaas iyang blood pressure.
3: Oh!
6: Pero tungod sa DTX 500, sumala sa gi-explain gahapon ni Sir JP, ulian na siya. Na? Kaya nag-maintain man siya, DTX 500, mighty C, ug D3 Mayo.
3: Kada! Okay na
6: ito. Opo na irason nga nung gapabilin nga batanon lang taon si manager.
3: Da!
6: Dili mailhan ang iyang nawong sa iyang edad.
3: Dagan ba naingon gapo na kutuloy nga gapo man ka manager na.
6: Si Plantation Farm Workers Agrarian Cooperative mo din ay
3: Ade ay.
6: John Lynn Umanda, morning attorney Sir Bernie, salamat sa pagbasa. More power in your program, always na minaw ninyo. Thank you diha. John Lynn Umandam, andam ka diha, sige ha.
3: Thank you kaya. Ay, og advance happy birthday usab sa birthday karong 31, Biyernes.
6: Biyernes?
3: Oh, anak ni Kwan. Anak ni JB Oga.
6: Dilita na pa birthday po day ni Ivy Pataho. Oh, nag-birthday day siya kahapon.
3: Ay, si Ivy?
6: Si Ivy.
3: Niya, dito ka kagapon.
6: Nagnawag sila lagi ng gabi. Niya, wala na ko nakabantay.
3: Si Ivy lagi, anak lagi ni Kwan.
6: Nung terso. Nabisim ko kahapon, tibok adlaw sa bakong. Kaya na may mga taga-karkar.
3: Anay, taga-karkar.
6: Sa, Leon Kilat, mga... activity.
3: ODI. So, advance happy birthday.
6: Belated, gahapon man.
3: Advance. Karong nga, pizza 21.
6: Kinsa nang mag-birthday?
3: Anak ni Kwangon, apo ni Day Ima.
6: Apo ni Day Ima.
3: Apo ni Day Juan. Apo naman ano?
6: Apo na ni Juan?
3: Okay, Kwan man. Anak man ni Day Ima.
6: Magsuon mo sila, no?
3: Ha?
6: Magsuon mo si Day Ima, si Madam Juan. Di, matabang.
3: Apo.
6: Lula na din na siya, no?
3: Lola Joan, oh. Lola, morning ni muda. Lola na itong tawag ini.
6: Lola, oh. Remember, di ba niya, apo? Lola.
3: So, niya, dito ni ikuan sa dagat. Dito sa dagat. Okay kayo. Hahaha, on air baya ko sa K5 News Philippines. Ginvite ni Mami Joy. Pariburn og attorney. Gi-invite gyud siya turns.
6: Nag-invite gyud okay. Siya.
3: Pag ingon, mura man kag mo smile, mura di magamutuo og invite gyud.
6: Dili oy, nakabantay dai ko ato ni comment ito. Mamjoy dai.
3: Nga invited gyud siya. Di man na pwede nang mo.
6: Pero ningging nan siya nga ayo pagdalagdagan.
3: Ay, si Judge Janidip.
6: Uy, Judge JP, bantog tang 30-something patanahon Sir Bernie Turns na adi ay siya'y sikrito. Panahon si Judge JP.
3: Ikaw, Judge, ha? Ikaw, Judge, ha? Drama po hon, JP, ako'y pangalan.
6: JP, hindi nga lagi siya. Dili mo na to, Edgar.
3: Habo na to si Edgar.
6: Habo na tong Edgar.
3: Ay, si Edgar mo din is JP?
6: Dili, lahi mo si Edgar. Si Edgar, busing na namo.
3: Busing?
6: Busing na namo si Edgar.
3: Pati si Judge, busing ni Judge.
6: Busing na ni Judge, busing ka na naman si Edgar.
3: Amo ba? Huwis po ni,
6: dili. Dili na huwis.
3: Di po siya abogado. Di siya abogado.
6: Abogado, busing ka ni naman. Siya na yung busing na mo, kaya mo ni siya among mga pan.
3: Basta busing. Busing Edgar, ha?
6: Advance happy birthday, Ma'am Joy. Invite si Dundip si Himao kay Molichon lang to.
3: Anya Altia ba tumalaki puntilya sa good morning?
0: Bernie Kabusaw ug Attorney Ronel De Palobo si na matabang sa Foro de los Pueblos.
6: Di na matabang! Di na matabang ang punta. Morning sa itong mga kaigsunan sa kabukiran, daplin sa kabaybayonan at umapalangga. Mangungumag, manging isda. Good morning sa mga public market. Always namin na sa K5 News FM. Bilin mo na ito sa Building 10 sa Dumaguete City. Sa tanang mga public market, kumusta itong mga sukintik paminaw sa nakadamang establishmento, kananan, pinitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan. Namin na ito sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning ninyong oro!
3: Morning!
6: DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyo mga blood sugar, mag DTX 500 na, DTX Beauty Soap. Pampahamis ni ating ni Kuya og syempre ang kontrapamaol nga DTX Liniment Oil. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Pampaligon sa inyong mga immune system o para sa inyong mga kabataan, Mighty C Syrup D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Klinika Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok, mag-klinika Deo Fresh. Para sa swabbing nga digestion, mag-klinika Spore Biotics. O syempre, pang matagalan, extend food supplement for men. Mga produkto mapalit sa tanan nga mga clinic sa Klinika di Alternatibong Medisina. Mapalit usab sa Sergi Alternative Bio 1 City o MZE Pharmacy Public Market. Bakong mga produkto sa Klinika di Alternatibong Medisina ni Dr. Ramil Uy.
3: Mapalit usab kang aligir alhong kulada.
6: Kapsi!
3: Kapsi! Kumpara po siya kagapon, almost kanto, mga 300 to.
6: 300,000
3: yan. Mga 200 na.
6: Oh, gabi. Uno na po tayong likod eh.
3: Grabe kapsi, aligyan along kulada.
6: Si Consial Edmar tatabigay ko. Good morning, Pare Bern. Okay, Pipe Attorney Ronil. Pa-shout out sa nag-birthday kagahapon, Cap Ronil Sobrebiga, Barangay Nagbinlod.
3: Oh!
6: Birthday day kagahapon sa akong tukayo di ay. Ha, sangay?
3: Ah, si Kapitan Ronil.
6: Cap Ronil Sobrebiga.
3: Ah.
6: Ha? Belated happy birthday. Gikan ni Konsihal Kapitan Edmar Tatabigay.
3: Yeah! Morning, morning, morning, morning! Anya sa kang pari Arde Pod. Pre, morning ni muna pre. Kaya Sir Joseph Cuevas, morning. Mm-hmm. Umamarin, good morning. Mm-hmm. Of course, good morning. Usap nga to ni Randy Estrellado. Si Dave Diasis, morning.
1: Yeah!
3: Agya, good morning, usap. Nga to ni Chad Fernandez. Ha? Richard, Bostard, Matarandis, good morning kaninyong tanan.

0: Yan na sab ang sumpay sa ato ang sugilanon nga gisugdan kagahapon. Kinabuhi sa usa ka bulkiter kanang tig bulkit og sa ganitong babae. Kinsa ganitong babae nga si Edna ba to?
1: Si Edna.
0: Anya ang lalaki?
1: Si
0: Bobber?
1: Dili. Si
0: Listen lagi kay ito.
1: Imotong kay in short ra to siya sa
0: di man
1: Berbo. Berbo.
0: Ah, Berbo si Berbo.
1: In short sa Berboting.
0: Ah, sa kay Berbo, sakto lagi Berbo. Ay si Kuya Ber po di ay.
1: Edi mo to si Ber man ino na Berbo. Berka man ni siya Berka.
0: Kesa ni Berka.
1: Berkanyonis.
0: Ah, Berkanyonis. Ay, may buntag sa no, kay Pai Manager Verdi Kabusa, kay Pai Attorney Ronel Di Palubos. And that's happy birthday, Ma'am Joy Praya. Gikan ni Kuya Ver. Ay, mapalit po ang detects ko pa mix kan Kuya Ver.
1: Kuya Ver.
0: Kan Kuya Ver.
1: Libre hatod, ingon siya. Basta lima ka box.
0: Basta lima ka box. Ayaw lang ng lima ka okra sa siya.
1: Lima ka box.
0: Lima yun ka box. Mana siya. Aniya. Marisa Salvador Ilom, I'm watching from Saudi Arabia sa Jeddah.
1: Jeddah, Saudi Arabia.
0: Dumdum ko sa una to, ang kining Jeddah. Malikusog kayo ka ng mga tricycle dito sa una.
1: Mo ba?
0: Jeddah, made in Jeddah.
1: Nga naman, daga nagrabaho sa Jeddah, Saudi Arabia, nga taga-butuan?
0: Dili. Kan ba, kanamurag made in Taiwan ba, manana? Made in China. Jeddah, gito mo.
1: So na, dahil gamanan pagpot-pot dito sa Jeddah?
0: Basta Jeddah man to.
1: Basta maranggay sa inyo ang butuan.
0: Basta maranggay na suro to. Moto nga Jeddah. Pero Jeddah, kung yun. Saudi. Si Janelle Di Palubos Kahilig Villarino. Turning.
1: Tuning in.
0: Tuning in. So, Moni, ato sumpayan. O sa nag-asa to, napita na sila. Nagbaktas.
1: Nagpabulkit na.
0: Baktas na.
1: Umanagbagtas. Nag-abot na sila. Wapa to sila nag-ila-ila.
0: Wapa sila mag-ila-ila. Money ang mga panghitabo.

0: Ah. Di ka mo palit og interior?
1: Ha?
0: Interior.
1: Ting na naman ko tika nga. Mamang ko choice, mapalit na lang ko.
0: Ah, sige. Anya kining exterior?
1: Ang exterior?
0: Ah.
1: Tagpila ka nitong exterior?
0: 500.
1: Mahala po kayo ka, oy. Sobra pa makasainsik.
0: Uy, mo magiging presyo. Paras kang dyan-dyan diha motorcycle parts, oh.
1: Ha?
0: Dyan-dyan. Oh my God, na, exterior. Eh. Barato na gali lang. Guban gali, tag 800.
1: Oo, oh, gindi, biway, tag 800.
0: Ana-ana po.
1: Ay, ako, ikaw na 70 naman yung ako.
0: Marag ko, ano ba, ang edibin niya ron, marag kagihit sa nagmayo.
1: Ha?
0: Oh,
1: pati naman puti, kayo, guwapo mong kayo. Sige, mang gipasinawan.
0: Gipamutangan na huwag ka ng mga taring-taring.
1: Oh.
0: Na nagali.
1: Ano mga sticker?
0: Nanay ko, ang kanang usari na, kanang madisklas siya si Bako. Dili, makuan ay...
1: Manager protection?
0: Protection guard?
1: Protective cover?
0: Ano ka nang des na plin ba, putaw?
1: Oo. Oh.
0: Nagi EDB.
1: Okay, day ka.
0: Nagi tatak EDB.
1: Nagi yun.
0: Ginandi po na malupig ko niya sa wigo ko niya. So, bitaw. Oh, kanan tanan, ang imong bayro nun.
1: Ha?
0: Eh.
1: 750?
0: Nahurot ng akong stock sa DTX Coffee Mix. Mapalit na po ko ugma. Ah, dali, ahurot stock. DTX Coffee Mix ni sano? Hurot? Kinsi ba yato kakuan ang yang ipalit?
1: Papaspas day kayo.
0: Papaspas kayo, ah. 700 lang tanan.
1: Ah, hangyok 50?
0: Hangyok 50, 750 man lang tanan. 700 lang tanan.
1: Sige, ilisi tanan.
0: Pero, kung ba, kanang, pangyok takag 500.
1: 500?
0: Basta.
1: So, 200 na lang kong bayaran?
0: Dili. Oh,
1: pangyok takag 200. Na lang man to.
0: Ano, dili.
1: Eh, pangyok pag 500.
0: Ah, sige, pangyok 500. 200 na lang. Basta. Pwede makuha na ko imong maila-ila ka na ko o niya, kuha po na ko imong cellphone number?
1: Ha?
0: Okay ra ka?
1: Ha? Bayad lang ko sa kalipan?

0: Iya, mun kakuan kai.
1: Anu ku kakuan. Tapi teh na.
0: Berbo deh.
1: Nomor kita imah.
0: Berbo. Berbo.
1: Berbo kan.
0: Di lang tamak kumusta ane kai
1: hugo kai aku. Berbo imo ngalan?
0: Ya, berbo.
1: Berbo.
0: Mangutan ka sa akong apelyido?
1: Kita may mapilito.
0: Tin.
1: Ha?
0: Tin.
1: Berbo tin?
0: Ikaw, kita may pangalan mo.
1: Ay, Edna.
0: Edna.
1: Kasi Edna.
0: Apelido.
1: Ha?
0: Apelido.
1: Edna?
0: Mm.
1: Edna to.
0: Edna to?
1: Oh.
0: Oh.
1: Ikaw, ten, di ba?
0: Ten ko.
1: Ako to.
0: Okay, ko mag-Edna lang.

0: Salamat sa paghatag mo
1: number. Grabe ito, to na ako. Dili pa to na ako apelyido nang to.
0: Ang sama niya eh. Ayaw, ay. Bugoy, bugoy, pagkada.
1: Hey, kita,
0: ako si Bermo, ang ako apelyido tin, ang ikaw po si Indalat.
1: Lantar ka sa kong ID.
0: Ang sama, be, tan ako na be.
1: Indalat, mangkuda, tinuwit. Chukra, mangkuda ng to.
0: Ah, alat, nga ka ng LOT.
1: Lat.
0: LOT. Idna.
1: Idna lat.
0: Mura magkuan? Okay, plano ilisa ni mo ni mga apelyido.
1: Ano ako pili ka sosyal na?
0: Say, la?
1: Lat A, lat B.
0: Ay!
1: Muma na siya mga basihan sa
0: ba,
1: pagsukod o yuta?
0: Dili ba murag bastos?
1: Ha?
0: Di ba murag bastos?
1: Oo, nahuna raman na ni mo. Imong apelyido bastos.
0: Kay kung magkadayon ta. Hmm? Latin.
1: Oh, Latin.
0: Ah.
1: Ano di ay?
0: Idna Latin. Tin.
1: Ah, oh.
0: Bernie.
1: Wala na talaga. Bernie. Wala na Bernie.
0: Verbo. Verbo lagi. Verbo. Tin.
1: Verbo tin.
0: Nice meeting you, Ed.
1: Wala ko nalipay.
0: Ganun man.
1: Talihan na nag-barkit na akong
0: humalas
1: niya na ligit.
0: Humana?
1: Ha? Humana. Ano humana rin? Wala ka na ko kay... Malit na ko.
0: Be a number, be. Kaysa ko number.
1: Ha? Ano siya number?
0: Number sa imo cellphone.
1: Kay mo chat ko. Ano sa akong U-box?
0: Ano ada?
1: Ah. Nilili, ano niya?
0: Ay, na si Manang Birdie.
1: Ay, Manang Birdie.
0: Sampaan ko ini.
1: Nagkatawa si Manang Birdie.
0: Ah, nili na to siya. Di na siya masuko na ko. Kaya nakapadamam ko ni Papa Gamay po.
1: Ano siya pagala ka?
0: Ah, si Manang Dako. Kay Marie Kaman siya. Ako pinsaman Gamay Rock.
1: Dollar, iya, dollar.
0: Sige!
1: Lilira din.
0: See you tomorrow. Thank you sa imong number. Bye-bye. Love you. Mwah. Chup, chup, chup. Ah, sampay ako ba? Mamang yun eh.
2: Na, sige ha, jud na. Tinang kuloy is emberbote. Hindi. Itugaan ka mampami, be.
0: Hmm.
2: Sakita ako tiyan katawa. Kali oksimar.
0: Ayan na mo tugan.
2: Jerry Garcia. Si Virgie Greathouse.
0: Manang Virgie. Greathouse. Oh. Okay.
2: Walter Distrito sa YouTube naglantaw.
0: Ay si Walter?
2: Burn ingon dun dips.
0: 20 pesos. Nay 20 pesos. Ha? 20. Ah, basta Walter. 20 na. Gini ka, kaan gini si Walter ka, get over pas 20 pesos.
2: 20 di ay.
0: 20! 20! Walter boy! Ay, ato si check ang kaan? Update sa gas?
2: Yes!
0: Increase di karun to?
2: Increase na po! Mga kakapakrodo na po no?
0: Ha?
2: Wala po kakapakrodo?
0: Wala.
2: Aha, ako nakapapul tank.
0: Wala may increase?
2: City ba to? Na to, dun di ka to puminaw?
0: Abi ato i-check me.
2: Update sa precious crudo gasolina ka K5 Dom Depsi, K5 mo.
3: K5 News FM Live Report.
4: Hello, mga bo! Good morning! Good morning, good morning, good morning, mga katipo!
0: Oh, morning!
4: Katipo Burn, good morning! O si akong amigo usap, anaminaw ka ron.
0: Si?
4: Okay diha, kakay po ba Tony Ronel?
0: Kinsamang amigo ni mga naminaw?
4: Wala, nasayo. Dito sa napaling ang break, say. Lain mo itong kanita na. Okay, so kakay po ba na? Ako sa i-update ko na ang atong per litro sa atong gasolina o diesel. Pero na, adunay pagsaka. Ang atong diesel, isaka kini o 60 pesos o 30 centavos.
0: Sige.
4: Okay? So, Petro, nagkini. O tapos, ang gasolina, 6 pesos o 80 centavos.
0: Ayay.
4: Pero na, ang ilahang per litro, ang diesel max, 89 pesos o 60 centavos.
0: Ah, dito na po mo, Patobil, inigabot nag 100.
4: Turbo diesel, 92 pesos o 60 centavos. Ha, turbo diesel na siya. So, atong premium na gasolina, tag 83, tapos atong regular, 82. Okay, so mukha na itong update pero na, mga kipa ba? Kaganin ang alas size ni Pakuman o ni Panagin sila sila ang bagong nga presyo o pagsaka ang 60 pesos o 30 centavos sa diesel o ang gasolina 6 pesos o 80 centavos. O niya, kakipa Burn, ato salamat ipasupport na itong naminaw karan silang Sir Dumol Kimoskimo
0: si
4: Sir Gigi. Naminaw sila karan. O si Sir Junior Aranas.
0: Junior Aranas.
4: O si Ma'am Maribit. Okay, Ma'am Joy Pry.
0: Joy Pry, of course.
4: Easy na kayo.
0: Birthday girl.
4: Live,
0: live, magkawag mano?
4: Live, kawag ba kay si Ma'am Joy. Ato po na yung kanon.
0: Basta.
4: O si Nelfi Galliano, kasi ma-burn, naminaw di ay. O si Walter. Si Eko, o si Balbal, ha? Mayroon po kuminaw. O si Labina, si Ma'am Lin, o si Raul. Ma'am o si Ma'am Rosie. Si Sir Edgar, o si Melody. Okay.
0: Yeah, so, taga magatas, di nimo i-greet.
4: Ay, oh, namagod. Itawag siya, ninanak ko ha. Ayos ang tawag kay galad ko. Naminaw dahil silang Ma'am Juan Yuloran.
0: Ha? Ah, nanawag yun?
4: Naminaw dahil silang Ma'am Ina.
0: Nanawag yun?
4: Nanawag yun, kaya di man ako matubag tuhol. Oh. Kaya nag-live man ta. Nag-report man ta.
0: Nanawag kay ipa magpa-greet?
4: Oh, ilan na siya kayo doon? Ayaw may kalimti ha. Wala di ako absent na karabuntag mo na nga. Ayaw may kalimti.
0: Yeah, okay. Ay, back din ni Kuan, anak ni Karong Bernice Pohon.
4: Okay, so advance happy birthday.
0: Sa taro, sa Sabado, Sabadora, mga ligo silang dagat.
4: Ako ni Ma'am Ima? Ako niya?
0: Ako, Joan. Mga lola naman lang sila.
4: Okay, so, basta? Ugma, kakipa burn ha? Nanay, gandam si Ma'am Joy ni mo, ugma, lawa na kay kagulingong ng lamisa.
0: Mo, kakiyawa.
4: Kikila. Di na namin. Okay, so, muna pa kakipa burn. O, kakipa, basta nila, alang sa Coro de los Tiblos. Ini yung kakipa doon dito sa naka-extend na food supplement deep paling para sa kapulang labilita, servisyo publiko, Klingawan San Negros, Q5 News.
3: Coro de los Tiblos.
0: Okay, salamat, Donna. Doon na day, Kwan. Doon na day, ipadala sa is. O, panako nakita, is. Salamat, is, ha? Ingon si K5 Ace ba? Ting ba? So, good morning, K5 Attorney Ronel og Sir Burns. Kain ko rani mo ang polo ni mo, Sir Burns.
2: Yun. Yay! Doon
0: na day, ipadala? Ingon ako sa HR. O, oh, si Cyril?
2: Kain sa day, ipadalaan?
0: Si, oh, si Sir Roy day,
2: polo ka tayo sa pista.
0: Kapto siguro sa pista, ha? Ato dito na. Okay, detects ko primix sa ta mga sokit, ipabila ha kayo.
2: Roslyn Bitasyon, morning sir. Idol attorney di Palobo, Sir Bernie. Unsaon na lang mahal ang gasolina, salamat.
0: Munang ingon nga. Sakay na tayinig.
2: Sakay ka gusto?
0: Sakay na lang ta. Sakay.
2: Sakay tag EDB White?
0: Headed, eh. Good morning, Bern. An attorney Ronel, salamat kay Bern sa imong padala para kang papa. Dako kayo ang ikatabang. God bless to you both. Manang virgin.
2: Ay, manang virgin. Manang virgin.
0: Sano din, kanapoy padalahan ini ni Manang? Okay, mga suking tingpaminaw.
2: Kirokan, sige kagahapon. Pildi kagan ako. Ay, kung makadilihisgutan si Martin.
0: Nga, gimensyon.
2: Kasi din yung ingon nga, former speaker.
0: Nga, gimensyon ang pangalan. Ang akong giingon ang pangalan.
2: Ang isgut. Makadilihisgutan nga gikasuhan na siya.
0: Ingon ko nga, adi na, imensyon ay ang pangalan. Wala gimensyon ang pangalan. Gawas ang giingon yun, Martin Romaldez.
2: Kinsa pa man yung former speaker nga GTS Ombudsman.
0: Ay, kadagay former speaker.
2: Yan, ingon pa siya nga. Hindi ako presidente ng aking pamilya. Hindi ako presidente ng aking mga kaibigan. Presidente ako ng Pilipinas. Wala ka tayong pasabot siya, Martin. Ipangutan na mag-inis Martin. Nung sa may ikasulti. Ingon po si Martin nga. Nire-respeto ko. Kahit kailan hindi man ako naghumingi ng pabor. Bot-bot ni Martin!
0: Ayun na si Tin, kaya pilido na ni Birmo. Now, Caso versus Romaldez. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasasaktan siya sa nalalapit na
2: pagsampa ng ombudsman ang patong-patong na kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romaldez kaugnay sa Umanoy Flood Control Scandal.
0: Nasaktan siya?
2: Nasaktan siya. Ano yung mga siyang speech nga masakit man sa akin?
0: No? Dahil silang dalawa eh. Ang otak eh.
2: Ano na bang ito? BBM siya ba? Nagpagawas ana. Basta kay si Martin nga hawod-hawod sa panahon nga speaker siya, hilas kayo murag Ginoo karon mag-atubang nagkaso.
0: Siya ba yung nagkuan? Siya ba yung nagpurmaan ng mga istasyonan niya? Kanang FR o FM.
2: Mao bitaw na siya.
0: Favorite?
2: Apil na siya makatagpangbutangan niya kuwarta gikas plat kontrol.
0: Favorite? Music? Radio?
2: Oh.
0: Nara sa Cebu?
2: Naapot sa Cebu.
0: 93.1 ang frequency.
2: Oh.
0: Favorite? Pero actually, Ferdinand Marcos yun armoldis.
2: Yung panahon kisa, nang kaunong pito ka distrito ang iyang gihandol, kaya wala niya tanan papulihe itong mga nangatangtang.
0: Apil na dali sa 3rd District.
2: Apil na dali, biktima sa Disney Cruz Oriental sa 3rd District.
0: Ang pundo dali, tuwa sa iya.
2: Tuwa sa iya.
0: Grabe.
2: Gaba! Martin!
0: Kaya po paging nangagaba.
2: Beh! Iyahi ko.
0: Gaba, di man niya siya bangag food. So!
2: Kawatan!
0: Pagali na kuan, proven guilty beyond reasonable doubt.
2: Di na na proven guilty. Sina na i-proven guilty sa matas tawo, kawatan din na siya, klaro Mama. Kayo.
0: Anya, pag ikaw magiging nakakita kagahapon, kaya ni mo ikot lagi ko kagahapon.
2: Ay, ikot lagi ka. Kay,
0: so,
2: di man ka layhan nga hisgutan si Martin.
0: Dili ay.
2: Nya gihisgutan man.
0: Dili ay.
2: Ingon ka dili hisgutan. Nya gihisgutan man.
0: Gihisgutan lagi, pero huwag gimensyon ang pangalan. Di gin kumaangkon, kaya akong giingon kagahapon, hisgutan siya, pero ang pangalan di ginaiminsyon. Sakto ko.
2: Pero katong imong giingon ba, kabayan sa systems law sayop to?
0: Katong.
2: Ganiha ba, nag-explain ka kabayan sa systems laws?
0: Masa mo man inasamtan ako. Kanang mag-connect-connect, kanang doon ay mga wire tapping.
2: Dili na ba, oh!
0: Ang sama na itong system laws, systems laws.
2: Systems laws. Ang systems laws, ang buti pasabot, halimbawa, nag-generate, example, EDC. Okay? Pagpagawas na nila nani, Mitrosan. Mitrosan ka ng
0: Mitrohan.
2: Mitrohan. Kung pilay, ipagawas nga power. Sa subay na niya sa grid, sa agianan, nani mga wala. Ganyan, kaya pag-abot dito sa, example, substation, muusos mo na. Kaya siyempre, na may mga malos, ganyan nga power well gadagan. Kanatanan, ilan ang ginakwintaw niya, ginapabayaran sa
0: kumpanya? Maulang ginakwintaw sa
2: mga kumpanya. Ay, ikaw sumpay diya sa mga...
0: For example...
2: O pagbaili, unya na, mo connect.
0: Nabaghapon na dito'y bayranan.
2: Asa?
0: For example, kanang... tinga ko sa koang koan. Natinga ko sa koang bill. System... namay system loss.
2: Systems loss, gani mo na siya.
0: Gawa.
2: Dinggi ka na po sa substation.
0: Di na ito loss, kaya gikawat mo na.
2: Gikawat mo na.
0: Pero nga nung dito man lagi ibayad gapon sa mo,
2: ha?
0: Dito man ibayad gapon sa mga balay-balay doon niya. For example, doon ay wire topping. Doon ay mahitabo niya ang mga watong kurinting. Ano kami may pabayron?
2: Di kamo may pabayron, pero kung masakpan na siya, iuli ko na sa inyo.
0: System loss gapon na! Kikikawat mo na!
2: Hindi nga ginagawat
0: na. Lala, ito may... Talagay mong explain us. Onsa na?
2: Ha?
0: Onsa ay pangan?
2: Onsa ay pangan?
0: Oh.
2: Theft ng imuha, kikikawat mo ng power!
0: Loss!
2: Na loss!
0: Na loss lagi gihapon!
2: Ayon sa mana, katong pitaka nga na loss ang pound.
0: Hindi, ikaw, ikakalami mo, dinagko mo na yung explanation.
2: Hindi lagi na mao.
0: Di ba o?
2: Ah, panalitan. Gikan sa substation.
0: Sige, ikaw na lang sakto
2: ka lang. Paingon sa kundi. Paingon sa kundi.
0: Ikaw na lang, Bright. Sabay ka. Mao naman lang, ikawat. Manamo lang na los, na los, los. Kanang...
2: Correct ka ka!
0: Kanang mangurin... Kanang, ano? Kanang white quintador. Mangawat. For example, white quintador. Mangawat. Nga nung kami may pabayaran, mga silingan. Mga tao man, sumilabot amon ng kawat niya. O sumilabot amon ng nalungs niya, ng kurinte.
2: Kanang mga gikawat sa poste diretso. Dili lagi na appeal sa systems lost.
0: Asa man na napitay
2: siya. Mukulot man na sa kwintador.
0: Nga, asa man na ito. Dili lagi, kay wala gina sa kwintador lagi. Apun-apun na sa mga silingan. Mga balay diya sa, mo ba lang sabi ko ako na ibawan? Ikaw kay, di ba ang kataka si Bo? Kataka mo lang na.
2: Systems loss. Nga naman mga systems loss na siya o gagawin na siya o kwintador?
0: Wala ginagay kwintador.
2: Wala gagawin kwintador? Oh. Saan mo siya ni-connect?
0: Sa wire, kanang largo sa kuan. Live wire. Pila na ayaw kaya ng mga kawatan mga inana. Kana for example, mag-disco. I-connect na sa poste. Loss niya hapo na.
2: Wala mo ko kabaluan na nga.
0: I-connect sa poste.
2: Basta kaya ang...
0: O niya, kaya makuhaan man. Mahibawa nila nga, kikuhaan mo rabag, naigog niya hapon sa kanang kuhaan, balukay. Mga system laws, maigoslukay, makuhaan, maibanan. So, muna nga, inigkwinta nila kuwang, dito sa mga silingan, for example, kay, nga nung kunungwa ninyo gisumbong at tos, biko.
2: Dili man na mas specific nga kuhaan. Kung gawas, o nakabapa ka. Kaya, for example, sa bapa, sa usa ka barangay,
0: nga,
2: moagi man na sa usa ka kwintador. Naman ay sa kwintador, distribute sa mga barangay, membro.
0: Ah,
2: so kung sa'yo nakaon din, he, Mao na siya'y
0: kung bayaran ba hindi hindi lagi, kung kung siya'y kikumpra, kung pila'y watch niya, kung siya'y tawag ka na, kung siya'y bahin, bahin sa mga balay.
2: Oh, pila po'y consumption sa kada
0: pero
2: balay.
0: Pero ako, wak man ko'y system loss.
2: Ha? Una-una una sa bill, oy.
0: 5 pesos naman, pero eh.
2: 5 pesos, ra? O di mayo.
0: Problema, pero, inigma, kuha nila nga, sama po, sirado man po, pero may balay.
2: Pero sakto itong sa Presidenteng Gisulte. Inani, manggod, kaning amendment sa Ipiralo, ang Ipiralo is Electric Power kanang Reform Act. Mao ni siya sa una, actually sayop mag sala magud ni sa kuan gyud sa gobyerno.
0: Sige lang kag sala, sala sa gobyerno kada kuan.
2: Dili.
0: Ani ako, sala na ko. Sala, sala pud nako. Kay di mo ako
2: explanation.
0: Yeah, imo nang explanation ikaw mo sakto kay bright lagi ka. Bugado gyud ka.
2: Paminaw sa ba? Ani na siya sa una.
0: Oh.
2: Kaning atong pangorente, kaning power nato sa una. Before para ni Marcos Senior, kaya yung nagtukod na nidaghan kayo. Normal, man sa din ha. Andira ni siya sa one umbrella. Gobyerno lang yun ito nidag-iyan eh.
0: Itong kwa, napukor.
2: Napukor. Gikan sa generation, grid, kanang subayanan, hangtod sa distribution, gikwa na lang sa, gisalo na sa mga co-op, na mga co-op. Pero uban, direkta
0: na po. Gaya po na explanation ni mo, na City 55 na o.
2: Oh, inigbalik atong
0: person. Balik kay...
2: Tungod aning Ipiralo, nausap ni siya.
0: Ah, na po na
2: Ipiralo. Siya nang naka-income.
0: Napa lang ilang oil the regulation. Pagaya nang ilagi ko, tang-tang.
2: Ato siya kung pasabot sa mga tao. Ikaw, pas-pas man ka makasabot, kay Bright man ka. Pero ito mga listener nga, ba, nilip pa kayo kasabot, ani.
0: Right, ikaw. Sayo pala ako explanation ganina. Pero na, partly, sakto man to.
2: Ah, sige, sakto.
0: Sakto to.
2: Ah, sakto to.
0: Ay, po pag-inan na sayo. Grabe po ka mang insulto. Wala makaingon ko
2: nga. Kita.
0: Ikaw, kay eskwila makag-psycho.
2: Ha? Oo. Ano siya, psycho?
0: Psychologist. Psychologist. Rita mga isoon, alas 7:56, Malik Mio Manini, standby!
3: Foro de los Pueblos K5 News FM Shopping the lives of the Filipino DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Itunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Maka DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir JP. Mm. Adunay mga babay nga sakit ang ilang gibati kung moabot na ang ilang regla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C. Duol jud ka sa painful menstruation.
6: Correct, Dr. Ramil. Daghang rason kung nganong mosakit ang puson sa babae kung kinireglahon. O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa regla. Apan kun ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea. Yes. Masabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
7: Ang kakulangon sa antioxidant sa GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea.
6: Maudyon.
7: Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musakit. Kung taas ang oxidative stress sa uterine cells sa wala pa moabot ang imong regla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga trigger sa painful contraction sa uterus og hinung dan pod sa inflammation.
6: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw ang makakorek jud ana nga mga abnormalities. Daghang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome, o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis og cervical stenosis
7: Sa pagkadaghan sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan. Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinahanglan kang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw.
3: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radio
8: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa
9: naayo na ako.
3: DTX 500.
9: 500.
7: No, tanaw ra gud sa
6: DT. Sige.
7: Ang mga gipanghisgutan nimo nga underlying medical condition nung dan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids or mayuma, kung sige kag inom og DTX 500 og Mighty C, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus. Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa ubang parte sa pelvic organ. Imagine ha, sa lahi siya nga organ mutubo.
6: Ah, grabe.
7: Sa uterine lining untara to. Pasabot, nabugo ang cellular. May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga cellular.
6: Ang pinakarason, Dr. Ramil, nga nung mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw, kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years. Yes. Tungod sa flavonoid sa DTX 500. Ang mupugong aron dili makurap ang genetic information sa mga cellular.
7: Dili na magpasagad og tubo kung asad-asad diha sa GP. Ang Mighty C, Sir GP, makatabang pud sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease. Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o guban pa, muna kung gainom ka og Mighty C, niya giparisan pag yudimo og DTX 500, mulig onjod ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay gyud ang bakterya, Sir GP.
6: Samtang ang DTX 500, dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili imuhubag or ma-inflame bang area.
7: Nakita ni mo, Sir GP, ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 og Mighty C?
6: Klaro kayo.
7: Ilabi na jud sa mga babay nga maujoy mas nanginahanglan sa DTX 500 og Mighty C. Og usapa, bisan wala kay problema sa imong rigla, sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
6: Kana?
7: Kay i-correct ni DTX 500 og Mighty C ang mga abnormal function sa hormones before man magasugod ang menopause.
6: Husto.
7: Sa mga babae diha nga mga dagag anak, ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually, mag DTX 500 og Mighty C aron malayo mo sa mga problema sa inyong mga pelvic area.
6: Wa na jud igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil oy saying mayong lawas ampingan
6: dili abusuhan.
9: DTX 500.
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500.

0: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang ato nga suplemento.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Dan salamat maibutag mga ka-K5, kinis ka-K5, Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ania na punta sa atong segment kalabuntag. Nasariin ang ubang mga eksono na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniadto, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan, huwag baga-istoryahan. Dinila mga